Madrungula ya mi showa imisor provincial di Maputo muhlayi Natali Ulibombo muzhangelo wa tiko ati isa leswaku mfumo uta ya mahlweni hi ku hlengeleta mintamu leswaku kumiwa nseketelo hi timale akuva ku yakisiwa swigotso ni switirho swo honeteliwiki hikwalaho ka vudumeli bya vamatisungi ya Cabo Delgado. Daniel Chapo mfakanela ku fambeni ka nhlengeletana ya handle ka nkama ya mfumo wa xifundzha xa le Meluku lomu a kumekaka kone hi ntizo. Muzhangeli wa tiko hale xitshungu xi ni vilelo wa ku va xi vonelela swinene miganga switizo ni swigotso akuva swi nga ha tlheli swi hohloteliwa. Muzhangeli wa xifundzha nkulu Gaza kutya swinene vazhangeli va swikolwe akuva va hamba ntirho wukulu ku wone swi nga ta koteka ku va ku londzovotiwa nkama wa tindzondzo wu luzekiki hikwalaho ka tindhambi ni timpfula ta vonakiki ku sunguleni ka lembe. Margarida Mapanzeni ale mhandzu wa ta ndzondzo wu fanela ku va wu khanya nan'waka. Muzhangeli luya fa kanela ku va wu bidzriweke ku fambeni ka nhlengeletana ya xiyenge xa ta ndzondzo fa yi yelana ni ku va ku kunguhatiwa matirhela ya lembe byi taka. Dzana ni ntlhanu wa makume wa vavasati va ku va va titirhela xifundzheni xa le ka n'wamba xifundzhankulu Maputo kusukela wa vuzazo byi xaka va ta pfuneka hi ntirho wa ku wupfisiwa hi vutlhazi bya ku tiva ku bekisa ku fambisa tinongoso tavo. Makungu ma seketeliwaka hi nkosikazi wa muzhangeli wa xifundzha xa le ka n'wamba Mamana Nyeleti Musanyana hi ntirhisano ni nhlangano wa ku kala wu nga lumbi mfumo wa vito Women Economic na MWIR hi ntirhisano ni mfumo. Ntirho wa ku wupfisa wu ta teka xipimo xa tin'hweti tibizi ni hafu na vamamana va nga ta wupfisiwaka hi ta swixongi ku sweka vudzimi ni wufuyi ni swin'wana. Ku tlula 2500 wa vana va tiko bya Mozambique kuma kume mabizu wa maora na mune ya vugamu va nghenile lomu tikweni hi ku tirhisa ndzelekano wa Resan Garcia mhandzu wa tihanyi ta xenofobia ti vonekaka tikweni bya Afrika do Sul. Mfumo wu hlaya leswaku ku nga ha kumeka nhlayo yikulu ya vanhu va tsutsumaka tikweni bya RSA kambe na va tirhisa tindlela ta ku kala ti nga pfumeleliwi mhandzu wa ku tsutsuma xenofobia. Madzungula ma hlaya leswaku ntalo wa vanhu wu voneki ku tsemakanya hi le ka ndzelekano wa le ka Gaxa nkameni wa ni mixo kambe nangweso wu ta ni matshamela ma voneleliwa. Nhlangano wo hanyelaka ta vudavu hi xiyimo xa matiko ya misava OMS wu dzungula leswaku atikweni bya Venezuela ku nga chuka ku duvuka mavabyi manyingi ya ku hambanahambana mhandzu wa ku kala matshamela manene ma vangiwaka hikwalaho ka ku tsakatsaka ka misava ku vona kiki hakabidzi vhigiri khalutiki. OMS a bandleveka leswaku mavabyi ma nga chuka ma tlula mpimo nomu lowu 50,000 wa vanhu va hlayiwaka ku va va nyamalalile. Vaxiva ta matshamela ya nkama va dzungula leswaku wa vuzazo byi xaka dorobeni bya Tete ku hisa ku ta chuka ku tlhasaka 32°C ku landzela Pemba na 30, Ncayincayi Kilimani 28, Maputo Beira na Nampula 27, Inyambani Vilankulu na Ximoyo 26, Lichinga ku pepela hi 24°C. Vayingiseti va zhandzekaka hi maendlelo lawa ke hi n'wi tlhasiseli madzungula ya longa mahayimisori provincial di Maputo ma waku loko ma n'wi tlhaseli ha hombe.

Ina sinkoreshi 5 minuto shikuna ne mingisetu kurenze karitori lumba David Ndimana longa ta upangalataka kuyafika kusishinene na Desioresh kama intiru ya sikurana muntla sikururanga ka mwiti ya mauwana ijulua 2020 ileka onaro oyoye mingiseti kukwarila kusa uramba mina na wena leswaku ukombekisa leswaku kunene sirishile jambo narishile hi fanele ku va hi tihita ku tirheni landza mintirho ya hina ya siku rin'wana na rin'wana man'waku ka wena nkarhi lowu u swi kote ku va u pfuka u va u landza a ntirho wa wena lowu kunguhateke ku va u landza ka siku ra namuntlha hi na wena pangalata na wena na hi ku a hi yeni mahlweni ku va hi tirhela tiko ra hina Mozambique. Mabela AD sika ntima ta famba muteka swipachi swa vanhu mintirho u nga yi endlaka yi nyingi swinene.

0: Dzimuka kuva ndzeni ka tihweti tizazu ni tizazu unyika mapatu yaku anyedzana ye vitanuaka Newcastle. Ivulavula anyedzana ya kufikela amapatu yaku ka mzungu. I nyedzana leyi uchelaka ka mati manwa mava makumeka kule ni mzungu. Mapatu yaku matakubindzulela nakone utanyosha swinene lakaya. Hitsinzekela kugangweni bya nongonoko wezwa namuntlha ave njomo yikulu kuva ve swin'we Julie Mavota na Afonso Maguli va le kude ku yengeta vhiki byi taka hi ta va kola ni man'wana madzungula.
1: Ta vurimi ni vufuwi.
2: Nongoloko wa Emission Provincial de Maputo u humelerisaka a mintirho ya vubindzuli milandziwaka hi vayakitiko.
3: Na 5:23 juka rupangalatan mintirho ya Radio Mozambique Msuru Provincial de Maputo ka xiyenge xo rhanga ka siku ro rhanga ka n'hweti ya Mawuwana i julho 2026 laha hi kongomaka kuswiswine na 5:40 nkarhi lowu nga ta tsundzuka ka leti humeleleka siku ro fana namuntlha ka malembe ya tolo.

0: Loko vana leswaku swa tsandza zama hinkwato tindlela ta ku va riya makwali a hi makondlo mani va le hi timbeva ni masengane ni mavuti ni mavhondo kumbexana siku rin'wana swi nga tshuka swi ku ya ni byela u kota ku va na wena u pfula a negosi ya ku vuliwa hi Refila Boy hi na 5 rexisi 39 minutos ku nga ri khale ta va hi kuma matimu ya siku.
1: O que é o Mpox?
2: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
0: Eu vou lhe com Carlos às 5 horas e 40 minutos. Eu vou vai, tsundzu ka tumelele ke ka siku ro fana namuntlha ka malembe tolo. Nkarhi wa matimu ya siku hi ku navelela vuyingiseti lebyinene.
3: Matimu ya siku.
4: Namuntlha hi ta tsundzuka ku huweleliwa ka nkhululeko wa Rwanda, ku vumbiwa ka muti wa vuthethisi wa matiko ya misava wa vito Tribunal Penal International ni ku helisiwa ka xipfumelelwani xa Varsovia. Hi siku ro rhanga ka mawuwana nga judli wa 2002 ku vumbiwa Tribunal Penal International anga munti wa kuthethisa vugevenga byi endliwaka matikweni ya misava. Mhaka leyi yi humelelile ndzhaku ka ku va 105 wa matikweni rin'we ya misava ma fungile tsalwa doropeni ra Roma tikweni ra Italia, leri a ri leleta ku va ku laviwa ndlela ya ku va ku khatisiwa hinkwavo lava va kucetelaka ni ku hlengela ka vugevenga bya xitshungu. Ku hoxeliwa ka timfanelo ta vumunhu hambi ku xavisa van'wani ni ku va tirhisa swa nga swikarawa. Munti lowu wu ni chume ra vathethisi na ntlhanu na vanharhu lava hanyelaka ku sencha ni ku thethisa timhaka ta ku hoxeliwa ka timfanelo ta vumunhu. Ntsindza wa tribunali leri wu kumeka doropeni ra Haya tikweni ra Holanda. I munti wa vuyavanisi lowu a wu ni ntirho wa ku khoma ku va wu thethisa lava nga hlengela ka tihanyi ni vugevenga byi nga endleriwa vana va matiko ya Congo, Uganda na Republika Centroafricana. Nakona hi wo munti lowu wu nga leleta ku khomiwa ka khale ka murhangeri wa Liberia Charles Taylor a ku va ya thethisiwa na rhexwa nandzu wa ku va a kucetelile nyimpi ya va ka xin'wana tikweni ra Costa do Marfim swa nga hi leswi a rhumiwa hi ku cela dayimana leri a ri bindzuliwa kona handle ka nawu. Hi ka mawuwana nga judli wa 1962 ku huweleliwa nkhululeko wa Rwanda. Ndzhaku ka nyimpi ya ku sungula leyikulu hi xiyimo xa matiko ya misava, muganga lowu a wu vitaniwa Rwanda Urundi wu sungulile ku khonzisiwa hi vukolonyi bya Belgica lebyi hi nkama kona a byi khonzisa Republika Demokratika di Congo khale ka Zaire. Hi nkama kona vukolonyi byi byalile xihlawuhlawu xikarhi ka vana va Rwanda hikuva a ri nyika risima vana va rixaka ra vatutsi. Matshamelo lawa ma endle ku va hi 1959 vana va vatiko lava a va tikatsile ka nhlangano wa varimi na valumba rixaka ra vahutu va sungule ku pfukela vukolonyi ni vurhangeri bya vatutsi. Vupfukeli lebyo byi game hi kusuka ka vukolonyi ndzhaku ka ku halatiwa ka ngati ya nhlayo yikulu ya vanhu. Hi 1961 nhlangano wa matiko ya misava wu rhangelile ntirho wa hlawulamani. Ka wona ku humelele ntlawa wa ta politika wa Permahutu lowu hi nkama wa kona wu nga huwelela ntshunxeko wu va wu susa Rwanda ka nhlangano lowu a wu katsa ni tiko ra Burundi. Hi 1963 tikweni ku tlhavikile nyimpi ya va ka xin'wana leyi nga suvisa vutomi bya nhlayo yikulu ya vana va Rwanda. Nakona hi nkama wa kona ka hlongolule tikweni xipimo xa 160,000 wa vanhu va rixaka ra Vatutsi. Vugevenga tikweni ra Rwanda ri tlhela ri voneka hi 1995. Vugevenga lebyo byi sungulile ndzhaku ka loko hi April wa 1994 ku dlayiwile murhangeli wa tiko Juvenal Habyarimana loko ku duvuliwile xihahampfhuka lexi a endzaka xona. Ka vugevenga lebyo ku dlayiwile xipimo xa 5 wa madzana ya magidi ya vana va tiko va rixaka ra Vatutsi. Talo wa vanhu lavo va hlongoliwile tikweni ra Congo khale ka Zaire lomu va nga chavela kona ndzhaku ka loko ku dlawule murhangeli wa tiko ku va ku sungula makungu ya ku suvisa hinkwavo vanhu va rixaka ra Vatutsi. Hikwalaho ka vugevenga lebyo ku game hi ku vumbiwa xihubyana xa vuthethisi ni vuyavanisi bya hinkwavo lava va nga kumeka akulukeni ka makungu hambi lava va nga rhangela ni ku endla vugevenga lebyo. Mhaka yin'wana yi humeleke hi siku ro rhanga ka mawuana nga Judli wa 1991 a ve ku helisiwa ka nhlangano lowu a wu vumbiwa hi xipfumelelwano xa Varsovia. Pacto de Varsovia a ve xipfumelelwano xi nga fungiwa hi 14 ka Mayi wa 1955 hi khale ka Union Sovietica ni matiko ya Albania, Bulgaria, Hungria, Polonia, Romania na Czechoslovakia. Xipfumelelwano lexo a xi leta ku va matiko lawa ma seketelana loko rin'we ka wona ri tshuka ri hlaseliwa. Xipfumelelwano xa Varsovia a ve xipfumelelwano xa tinyimpi na xi nga fungiwa ndzhaku ka nyimpi ya vumbirhi leyikulu hi xiyimo xa

Ikani Roberto Mdlovu na Afonso Magole kuva mo swikotile kuva nkarhi lowu mu fika mu ta yi kombisa leti ti humeleleka siku ra ku fana namuntlha ka malembe ya tolo hi makumile matimi ya siku ina 5:47 i nkarhi wa ku va yambanyisa vunanga na yi kongoma kusi swinene na 6:00 nkarhi nga ta hlanganisaka michini na Antena Nacional ku va yi kuma Journal de Manhã.

0: Oito horas e 9 minutos, já ligarei e Pangalatana, dizendo que antirizando na antena nacional, como é que é o Jornal da Manhã. O carro Pangalatana mentiu a Rádio Moçambique, Missouro, Provincial de Maputo, Amfukene, 102.3 FM, na Miluitka, Onda Média. E mentiu a Chaka, Sugalamagudo, 89.0 FM, Apontador e 90.0 FM. Na internet e www.rm.co.mz EP Maputo. Ka canal 923, Leso KTMT, Ungascota, Kwa Longolokan Mintiraina. Kungarkale tava ngenaka gengirika Maputo lengata kumaka vunangadzaviki tamatsamelanka mamachinchela timale itatsunzuka le tumeleka sikurofana namuntla ka malembe tolo na tinirisima ngopfu nakona itava ikuma mahungu ya misho ya xifundza nkulu Maputo ndzeni ka gengirika itakuma letenaka ni mintengo itava nakona yenzela miganga ikuendla ka yona ximisha xifundza nkulu Maputo kuva kutisela mahungu ka siku ra namuntlha siku ro rhanga ka n'hweti ya mawana i juluwa 2026 siku leri kunene i ximo xa doroba ra ka matsolo ku endliwaka ntirhokulu a konselo municipal la ku tlhanganeke van'wamabindzu va matiko ya ku hambanahambana akuva ku bungiwa makungu lawa ma nga kotaka ku va kunene ma tlakuxa ni ku va ku pfuliwa mintirho ya ku hambanahambana lomu dorobeni ra ka matsolo ku vulavuliwa hi matiko ya ku fana na Afrika-Dzonga ku na Eswatini Brazil man'wana ku endla ka wona lama nga ta kumekaka ma kumekaka ka nkarhi lowu Conselho Municipal da cidade da Matola la ku fambeni ka xiyengele xa mintirho hi nga ta swi kota ku va hi rhamba vatirhikulori lava va vonelelaka hi le kusuhi hi mintirho leyi yi landziwaka Conselho Municipal i ntirho lowu nga ta fambaka ku ya fika siku ra 3 ka n'hweti leyi tsutsumaka namuntlha mundzuku ni munhulwana ntirho lowu ta va landziwa layana nkongometini wa ku va u tlakuxiwa ta bindzu hi ximo xa doroba ra ka matsolo nakona loko a doroba ra ka matsolo ri tlakuka ri hluvuka leswo swi komba nakona a nhluvuko wa xifundzankulu Maputo swi komba nhluvuko wa tiko a yini mahlweni ku va hi hlengela ka mintirho hinkwayo leyi kongomaka ku hluvukisa tiko ra hina Mozambique a ku va hi tinyungubyisa hi tiko ra hina hi titlakuxa hi va hi titwa hi vana va Mozambique loko vulavuliwa hi Mozambique hi fanele ku va hi swi tiva leswaku ku vulavuliwa hi mina na wena hikusa hi vana va tiko leri.
1: Njani n'wana wa wena Maseve?
2: Ha, hi lwe. Se yi ntombi, wa tlanga nje.
1: Wa tlanga, kasi alina swimuxanisa.
2: He, ali wo ntungu wo luya wa kolera la ku baliwa Maseve. He, mavabyi lawa a ma lunganga mani. Hi nkama wutsongo va nga wutla munhu.
1: Xikulu ka hinkwaswo i ku va hi tivonela hi tivhikela ka wona.
2: Mhaka yi kolano. Hikusa nambi swaku ama kume kwini andzi swi tivi.
1: A kolera li vangiwa hi switsongwatsongwani swi kumekaku ka mati kumbe ka swakudya swi kalaku swi nga basisiwanga swinene.
2: He, na swi kuma nakona tindhambi leti mati hi phuzaka hi mikama yinyingi a hi lawu manene.
1: Hikolano ke hi fanela ku basisa mati hi phuzaku hi serteza kumbe kulori. Anga muri u dlayaka switsongwatsongwani u phakeliwaka hi vata u dawo.
2: Ha, na u tiva muri lowo Maseve.
1: Kambe a hi leswo ntse. Hi fanela ku basisa swinene lomu hi tshamaka kona. Hi hlamba mandla minkarhi hinkwayo loko hi lava kudya kumbe loko hi vuya hi mahosi. Swakudya ngopfungopfu leswi kalaka swi nga swekiwi ku fana ni mihandzu hi fanela ku basisiwa swinene. Kati ndau leti mavabyi maxanisaka swinene mintirho ya ta udawu yi tlhavela nyezani akuva vanhu va vhikeliwa ka kolera.

0: uta humelela na
1: swona ku yini se gweti wa mina hayi mina lweyi u ni vonaku lano lavetela ku hlamba mandla kambe ish se iwa yini kambe maseve hikuse hi lewa ya mati a swi le ka mati maseve mhaka yi le ka sipho hi ku sani na yona ni nga ta ku yini ni lavaka ku
2: dya u nga za u fa hi ndlala hi ku kala u nga hlambanga hi sipho
1: maseve loko u nga hlambi hi sipho switsongwatsongwana a swi fi mandleni se nkama lowu ya u lavaka ku dya leswiya swi nghena ndzeni swi vanga mavabyi
2: se swi tihi kuni switsongwatsongwana swa kona hi ku samandla wa ma basile
1: hi matihlo ya nyama u nge swi voni kambe swi kona nakona maseve tali wa mavabyi ma tlulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba
2: ha se swi vula swa ku u ti dlaya hoxe
1: ixi hi swoleswo u bi kona langusa loko lixa ku lomu hi khomaka kona na ku khomi vanhu vanyingi hi qhevulana ndleleni hi wugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi
2: swona kun'wana hi khomaku hayi ku tivi
1: xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swi fa loko hi maha leswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.

kungometeni ku vaitiva leswaku ka sim nhlengelo wa ndyangu nhlengelo wa maxaka a nga ve wihi wa kona nkongometeni wa ku va ku luwa ni timhaka ta ku helisa a tihanyi ti tolovelaka ku va ti humelela mindyangwini lavan'wana va ku vazaka va dlayana van'wana u kuma leswaku va vavisana van'wana va za va hlongolana hambi emindyangwini se mhaka ku fana leyo kasi hi nga endlisa ku yini hina tanihi swirho swa ndyangu hina tanihi maxaka kongometeni wa ku va hi yelisa a vubihi lebyi tinhlayo ti tirhisaka 82 31 057 51 hi na 84 32 12 280

Ina 8:39 minutos swi mingisi tivula leswaku i nkarhi wa ku va u hlengela ka mabulo lawa ma lulamiseke ka siku ra namuntlha ku va hi kota ku va hi bula hi wona navelaka ku va hi tiva leswaku kasi nhlengelo wa ndyangu wa swirho swa ndyangu kun'we ni maxaka nga ve wihi wa kona nkongometi na ku va ku lwa ni tihanyi leti ti yaka mahlweni ku va ti vonaka emindyangwini. U nga swi kota ku va hi qungela ka 082-301-057-51. Nhlayo leyi ya 84 matshamela a masiva lawa manene a masilo lama ku va hi nga ya mahlweni ku va hi amukela vayingiseti va hina. Xileswo nhlengelo u kulu u nga wu endla hi ku tirhisa a nhlayo ya 082-301-057-51. Hina hi rindzele wena ku va hi siyela mavonela mayelana nhlokomhaka hi hlawuleke ku va hi bula hi yona ka mixo wa namuntlha. Y na 8:40 minutos.

0: mixete amfukeni lwe ayikungelaka iko oyoyo a tshinyimkile mixete ina kambe nokutsemba leswaku ata sinzisa kuva ikota kuva hi bula malanhloko maka ihlawuleke ka siku rona munthla kuva hi bula hi yona a tinhlari a ti jelele swaku kunene matshamela malulamile ya kuva hi tirhisa a tinhlayo ya wumbirhi ka tona leti a nga 82-31-057-51 kumbe 84-32-12-287 mixete matshamela nga ku matikanyana kuva hi kota kuva hi bula ni mixete wa hina kambe swi ta za swi lulama hikusa hi karhi hi lavetela hinkwayo tindlela leswaku ya kuva matshamela lawa ma lulama ni mixete amfukeni oyoyo hi bula na mani u yi kuma na loko icon a swi na byali ku va hi bula ni mixete hina ri xile bula na mani u yi kuma na loko Mwingisa tungo mfukeni ya kwe sere bulana manu yikuma na lukwini?
1: Na Samuel 14 ifunza kulu magudi.
0: Ok, ina Samuel 14 ama gudi?
1: La nukumekini shwe danyo na kupula ishikuwa mamoya ya shamina Tang alongolo kuwe unisutumanyana No pula nyana shuzu
0: isona anavela kuva hi tiva leswaku hi wihi nhlengelo wa swirho swa ndyangu kun'we ni maxaka ekulweni ni ku helisa a tihanyi emindyangwini swi nyamukile mixete wa hina ka ringana 8:45 hi ta lavetela kuva hi ya mahlweni ni mabulo ya hina mixete ngo swi kota ku va hlengela ka 82-31-057-51 ina 84-32-12-287 ngo swi kota ku hlengela ka mabulo lawa hina hi rindzela wena ka mintirho ya Radio Mozambique Msoro Provincial di Maputo ka mixona muntla ku fambeni ka gingirika Maputo hi navela ku va hlengela hi mavonela nkongometo na ku va yisa mahlweni ni ku va hi hlayisa a kurhula emindyangwini ya hina ni ku va swoleswo swi ta hlengela ngopfu ku hlukiseni ka Dico Reina Mozambique.

0: le mo ngisete amfukene rishile bulana mane kumana lokuyi rishile
1: mazwana tolo ka mavo
0: isona
1: mme mpula ne ka mpula sozi nakwali wa papai le yana na wa thamsela le tsana ntimana
0: mhm
1: le mpula
0: isona ei na pela kuva hiti vanhlengelo wa swirho swa ndyangu kunwe ni maxaka hi ku endla ka wona kulweni ni ku helisa a tihanyi emindyangwini leti ti yaka mahlweni ku va ti voneka
1: va ku masikwana lawa to ya tiya phambili mazi loko sweswo nga ku tiwa tiya phambili hi le makaya mazi nswimi xikulu i ku va hi tshama hi ku twanana tshama hi ku twanana hi tibeka ka ku khongela muntini hikuva sweswi loko swi lavike nchumu hinkwaswo swi endlekaka ngaku a ye hi voni vakholo tihanyi leti endlekaka vona yini hinkwaswo swi endlekaka a swa ha tikombisi swa ku mpela ku ni makreste maendlelo ya kona hikuva tihanyi ti pfuka ti va tikulu ku dyanana ku nyanyanana nkolo nxuwateni a ta ha twananiwi a ha twananiwi xikulu khale phela na ku hanyiwa va ku pfuxelana ni vana nambo va sweswi lava kulaka sweswi a va swi tivi swa kumbe hi vhovu leyi malomi yo hanya municipality phela hi leyi taka yintsena mbi ku va va gambisana va gambisana a hi vanyingi lezihambi khale va swi kota leswaku hi tshama mbangu wa wun'we hi tivana hi pfuxelana a hi sweswi ni ku pfuxelana a ha pfuxelani munhu a hanya vutomi bya vakwana hi leswi swi hi endlaka ku va hi nga ha kumani na kumani na xikhale a hi kumani sweswi a swi tivi swa kumbe nkama nga ncini mazulu ku vethelela ka masungunene a hi ta tshama hi twanana tixaka tixaka ta ha twanana na kumani
0: isona a loko ku vonaka a mhaka ku fanele ya tihanyi ndzeni ka ndyangu tanihi rixaka kumbexana tanihi xirho u nga endla yini nkongometweni wa ku va tihanyi leti ti pumbeka kumbe ti helisiwa
1: i ku va mi tshandana na le xateni mi tshama hansi mi susa mi dyondzisana swa ku leswi swi endlekaka hi swona mi va ni ku byivalelana mi kombisana kambe loko mo ka mi nga kombisana munhu mun'we a ta koka ya hala a ya hala kumbenemini vo masikwana lawa u kuma swaku leyi a na swona loyi mina ni xisiwana teka swaku liya hi wa nchumu liya hambiloko ma va ni swaku yena a mi kondzi swaku swaku vanhu kwala mixateni ya hi swona minanyana tiphetaka ta majuleni lava swinene loko mi tshama hansi mi vonisana swaku leswi a hi hanyiseni leswi mi kombisana hi leswi swi pfumbaka tihanyi mazini ku mi nga kombisani nchumu to lama
0: hi swona i khensile tatana Matsolo ka mavoko bye bye i na 8:50 na wena mingiseti u nga hlengela ka mabulo ya namuntlha i ku va u qungela 8:23:0:57:51 kumbe 8:43:12:287 mingiseti u nga pfukeni ya ku hisela bula na mani kumana lokwini
2: Aushen, un Alberto Stiva, Nicola Matolajike.
0: Isan.
2: Loko ningena makeni, ya mazitulo umabekaka. Ninga hlale swaku eka tinguva leti hinga ka tone. A munhu dzina sekile eka lavatsongo ne la kavo vakulu. Mumwana na mumwani a ti vona leswi anga ka xisone. Swilo xiswona swo leswi swilo swinene para yini ku nge hena ku twisisana ku nge he vane loko munhu a hlayeliwa nchumu a zama hikuva a tshama a swi xiyaxiya a swi hlela kahle a ku a ta kuma a ku kuluzawu leyi nga yinkeka yi endla leswaku vone ku va ni ku zula njheni ka ndyangu a swa ha li kona swoleswo hi ku tibyela leswi ku nga kona ku saleli ka hina vanhu va misava leyi leswi endlelaka leswaku a swa ku biha hi swona ya hlaka xihamukela ku vona leswi nga swikalaka swi nga yaki ku vonaka leswi nga swinene swi yakaka a hi ganyi ku ya xihamukela epurisi ka lawa ku nghena ku zula kambe hi navela leswaku ampela a ku zula mindyangwini ku va kona ku va na ku twisisana mun'wanyana loko a hla nchumu ku va ni ntwanano ndzeni ka leswi va bulaka swona a ku va ku kumeka ku va ku va ni ku zula ku hi funeketa ndzeni ka ndyangu ni ndzeni ka tiko leswi ni nga kahle ha swona eka nkama wa sweswi ni ku ku hlaya leswaku ni kombela vamakwezi kambe lava nga tala joni lava ka lava nghena mapasi va tlhela tikweni va zama ku va tisa ti lulamisela mapasi va ta tlhela na mapasi va ri na wona hikuva ya swona swi ta ka yini xa ku vani ku zula amatlhelo hinkwawo hi mabyitelo ni kaka mahlaya kona hambi ku lomu tikweni ni tintshilumtshileni va xaperi kutala ka vona va na mapasi va na nchumu hi leswi endzelaka swa ku na vona loko va ku hirhi swi menceka hi swona va pfuxa tihanyi ku nga lungi nchumu majina a swi tiva swa ku a ni na pasi a ni na nchumu ka ni mamba
0: hi swona ku navela mixo wombe bye bye ina uitoreshi 52 minutos inkaro wena kuva uhlengela ka mabulu ya siku ra namuntlha kwala ka mintirho ya Radio Mzambique Msuru Provincial di Maputo ina vela kuva kunene uhlengela i bandleve ka mwana na mwana ine kutsamba leswaku loko likari bula loko likari hi basopisana swi kona swi cincaka a kona loyi a kolaka xanchumu lexi xi endlaka leswaku xi cinca mahanyela endyangwini wakwe na swiri xitano hi navela ku va hi tiva leswaku wihi nhlengelo wa swirho swa ndyangu kun'we ni maxaka hi ku endla ka wona a ku lweni ni tihanyi leti ti yaka mahlweni hikuva ti voneka emindyangwini hi ni mungiseti ampfhukeni hi bula na mani u yi kuma na lukweni rixile
3: awuxeni xifela na Izaya Zunguzi
0: hi swona tata na Zunguzi yi kuma na lukweni
3: ekhanele na etikweni a ka mahubo
0: o u li mahubo buwana
3: na papayi wa mina
0: hi swona nghena makeni
3: a no va ni ku pfuxela papani ku khensa ku va ni no sungula ku nghena nyamuntlha ka Dumisambeni
0: hi swona wewe a wu na mavonela mayelana nhlokomhaka yi hlawuleke ku va hi vulavula hi yona
3: a ndzi se va na yo n'wana wena makoni wa mina maxanta kumo se ni sungule ku ve ni yi kuma ni mela n'wita khanele
0: hi swona a tshwenyemukile balekile i na uitoreshi 54 minutos la hi vulavula hi nhlengelo wa swirho swa ndyangu kun'we ni maxaka a ku lweli ni ku hilisa a tihanyi emindyangwini hi wihi nhlengelo wa mun'wana na mun'wana ku lweni ni vubihi lebyi byi khinyavezaka emindyangu ya hina byi nkarhi wo tala byi vanga a khombo nkarhi wun'wana byi endla leswaku endyangu u hahluka va va vatsongwana va nga kuli hi tindlela tinene hikwalaho ka ku va va byele mun'wana na mun'wana a hanya byakwe leswo na swi sukela kwalaho ka tihanyi leti se nhlengelo wa wena ke tanihi xirho xa ndyangu lowo tanihi xaka ra lomu ku humelelaka kona vubihi lebyi u hlengela hi ndlela yi ya kona kongometini wa ku va vubihi lebyi byi yela hi mahlweni ku va hi pangalata na wena hisaliweni ntsena hi ntlhanu wa timiniti nkarhi lowu i wa ku va wu londzovota ku va hisiyela mavonelo ya wena mayelana nhlokomhaka yi hlawuleke ku va yi bula hi yona ka mintirho ya Radio Mzambiki na mutlha ka gingirika Maputo hi rindzela wena ku va hi qungela

0: 9 ore 6 minutu xinkomuxinene Veronica Sidumo ku va swi kotile ku va yi kombisa mahungu lawa ya mixo ya xifundzankulu Maputo ndzeni ka gingirika Maputo i pakopela ya mahlweni ni yin'wana mintirho kola emisori provincial Maputo nkarhi wa ku va yi kuma leti ndzhaku yi ta tlhelela ka vunanga na yi kongomaka 9 ore 30 minutu xinkarhi lowu nga ta endzelaka miganga hi ku endlelaka yona hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ku va hi ku tisela a mahungu.
1: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no canal Mania.
2: Hoje eu vou mungani e magamu. Lana ninga kona la swa ku ntaku yini ani swi tivi. Ku ne ke yini kambe kara leka hi swo biya. A hi xe ganga ndambi hi tekeleke hinkwaswo.
3: Hi yo ndambi phela ni swi ku valisaku. Karta un langezane la nwana wa mina li fambi ni mati. Ani swi tivi swa ku ntaku yini ku sa phela masiku mafikile.
2: Ani ku ishulu swa lisima swiku xikuvalisaka kasi karta ulanyezani huma ka swona leswi
3: ninge humi ka swona mungani hikusa swini lisima likulu swinene leswo loko nwana nga tlhaviti ngezana tivekisiweke anga tsuka kuma huma vabya ku hambana hambana
2: wena ni ku landzelela minchumu
3: loko unga landzelela swileleto swinga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tingezana hinkwato leti vekisiweke kufanani ya xitsinani kumbe ximungwa mungwani na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungani
2: tinyezani ta kona ti mahini ku tala
3: phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanele ku veni u tlhaviwa loko u nga hayi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
2: nada weno phela nambi mina swa ku karita un likwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
3: maha swoswo hikusa nyezana i vutomi loko u nga li kumi karitawn a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyika lalintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mi tlhava tona.
4: Bola no belo avô clash matzi lo akalta ke shkarika campo akalta mbelo akusungula akalta mbelo ombere afulamela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyi msentango
5: ni mongwe ka vakuzeli va ntango ntseni ka campo wasa tanga bele ka nwana wa ntano wati weti atunela mbelo wa mpepo
4: kasi yena endla yini
5: sati wa mbwa mpepo nwana nga yena makateni wa mchai wa mpepo wasa tilwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba ku karateka
4: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
5: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza
4: xin'wana xa lisima swinene u nga mi phuzisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
5: wavo swi komba ku veni wansati lweyi ha yendli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe
4: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta pfunisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
5: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
4: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
5: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
6: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku muya n'wisa vele u tekela.

0: Instituto de Línguas kusukela 1979 lavetela ku tshinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona a dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jezekra Veirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina.
1: Huxu ku vala mungani i mhaka mu.
2: Lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi.
1: Ku onheke yini kambe hi karhaleka hi swo biha? A hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo.
2: Hi yo ndhambi phela ni xi ku valisaka. Karita n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati. A ni swi tivi swa ku ni ta ku yini ku sa phela masiku ma fikile.
1: A ni ku yi swilo swa lisima swi ku xi ku valisaka. Kasi karita n'wilanyezani. Huma ka swona leswi.
2: Ni nge humi ka swona mungani. Hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo. Loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke, a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana.
1: Wena ni ku landzelela minchumu.
2: Loko u nga landzeleli swileleto, swi nga ta ku fambela khwatsi. Vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke, ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana. Na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho, ndere, ni tin'wana ta lisima mungani.
1: Tinyezani ta kona ti mahini ku tala.
2: Phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi, ku ni tinyezana u fanela ku ve ni u tlhaviwa. Loko u nga hayi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti, hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi. U lava leswo wena?
1: Nada weno, phela nambi mina swa ku karita n'wi likwini a ni swi tivi. Na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana.
2: Ma swoswo, hikusa nyezana i vutomi. Loko u nga li kumi ka ritawu, a ku na mhaka, ya ni xibedhlele u ya va tlhamuxela. Va ta ku nyika lalintshwa, va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanela ku ve ni mu tlhava tona.

0: Hlengeletano hi ku lulandziwa ka a Conselho Municipal ya ka Matsolo ku kumeka Juvita Ngovu na Fernando Sidum hi vona lava va nga ta hi tisela andzeko wa mati ya ku titimeta a nga mahungu mayelano ni ntirho lowu landziwaka lowu nga ta pfunaka ngopfu ku va lana xifundzankulu Maputo dorobeni ka Matsolo ku tlakuxiwa hukosi ku ta ve ni van'wamabindzu lava va nga ta navelaka ku va va landza mintengo ya vona hikuva a swi tiva swa ku a xifundzankulu Maputo ni doroba la ka Matsolo i tindhawu ta kahle ta ku va vanhu va landza amabindzu ya vona David Ntimana
1: hi swona hi fanele ku ya hi kongoma ko a Conselho Municipal Fernando Sidum a kwahala na Juvita Ngovu rixile vatirhi kulori
2: a wu sweni David Ntimane a wu sweni Veronica Sidum a kunene hi yangula kusukela a ntsindza ka doroba ra ka Matsolo lana nyamuntlha ku endliwaka nhlengeletano yikulu ya ta mintengo nhlengeletano leyi ka yona ku yimeliwaka leswaku ku kumeka 2,000,000 ya vanhu ku kumeka matiko ya vambe 5 wa matiko lawa se a ma titsalisile na hi se tiva hi entelelo swa ku i mangani se ma kumekaka kwalomu ya tiva kambe ya tiva leswaku a ntalo wa matiko ya vambe se ma kumeka ka ndhawu leyi nga ka yona ku lulamisiwi ngopfu swinene leswaku nhlengeletano leyi a va nhlengeletano yikulu ya xifundzankulu Maputo ku hlangana kola va ta mintengo nhlengeletano se sungula kambe hi vona leswaku varhangeli va tiko va swiyenge swa ku hambanahambana swa tiko se va kumeka ka ndhawu leyi ku kumeka nakona varhangeli va madoropa ya ku hambanahambana ya tiko la Mosambiki murhangeli wa doropa ra Matola Rio, Bowani, Nampula ni swifundzankulu swin'wana swa tiko la hina la Mosambiki hi vona ni leswaku a vanhu hi lava se va nghenaka ka ndhawu leyi ku nga ta endliwaka a ntirho wa ku pfula nhlengeletano leyikulu nhlengeletano leyi nga ta pfuliwaka hi holobye wa ta makungu yena Krypton Vala Salim Krypton Vala hi yena a nga ta pfulaka nhlengeletano leyikulu lana ku nga ta valandzi va ta mintengo va nga ta tluleta na vutlhari leswaku ku hluvukisiwa tiko la Mosambiki ni ku va a tiko leli li kokela van'wamabindzu va matiko ya vambe Matola a kombekisa mukhandlu leswaku kasi a mukhandlu wa ku pfula mabindzu a doropeni leli hi wihi wa kona swi nga endlisa ku van'wamabindzu va nga swi endlisa ku yini leswaku va hlengela ka ku pfula mabindzu kola a doropeni ra ka Matsolo i nhlengeletano yikulu mpela ka xiyenge lexi hi vona leswaku a kumeka kola murhangeli wa xiyenge wa nhlangano wa van'wamabindzu Honorio Bowani na yena i murhangeli wa sete ya kola wa xiyenge xa van'wamabindzu na hi vula leswaku governador wa xifundzankulu Maputo na yena se a kumeka kola kambe a nge se kumeka la ka sala leli kambe a tiva leswaku se a fikile kola a ntsindza ka doropa ra ka Matsolo vanhu vo tala va swiyenge swa ku hambanahambana na vona va kumeka kola ku ta endliwa nakona xikombiso xa mintengo lana hi vonaka lana handle leswaku ku ni mimovha ku ni michini ya ku hambanahambana leyi kombekisiwaku leswaku mintengo ya ku hambanahambana yi kombisiwa lana hi vona mitorotoro hi vona ni swikavadori i swinyingi leswi swi kombisiwaka kambe ka ha lulamisa

0: iwa ni swikombiso swin'wana swa swiyenge swa ku hambanahambana swa mintengo. Nhlengeletano leyi yi ta endla leswaku nakona ave mukhandli wa ku xavisa, hikuva ku ta endliwa ni feira empresarial. Komponi ni komponi ti tsaliseke ta kombisa leswi yi bindzulaka swona. Komponi ni komponi yi ta kombisa yi ta xavisa leswi yi bindzulaka swona ku fambeni ka feira leli, feira empresarial. Hikuva handle ka ku va va hlangana va nyikana vutlhari, mun'wana na mun'wana a ta kombisa mintirho leyi a yi landzaka siku lin'wana na lin'wana. Hi ta ya mahlweni hi ku tisa mahungu, hikuva sweswi va hali karhi va lulamisela vanhu ka tindhawu leswaku va tshamiseka, vanhu va lulamiseka a ku va ku pfuliwa nhlengeletano leyikulu. Hi ta zama ku hi famba hi lavetela vanhu va nga li vangaki lava se va kumekaka kola ku va va ta hlaya xo karhi mayelana ni leswi va yimelaka swona hi kola ka nhlengeletano leyi i ya siku la namuntlha. Hi ta lavetela varhangeli va kumekaka ka ndhawu leyi leswaku va siya amarito ma nga li mangaki mayelana ni siku leli la namuntlha ni nhlengeletano leyikulu mpela yi yimeliwaka ku hi pfuliwa ku nga le khale, hikuva hi vona leswaku van'wamabindzu hi lava se va kumekaka ka ndhawu leyi ka sala lelikulu. Hi ta bula hi vona leswaku a kona lana khale ka murhangeli wa doropa ra ka Matsolo. Hi vona leswaku murhangeli wa khale ka doropa ra ka Matsolo a kola a ra n'wi ya khale, handle ka ku va ave murhangeli wa doropa ra ka Matsolo yena i mutshami wa doropa ra ka Matsolo. Hi ta bula na yena a wuxeni tatana ra
1: lexile na ku losa ni va lava twaka hina nkama lowu va radio Mosambiki hinkwavo na mulosa xitsungu xa Mosambiki.
0: Hi swihi leswi u yimelaka swona hi kola ka nhlengeletano leyikulu yi lulamisiwaka kusukela nyamuntlha ku ya fika wan'wuntlhanu kola doropeni ra ka Masolo? I nhlengeletano ya mintengo, u yimela yini hi swona? Hi swihi leswi doropa leli ni nga ta kumaka swona swa nga vuyelo hi kola ka nhlengeletano leyi?
1: Leswi ni yimelaka swona ka nhlengeletano leyi ku ve ni loko yi gama nhlengeletano ni hinkwaswo leswi nga ta dukudukisiwa laha swi nga ta tsemiwaka laha swi va a decision va le leswi hi nga ta swi tsimba ku va swi va swona ku lavekweni swi va swoleswo mundzuku. A ku va swoleswo mundzuku wa siku hikweni hi tirhela xitshungu hinkwaswo leswi teni swi mahiwa na hi pimisa xitshungu xa hina laha ka Matsolo ku ri swi va nga le i nhlangano wa maimpreza ni vanhu wala ka Matsolo hinkwaswo nga ta tsimbiwaka teni swi tirhela ku sungula a xitshungu xa le ka Matsolo a ku ve ni a ku hanya ka vana va ka Matsolo ku vevuka hi matlhelo hinkwawo ka xikhafu, ka xibedhlele, ka swikola, ka switarato, ka hinkwaswo swi kumeka vana va ka Matsolo va titwa leswaku a mfumo u na hina wa hi tirhela. Hi leswi mina navelaka kweni swi nga tsemiwa ka nhlengeletano leyi sungulaka namuntlha la.
0: Inkomo swinene murhangeli Aranyankale, loko ta vosile marito lawa mayelana ni leswi yimeliwaka ka nhlengeletano leyikulu ya ta mitengo. Inkomo swinene ave marito ya Aranyankale loko a hlaya leswi a yimelaka swona hi kola ka nhlengeletano leyikulu ya kola a doropeni ra ka Matsolo. Hi ta bula na ka kola ni dotora Leonor Nevis hi vulavulaka mitirho ya radio Mosambiki. Hi swihi leswi u yimelaka swona hi kola ka nhlengeletano leyikulu ya ta mintengo yi endliwaka kwala doropeni ra ka Matsolo?
2: Khani mambu vahanyitiko wa la provhinsi ra ka Maputo ni va matsolo ka Matsolo, a swi feni a ntirho lowu endliwaka namuntlha hikusaka u ta yisa mahlweni u kulisa a tiko la hina la ka Matsolo. A swi vona swa ku timhaka ta ntsengo ni machapu ta engetela. A swi tiva mahanyitiko swa ku lava vantshwa ni vamamani va nyimbele ku a loko a hluku u kula va kuma a maopportunidade ni nga swi tshami swa ku va kuma ku tirha va kuma a tinongosi ta vona ente a ku kula ka Matsolo i ku kula ka tirho tiko la hina la Matsolo ku kula ka xifundza xa hina xa Maputo kusaka Matsolo hi ku tala ka kona i

0: percent i ku tlula a hafu ya leswi swi vuyecekaka a ka province ra Maputo. Se hi laha a swi feni matsolo ku saka va kulisa tiko na hina.
1: Inkomo swinene i marito ya murhangeri Leonor Neves na n'waka rhangelaka xiyenge xa ta madyela manene. Hi vona leswaku na hina u khale ka murhangeri wa xifundzankulu Maputo Raymond Dioma na hina wa kumeka kola kambe laha ni na murhangeri wa doropa ra Buwana mamana Geraldina. Mamana Geraldina, hi swihi leswi u yimelaka swona hikwalaho ka nhlengeletano leyikulu ya ta mitengo kwala dorobeni ra ka Matsolo?
2: Na milosa hinkwaswo na pimisa swaku nhlengeletano lowu u ta buyisa a bindzulo wa province ya Maputo. Hina municipio de Buwana hi ta buya hi ta funda swaku hi ta yisisa kwini para hi va hi ve xikan'we para hi vona swaku van'wani va yisisa kwini para ke a manegosi wa ma-business a mugangeni kwezu ku ya mahlweni. Na hi pimisa swaku lweyini luyani a rhangelaka a negosio a ta kota ku vona swaku a yisisa kwini a ta vona swaku a ta ya kwini para a kuma timali para hamba a investimento kumbe a kulisa a negosio bya yena. Ntamu para yini i ku nyoxa hi ntamu ku sa ya tlhangana hinkwezu a mapimo kumbe mapimiso ya luyani kumbe luyani kodra a pfuna makwezu para hi kulisa a xifundzatsongo xa hina xa Buwana.
1: Inkomo swinene mamana Geraldina loko u ta va uyi kumbe a marito lawo mayelana ni nhlengeletano lowu u endliwaka. Veronica Sidumu na David Mtemane, na pimisa leswaku hi leswi hi nga mimiselaka swona kusukela a doropeni ra ka Matsolo kwala Ntsindza a munisipi wa ka Matsolo mayelana nhlengeletano leyi yi sungulaka nyamuntlha yi nga ta fambaka ku ya fika wa ntlhanu na ku dokadokisiwa ntsena mayelana ni ta mintengo na ku dokadokiwa hi na ku nyikana vutlhari leswaku ku hluvukisiwa a xifundzankulu Maputo ku hluvukisiwa doropa ra ka Matsolo. Veronica Dumu.
3: Mambo Juvita ngopfu hi khensile ku va u yentelele swinene ngopfu ka mahungu lawa ni ku va u endla swa ku hi twa xifuva xa lava va kumekaka ka ntirho lowu tani hi navela swa ku yisa mahlweni ni mintirho yinene. Tshemba leswaku ka swin'wana swiyenge hi ta ku vitana leswaku u hi nyika mahungu mayelana ni ntirho lowu u landzisiwaka lana edorobeni la ka Matsolo. David Ntimani, a hi tivi kumbe nkama wa hi pfumelela ku va hi ya mahlweni ku nyikela mahungu la hi ma lulamiseleke a muyingiseti wa hina.
4: Nkarhi wa hi pfumelela kunene ku va hi yisa mahlweni ku va hi phamela muyingiseti wa hina hi to tala leti ti lulamiseke kola ndzeni ka gingirika Maputo ina 9:50. Hi wa hi man'wana lawa kasi ma lulamiseke nkongometini wa ku va muyingiseti a tiva leti humelelaka hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo.
3: Ina ha vulavula hi ta mintengo va mamana va xifundza xa ka n'wihamba lava landzaka mintengo ya ku hambanahambana kusukela namuntlha va wupfisiwa hi leti yelanaka ni mabindzu mintengo ntirho lowu haxiweke tolo hi mixador hi nkosikazi ya mixadori wa xifundza xa ka n'wihamba mamana Nyeleti Musanyana. Kutani ntirho wa ku wupfisiwa ka vona wu sungula namuntlha wu nga ta tekaka a tin'hweti timbirhi ni hafu lana va nga ta kuma vutlhari mayelana ni maendlela ka swiyenge hinkwaswo a ku na xiyenge ni xin'we lexi nga ta siyiwa endzhaku. Ku vulavuliwa hi 150 wa mamani lava hlawuliweke a ku va va pfuneka hi tidyondzo leti kutani vona va livali ku langutela lokunene swaku ndzhaku ka tidyondzo leti va ta swi kota ku va va tlakuxa a bindzu la vona. A yingiseni lava va buleke ni mintirho ya Radio Mozambique tolo ndzhaku ka ku va ku haxiwile mintirho leyi
4: tiko ro kula
3: rokula le amahlwe.
5: Zertina Manyesa.
3: Ah, irandza kutiva swako hi ku langutela munhu nga naku mayelana ni makungula wa mahaxiwaka namuntlha la.
5: A makungula wa mahaxiwaka hina vela swaku mahipfuna hina va mamana aka manegosi lawa hingaka wone a ku va manegosi yezu makula ku va hi kota kwini a ku tipfuna ni ku pfuna vana va hina makaya.
3: Ntirho muni wu landza?
5: Mina ni xavisa maheu ni mabiscuit kumbe swibobutela.
3: Ntirho wu famba njhani?
5: ni ku dumba swa ku famba kahle, ku famba kahle kambe hani ku navela swa ku ya mahlweni ku famba kahle. Hi kokolawo ya leno ku va hi donza a mahincela man'wanyana ni man'wanyana a ku va ntirho lowu ta mahlweni ku famba kahle.
1: Swikarhato swi kona?
5: A swikarhato swi nge choti, swi kona hi hanya na swona kambe hi zama ku va hi swihlula.
1: Ku ni vamamana vanyingi lava ku a va na mintirho ya ku ya ka patron kambe va tshama va langutela swa ku siku lin'wana ni ta wu kuma. Leyi nga va yi li ndlela yinene kumbe va nga endla swin'wana ku va va ti
5: pfuna? A ndlela yinene a hi yona, hi navela swa ku va nga endla swin'wana ku va va ti pfuna. Vanyingi va hlela swa ku munhu dyondzile no se oke hi hina lava na hina hi le xikolo kambe ya xavisa mahewu, ya xavisa makhala ni swin'wanyana. Entawu na wa hanyimela opportunidad swa ku li ta fika fana u hamba kwalikeri ku wisa swo swi futhi kuma van'wanyana va ku nihambile ku va ya ntirhweni ka patrawn a swi yaneli leswi va swi kumaka hala ka patrawn va hambanyana negosia ku va yi ta va pfuna ka leswiyani leswiya. Entawu hi navela ku va va khwavela vamamana lava leswaku a hi tshikeni u tshama makaya a hi xaviseni kwalikeri kuze kumbe nga va timanga kumbe nga va swidyelwana kwalikeri kuze swa ku xi hi nyikanyana swimalana swi hambe swi va switsongo swa ku va u xava pawu kumbe yini.
1: A wu navela ku ti vonisa ku yini ndzeni ka ntlhanu wa malembe mataka?

0: tolo ya ku sala ku kumeka ka va ku ta hi matiko na va nga na mapasi lomu dorobeni la Johannesburgo. Masocha lawa ma kumeka Barla Hillbrom ndzhaku ka ku lwetana loku vonekeke tolo lani ku lematiweke vanhu vambirhi ni ku hisiwa ka movha wun'we. Kasi adorobeni la Durban masocha ma fambisiwa ku ya vonelela madzolonga nkarhini lowu ka ha kumekaka madzanadzana ya vana va Malawi na Zimbabwe lava rindzelaka ku va va tlhelela ematikweni yavo. A mfumo wa tiko ra Afrika-Dzonga nakona wa ha tivisa leswaku hi nkatsakanyo minchololoko ya tolo mi fambi ku tengene na mileswi ku vonekeke vuyivi ni vugevengo byin'wana ka tindhawu ta ku hambanahambana. Lava khomiweke va fanele ku va va heketiwa ka mitirho ya vuthetisi ka masiku lama taka. Lava lulamiseke minchololoko leyi va vula leswaku va nga ta yima koza mfumo wu herisa ku hingena ka vanhu vo kala mapasi. A mfumo wa tiko la Afrika-Dzonga wu nyikiwe letin'hweti letinharhu ku landza mhaka leyi lana ndzhaku ka leya swa michololoko mi ta ka tlhelela vhiki lin'wana na lin'wana. I ku hinkwaswo na hi kongoma Radio Mozambique mi nga leke Eduardo Figueroa.
1: Ni ka hina i ku hinkwaswo ha na swin'wana mbewu swi navela ku phokophela nkama wu hi pfumeleli hi fanele ku va hi pfula mukhandli wa ku va vatirhikulori na vona va nghena va tirha va landza mintirho ya ku hambanahambana. Tani David Ntimani hi leswi hi tlhelela mahungu hi nga swi lulamisile ku va hi nyika a muyingiseti ka siku la namuntlha.
2: Ronka Sidomo hi ni ku tlangela ka muyingiseti lweyi a ti nyikeke nkarhi a ku va hi kota ku va swin'we hi longoloka hi ta landza mintirho hi leri mi na xiputukezi ku nga ri khale leswi hi nkarhi wa dejoresh hi nkarhi wa ku va hi nyisela a mutirhikulori a ku va a yisa emahlweni ntirho lowu hi livi ra xiputukezi Fatima Vidad Sakola.
3: Rádio Moçambique, o emissor provincial de Maputo, transmite a emissão em língua portuguesa.

0: Na 13 horas na 21 minutos inkariwa kuva hi kuma anomanoko wa mahungu ungenhlekani muingiset jinene.
1: Inhlekani maputo. Nokonokota majungulo ya siku a shifundza nkulu maputo.
2: Kanu mingiseto laranzeka kawa imisor provincial de Maputo namuntlha lana dropen la kamatsolo kusungulin hlengletani ikulu ya mabindzu ipatsaka vanhu vakuta hi matiko ya ku hambana hambana ni vana va tiko la Mosambiki le ka nwamba dzana la vasati ni nthlano makumi wa vona vakari va upfisiwa hi letelana ka ni ta mintengo etikweni la Afrika Dzonga mfumo urumele masoncha kwa vonelela amadoropa ya Durban ya Johannesburg tindhawu lomu ku landziweke kona michololoko ya ku alela ku kumeka a vana va tiko ni vamatiko ya vambi ka tiko leliyana. Leti tikweka tinhlokomhaka hi nga ta ti entelelaka ku fambeni ka nongonoko enhlikani mingiseto wa namuntlha unka judlu wa lembe la 2026. Mpangalatiwa hi Veronica Sidumu ka wu kombisi na Tomas Buruma ka wu kauteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene. Se yi sungulile nhlengeletano yikulu ya ta mabindzu yi landziwaka lana dropeni la ka matsolo kusukela mixi wa namuntlha nhlengeletano yi nga ta tekaka masiku manharhu lana van'wamabindzu va nga ta tluletelana vutlhari mayelana ni tindlela leti va nga ta tikumaka a ku va ku tlakuxiwa bindzu la vona ni ku va va tlakuxa mintirhisano xikarhi ka vona. A kuva hi kuma entelelo wa mahungu lawa hi ta kongoma a konseli munisipali ya ka matsolo lana ku kumekaka mutirhikulori Fernando Sidumu na Juvita Ngofu. Juvita Ngofu lweyi hi n'wi vitanaka ka nkarhi wa sweswi ku va a entelela a mahungu lawa enhlikani Juvita i mahungu muni u nga hi nyikaka mayelano ni nhlengeletano leyi.
3: Enhlikani Veronica Sidumu. Inhlikani muyingiseti hakunene hi yangula kusukela a dropeni ra ka matsolo a ntsindza ka doropa ra ka matsolo hakunene lana nyamuntlha ku sunguleke nhlengeletano yikulu ya van'wamabindzu. Nhlengeletano leyi sunguleke ni mixu yi pfuliweke hi holobye wa ta makungu kola a dropeni hi holobye wa ta makungu ni nhluvukiso Salim Vala lweyi a vuleke leswaku ku fambeni ka ku pfula nhlengeletano leyi a vuleke leswaku doropa ra ka matsolo i mukhandli wukulu wa ku hluvukisa a tiko la Mosambiki na a navela leswaku mintengo leyi yi nga ta endliwaka ntirhisano lowu nga ta endliwaka ku fambeni ka masiku manharhu kusukela nyamuntlha ku ya fika wamuntlhanu ku fanela ku va ku ve ni antikelo ku ve ni lisima ku hluvukisa ni ku yantswisa a vutomi la xitshungu ni ku va ku pfuliwa a mintirho ya ku hambanahambana leyi nga ta seketelaka xitshungu a kola doropeni ra ka matsolo kola a ntsindza ka doroba la ka matsolo ku endliwa xikombiso lana tikomponi ta ku hambanahambana ti kombisaka mintirho ti kombisaka mintengo leswi va bindzulaka siku lin'wana na lin'wana. Fernando Sidumu a kusuhi ni vakombisi lava va nga ta hlaya ka leswaku kasi hi swihi leswi va swi tiseke ka xikombiso lexi xa mintengo ku fambeni ka masiku lawa manharhu ku nga ni nhlengeletano leyikulu ya ta mintengo. Fernando Sidumu.
4: Inkomu Juvita ngopfu kunene lana nyingi mintirho yi landziwaka lana hi nga kona a ntsindzo mutiva ka matsolo inkomu tinokuva ku kombisiwa leswi matsolo a bindzulaka swona leswi xifundzankulu maputo xi landzaka swona swi nga ndlela ku va a muganga lowu wa tiko wu hluvuka kunene tani ndavula hi kona Juvita vanyingi hi nga na vona lana hi nga ta bulaka na vona va nga a ku va hi twa leswi va nga na swona leswi va swi kombisaka ka lexi xiyenge xa vukombisi bya bindzu bya xifundzankulu maputo. Tatana hi le radio Mosambiki kombela vito ku sungula mi ta hele buwani ina i mpfile mi ta kombisa swola
5: a vitzanga mina Nelson Marshall ni mwanyinkulu wa bowani vuyela ka forum empresarial kombisa a leswi hi nga na swona a bowani a nga kuli ka ka ka ka asidati za Maputo ni maneka matsolo ba kwenso ka abwani kusu university la kimbango ku shadara ku vanhu va tsama ba kwenso ku ni 10 milo matadlao ya para vanyi tanto va Maputo ka va ka matsolo para va ta buya va hanya na ini bwani buke kuni mba kuni nova ikulu ikulu ingi swa ku sensa kangi loko ho va ka kule ntamu ka sidati ka sidati Maputo ngwa ndikola kusu so i 30 kilometro da cidade Maputo e 20 km da cidade de Matola. Então, ini 10 mil matalão para aí, comigo só com a cone, para van Latama. Não só a matalão, mas e a Gutama, mas também com o matalão e a lava joga a de empresa, lava joga fabricar a caminchumo, e na hora matalão, lá o pó de babuia, e estava com o batacotacu.
4: Agua buna, acuma matalão lero, a frequente?
5: Kala vanga lani ka forum ini possibilidade ku amba sorteio para ka ku tsama ku da mona a participar ka sorteio ku da buya in 3 dias ali lana ba a participar ka sorteio ku muna shone a muna ku da amba a pedido a escomelo ka presidente a escomelo sempre chacha fumeliwa so como a parcelamento dzini makusto kune mamaro kune lava vadzalaka mamaro ku então swenja ku va kuma amale então tem ku a tabaka komela hakela amale ya 20 mm hakela 20 mm cash uni ja a garantia za ku niterino ka bona
4: inkomo ikinzi ngopfu swinene hi ntatana mun'wana lana a kombisaka emalwandla yakwe lana ka faira empresarial tatana hi le a radio Mozambique tiva swaku miendle amakontadori ya ku ya mati ya kwenu u hakela na u nge se tirhisa mati hi nga hi byela a mfambo lowu
6: a vito la mina Harold Francisco Mangwengwe ni lani ka foro lela ka matsolo ta kombisa ntirho lowu hi wu endlaku kuni ntirho lowa makontadori prepago nga makontadori la nyuwani a mfambo lowu u tisa a nkhululeko ela ka mati a contadori prepago yi tirha ngaku va contadori leya magezi le ya le kaya loko u chela se yi humesa a mati ya ku valera a mati ya 70 cash
4: vanyingi vanhu va taka va ta kombela makontadori lawa
6: vanyingi vanhu va nga ta ni maempresa ma nga kola lani ni empresa municipal yi nga kola yi manifestar interese ya ku ya swi lava swa makontadori ni mabomba ya saneamento ku yi humesa a mati lemutini
4: a nkopo leyi kumeka kwini
6: a nkompo leyi kumeka a matola circular primera ritunda
4: inkomu a ta bula le exiyenge xi hi vita ngopfu hi vona leswaku a nkarhi wa hi kama hi leswi hi nga vulaka swona mwisa lowu ndzekaka loko hi sukelelana ka xiyenge lexi xa faira foro negocio kumbe faira empresarial xi hi vita ngopfu
3: ku va hi pfala swinene hi tlhamuxela ni leswaku ku fambeni ka nhlengeletano leyi nyamuntlha ku sayiniwile mintwanano ya ku hambanahambana conseil municipal wa doroba ra ka matsolo a sayini mintwanano ni conseil municipal wa doroba ra Bohwani a sayini ntwanano ni xifundza xa Bohwani a sayini ntwanano ni xifundza xa ka N'wamba mintwanano leyi ku va ku ve ni ntirhisano ni nseketelo wa ku va ku seketeliwa a xitshungu lexi xanisiweke hi mati ya timpfula ku sunguleni ka lembe leli la 2026 vanhu lava hi vanhu hi lava va nga ta yamukeliwaka ka miganga leyi hi longoloxeke hi xileswo ku nga sayiniwa a mintwanano leyi nharhu ku sukela a foro empresarial 2026 Matola Juvita Ngovo na Fernando Sidumo a hali Nhlikani.
2: Namuntlha ku sungula mintirho ya ku pfisa vamamana va xifundza xa ka N'wamba va landzaka mintengo ya ku hambanahambana a po va kota ku tlakuxa mintengo ya vona. Ku vulavuliwa hi 155 wa vamamana lava hi xipimo xa 2.5 va nga ta tluleteriwa ka vutlhari mayelano ni malandzela manene ya mintengo ya vona. I ntirho seketeriwaka hi nhlangano ko nga lumbi mfumo u chiwaka MWIP ndzeni ka ntirhisano ni mfumo wa xifundza xa ka N'wamba. Ku haxeni ka ntirho lowu wa vumbirhi lweyi a xifundzeni xa ka N'wamba hi nkosikazi wa mixadori wa xifundza lexiya na Nyeleti Musanyani hi buleli ni vamamana va nga li vangani lava vulaka leswaku va ni ku langutela kunene hi mintirho leyi na vatshemba leswaku vugangweni bya tidyondzo va ta swi kota ku landza mabindzu ya vona hi ndlela leyi nga ta va tlakuxa ngopfu swa nga van'wamabindzu ni ku va va kota ku pfuna van'wani.
7: Zertina Manyisa, makungu lama haxiwaka hi navela leswaku ma hi pfuna hina vamamana aka manegosi lawa hi nga ka wone, a ku va manegosi yezu makula ku va hi kota ku yini a ku tipfuna ni ku pfuna vana va hina makaya.
8: Ntirho muni wu landzaka?
7: Mina ni xavisa mahewu ni mabiscuit kumbe swibobutela.
8: Ntirho wu famba njhani?
7: Ni ni ku dumba swa ku famba kahle, ku famba kahle kambe hani ku navela swa ku hi ya mahlweni hi ku famba kahle. Hikokwalaho hi haleni ku va hi dyondza a maencela man'wanyana ni man'wanyana a ku va ntirho lowu ta mahlweni ku famba kahle. A swi karhata swi nge choti swi kona hi hanya na swona kambe hi zama ku va hi swi hlula.
8: Hi ku ni vamamana vanyingi lava ku a va na mintirho ya ku ya ka patron kambe va tshama va langutela swa ku siku lin'wana ni ta wu kuma. Leyi nga va yi li ndlela yinene kumbe va nga endla swin'wana ku va va ti.
7: A ndlela yinene a hi yona. Hi navela swa ku va nga endla swin'wana ku va va tipfuna. Vanyingi va hlela swa ku munhu dyondzile no se oke hi hina lava na hina hi le xikolo kambe ya xavisa mahewu ya xavisa makhala ni swin'wanyana. Entawu na wa hanyimela opportunidad swa ku li ta fika fana u hamba kwalikeri ku wisa swo swi futhi kuma van'wanyana va ku hambiloko va ya ntirhweni ka patrawn a swi yaneli leswi va swi kumaka hala ka patrawn va hambanyana negosi ku va yi ta va pfunaka leswiyani leswiya. Entawu hi navela ku va va khwavela vamamana lava leswaku a hi tshikeni ku tshama makaya a hi xaviseni kwalikeri kozi kumbe nga va timanga kumbe nga va swidyelwana kwalikeri kozi swa ku xi hi nyikanyana swimalana swi hambi swi va switsongo swa ku va u xava pawu kumbe yini.
8: A wu navela ku tivonisa ku yini ndzeni ka ntlhanu wa malembe mataka?
7: A ndzeni ka maka ntlhanu wa malembe lamataka ni navela ku va sweswi ni xavisa hi xikarhinyana xa ku no chova ni hala ni hala. A ndzeni ka ntlhanu wa malembe lamataka ni navela ku va ni xitabelisimento laha ni nga ta tshama ku. Ku ni mimeza vanhu va fika va tinwela mahewu lawa yani va kuma ni sumu va kuma ni swin'wanyana ni xavisa mapipoka malgo down dose leswi ni swi navelaka.
9: Marta Mbatsana Khosi.
8: U nga vula yini mayelano ni makungu lawa ma haxiwaka laha ni ka n'wamba?
9: Hi tsaka hi swoho loko va hi pfuna khale na hi nga pfuneki hi nga endli nchumu. Nyanyaya ku ti xavisela hambileswi ni nga nkulu wa munhu ni hanyaya ku xavisa na loyi a lavaka va ya ta teka xin'we. Loko vo hi pfuna hi swo swi va nge va lava ku hi pfuna hi swona a hi tsaka hi swoho swa ku va hi pfuna. Swi nga li swa ma-dishview leswi tshukaka swi huma va ku va lava ku hi pfuna va lava ku hi pfuna swi nga fiki mavokweni ya hehe. Hina hi kombela swa ku mpela loko a libra va hi pfuna swi hi fikela mavokweni.
2: Vamamana va nga li vangani va xifundza xa ka n'wamba va pfunekaka hi ku wupfisiwa ndzeni ka ku va va tiva ku tlakuxa mintirho ya vona ka mabindzu va ma landzaka. Hi na 3:31 hi suka ka n'wamba hi kongomaka na mahaxa emugangeni wa Port Eriki lomu ku kumekaka Steli Manyisa lweyi a ta hi nyikaka mahungu mayelano ni liendzo leyi endliwaka hi mukombisi wa mfumo wa xifundzenkulu Maputo Eriki Bonjesi a xifundzeni lexiyana. Steli Manyisa enhlikani i mahungu muni u nga hi nyikaka kusukela a Port Eriki?
10: Lama vulavulaka hi ku tatsiniwa ka mukombisi wa mfumo na xifundzankulu Maputo ka vayaki tiko valomu ka Vamongo kumbe Port Eriki alokazandra Mahelane leswaku va nga tipeti ka vugevenga kumbe ku endlela tihanyi vana matiko ra hina va va humaka Joni va tshamaka ku lava ku baleka a vupfinyetezi lebyi endliwaka a Afrika do Sul Eriki Bonjesi ali a va yamukeliwi vana matiko lava va taka lomu migangeni na mabaleka a mhaka leyi ya vudumeni leyi endlekaka a Joni na yi endliwa hi voho vana matiko ra Joni a vupfinyetezi byi endleriwa vana va matiko ya ku hambanahambana ya tikonkulu Afrika. Bonjesi a kombela xitshungu xa la Porto Eriki leswaku a xi hlengeli a ku landza swileleto swa mfumo ku va vana matiko ra hina va nga tlheli va fika lomu tikweni va xaniseka leswaku ka ku va va xanisekile a Joni vanyingi ka voho va luze a swigoti swa voho vanyingi va yiselekiwini tiyindlu ta vona hi twile van'wana vana va tiko ra hina lava va humaka Joni leswaku va yisele tiyindlu van'wana a va ri yiseni ka to tiyindlu leti va pona hikuva va huma va baleka kasi van'wana a va ha kota hi ku va va baleka. Kutani hihleni ka sweswo murhangeli Eriki Bonjesi a kombela leswaku ku nga ve ni a ku yendlela vubihi vanavolavo, kambe a ku ve ni ku vonelela hikuva swi nga endla leswaku ku yamukeriwa vana va hina ku va hi va jambana va tipetaka lomu mugangeni, kutani a tatiya xo xitsongoxala na Bordo Rik leswaku xi ve ni ku vonelela. Handleni ka swa swiponjere a kombeli xitshungu xa laha n'wamhongo i Bordo Rik leswaku va xi tiyeni fela ka makungu ya mfumo ya ku nyikiwa ka timali u vitaniwaka Fidel, leswi ndzeni ka masiku ku sungula ka xiyenge xa vumbirhi xa ku nyikiwa ka timali leti a li valumamana varimi valandzi va swiyenge swa ku hambanahambana swa matlapu a va lavekele tindlela ta ku va va kuma mali leyi yi nga ta va pfuna ka ku tlakuxa bindzu leswaku va tipfuna voho ni mimiti ya vona ni ku va va kota ku tlhelisa timali leti nsako ka ku va va ti tirhisile ku tlakuxa a bindzu ra vona. Hi lawa mahungu ya ku sungula Eric Bonjeff a ma siyeleke xitshungu ngopfungopfu varimi va lana ka n'wamhongo a ro kali ta ndzeni ka mahelana kumbe Bordo Rik, kutani a swivuli ndzeni ka riendzo leri a ri endlelaka a xifundza xa ka na Mahaxa lomu a nga ha ta a kunguhataka ni ku pfuxela a vafuli va tihomu va bindzuli bya bindzu ra masimu ni ku va a endla tinhlengeletano ni varhangeli va miganga ya ku hambanahambana ya ka na Mahaxa hambi ni vakongeli ku va a va hlohlotela a timhaka ta ku tiva ku hlayisa tiku a ku fikelela na xihina a ku vonelela ni ku va yamukela vana va tiko ra hina va hlongoliwaka a Joni. Hi lava mahungu Veronica Sedomo hi ku katsakanya nga ku fikiselaka na yo sungula leswi a ku va hi fambisa riendzo ra Eric Bonjeff wa ha talanga tin'wana ku famba ka masiku lamambirhi kusuka la masiku lamambirhi ra ku sungula a nga namuntlha kunene wa wun'wini a nga ta jamaka nsuku hi wonkhani hi hinkwaswo Veronica hi sukela ka n'wamhongo a Bordo Rik hi kongoma radio Mozambique na milapa.
2: Kanimambusitele manyisa hi ku navelela ku va wisa mahlweni ni mintirho yinene a hi karhi hi kuma ntsatsi wa mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo eka vana va tiko ku va va amukela hi tindlela tinene vana va tiko la Mozambique lava tlhelelaka makaya na va sukelaka tikweni la Afrika-Dzonga hikwalaho ka madzolonga lava va endleliwaka ka tiko leliyana. Kasi tolo ku ve ni minchololoko ka madoroba ya Durban ni Johannesburg, kutani namuntlha mfumo

mfumo wa tiko la Afrika-Dzonga nakona wa ha tivisa leswaku hi nkatsakanyo mintshololoko ya tolo mi fambi ku tengene na mi leswi ku vonakeke vuyivi ni vugevenga byin'wana ka tindhawu ta ku hambanahambana. Lava khomiweke va fanele ku va va heketiwa ka mitirho ya vuthetisi ka masiku lama taka. Lava lulamiseke mintshololoko leyi va vula leswaku va nga ta yima koza mfumo wu herisa ku hingena ka vanhu vo kala mapasi. Mfumo wa tiko la Afrika-Dzonga wu nyikiwile tin'hweti tinharhu ku landza mhaka leyi na ndzhaku ka leya swa mintshololoko mi ta ka tlhelela vhiki lin'wana na lin'wana. Iku hinkwaswo na hi kongoma Radio Mozambique, mi ngeleke Eduardo Figueroa.

0: Hiki metakola nongonoko inhlika nomingi se tilana ihumeleliseke kukumeka ka van'wamabindzu va tiko la Mosambiki ni va matiko ya vambi lana dorobeni la ka Matsolo ka nhlengeletano yikulu yi sunguleke namuntlha yi nga ta gamaka hi wavuntlhanu nakona hi vulavulile hikwalaho ka ku vupfisiwa ka van'wamabindzu va mamana va xifundza xa ka N'wamba ku va tlhavukanyisiwa ka mintengo ya vona hi vulavule nakona hi ntirho lowu landziwaka hi tiko la Afrika-Dzonga la ku vonelela tindhawu lomu ku landziweke michololoko yi solaka ku kumeka ka vana va Mosambiki ni va matiko man'wani a tikweni la Afrika-Dzonga. Va misalisa Veronica Sidumu lwa mikombiseke nongonoko lowu na Tomas Buruma ka vukhomiseli bya marito ni mimpfumawulo a hale nhlikani.
1: Inhlikani Maputo nongonoko wo ta majukulo ya siku a xifundzha nkulu Maputo.
2: Três horas na 41 minutos e tiri kutwa mahungu ya nkarhi lowu sa mahlweni mintirho ya emisoro provincial de Maputo a radio Mosambique ya mpfukeni 102.3 KFM ni 1008 Glorska on the media. Ya mahlweni ku tipatsana wena ka nhlekani wa wunharhu siku lo rhanga ka mawuwani wa 2026.
3: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Mosambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi hi fonele 8231 05 751 kumbe 87 76 25 800. U nga titshechi u ta kuma humelelo ka swona.
4: Emisor Provincial de Maputo.
0: Kunewa kama hi nga ni pfuna xa
5: mabalo munghano phela vanghani va tirhela swoswo a ku pfunana loko mun'wana a ni swikarhati
0: lana i mhaka ya xintombana xa mina masiku lawa pezi la xona lo chika a xipezi be
5: mile xibedhlela swi nga maha xo vabya phela
0: hi yile kambe a va khomanga mavabyi
5: swi nga maheka swi lilana ka majela
0: loko a lileswo ni dlawile ke munghana ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi mali na yona yi koho
5: swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana swin'wana hi na swona ku lomu makaya leswi lavekaka i ku swi hambanisela a ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka
0: leswi i swakudya muni swoleswo
5: ha ntlati wunene wa mbila lowu u wu sweka u wu patsa ni tandza siku rin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi timanga ta ku woxiwa leswi swa mabya matsavutsavu leswi ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku loko namuntlha a dya nkaka mundzuku mu nyiki tihlampfi u nga khohlwi mihandzu ku fana ni makhalavatla malaranja swiketse ni swin'wana leswi u nga na swona ndzeni ka muti wa wena
0: yu kasi a hi swa ku karhata nakona swi teki mali yinyingi
5: hambi wena leswi u nga tika leswi na wena u fanela ku tivonela ka majele jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana u hambanisela swakudya munghana va le majela manene i vutomi byinene.

0: Bola no mbelo wa vakla Schmatz loyi a kalateke xikarhi ka kampo. A kalata mbelo wa ku sungula, a kalata mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni, a ya mahlweni kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsena ka kampo, wasati a nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo, n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo. Wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka. Makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi. Leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuniseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula. A karhi ya n'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

Mongo yanhlikani hi emisora provincial de Maputo mihlelwa hi Alberto Langam. Procurador geral wa tiko habasopisa ku engeteleka ka nhlayo ya timhaka ta ku hoxeliwa ka timfanelo ta wusati ka vatsongwana lomu tikweni. Ameriku letela ha humelerise leswaku maendlelo lawa ma hoxela ku tihita ka mfumo hi ntirhisano ni matiko ya misava a ku hlayiseni ka timfanelo ta ntsongwana. Procurador geral da Republika vulavula wa umberi yo tolo xifundzeni xa magwe ndzeni ka liendzo la ntirho a li endzelaka xifundzankulu Tete. Murhangeri wa tiko a endzela xifundzankulu Cabo Delgado lana mixwa namuntlha a hlengeletaneke ni vavasati va ndhawu liya ya tiko. Tolo a humelerisile timhaka ti hlengelelaka a ku nyathiseni ni ku tlheriseleni ndzhaku ka nhluvuko wa tiko hi kola ka udumeli li khumbaka miganga yi nga leyingani ya xifundzankulu lexiya xa tiko. Tanihi ku hlaya kakwe, mfumo wu tirhisa timali ti nga fanela ku tirha swin'wana kambe wu tlhela wu ti tirhisaka mintirho yoleyo ya yin'we. Marito lawa a ma vule xifundzeni xa Meluku lana a kombeleka nhlengelo wa hinkwerhu ekulweni ni leswi swi tlheriselaka ndzhaku nhluvuko wa tiko. Universidad Eduardo Mondlane a navela ku cinca maendlelo ya madyondzisela ku ya hi mayelano ni leswi swi vilelekaka hikwalaho ka matirhela ni switirho swa ximanguva lawa. Reitor wa Universidad Eduardo Mondlane Manuel Guilherme Jr. a vule leswaku maendlelo lawa ma kongoma ku hlamula ku vilela hikwalaho ka vutlhari leyi tirhisiwaka masiku lawa ma chiwaka Intelligencia Artificial ni ku yandlalata vutlhari. Manuel Guilherme Jr. a vulavula namuntlha nkarhi a nga khangula nhlengeletano ya tidyondzo a Universidad de Eduardo Mondlane. Ntirho wu nga ta teka masiku manharhu wu kongoma ku ehleketa mayelano ni lisima la tidyondzo ni vutlhari la vadyondzisi a ku tluleteni ka vutivi ka vadyondzi. Nhlangano wa vatleketli a xifundzankulu Gaza wu tshembisa ku khatisa vatleketli hinkwavo va engetelaka mali ya ntleketlo ku tlula leyi yi bohiweke ndzeni ka doropa la ka Cancai. Xibasopisu xi kombisiwe hi murhangeli wa nhlangano Ignaldo Mabote hikola ka mimangalo a yi amukeleke hikola ka ku va vatleketli va koxa timali ti bohiweke na ku nga se fika nkarhi. Tanihi ku hlaya kakwe, hambileswi huvo ya mfumo wa doropa yi pasiseke timali tintshwa ta ntleketlo a ku se sungula ku koxiwa mali leyo. Loko a ya mahlweni a vule leswaku lweyi a koxaka mali leyo na ku nga se chunsiwa a hoxela minawu ya mfumo wa doropa xileswo a ta khatisiwa. Mahungu ya matiko man'wana misava. 37 wa vadyondzi va khomiwile hi vajihadi nkarhi va nga dumela xikolwa tolo a Estado de Borno a n'walunguxa wa tiko la Nigeria. Nakona ka ha ni va ku luza vutomi ku katsa vadyondzisi ni musonchwa mun'we. Tanihi ku hlaya ka wurhangelela tiko leliya wu dumile li endliwe nkarhi vadyondzi va nga endla swikambelo swa wugamu la tin'hweti tinharhu ta dyondzo. Sekretari geral wa huvo ya ntwanano matiko ya misava a basopisa leswaku dumeli loya li andlalaka matikweni ya misava lana matiko ya misava ma fanelaka ku endla xa nchumu mayelano ni mhaka leyi. Antonio Guterres a vule leswaku nhlangano wa matiko ya misava wu ni lisima ka mhaka leyi a ku va wu lwisa wu bihilile. Guterres a vulavula tolo ku fambeni ka nhlengeletano ya vumune leyikulu ya ku lwa ni terrorismo lana humeleriseke leswaku ntwanano, ntirhisano ni timfanelo ta vumunhu hi swona swi nga tindlela ta ku helisa mhaka leyi matikweni ya misava. Hi mihlayeli mahungu ya nhlikani hi Misoro Provincial de Maputo man'wani ka minkama ya ntoloveto.

0: Ish, karitao la mina li fambi ni mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Weno, karitao la mina la shibedle la li fambi ni ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatsiletela hii mkwashu shau tomi jawena. Ova ku ingi hini njombo. Hilo ya infermeir ataku. Ai muvutisi.
0: Infermera lani ni makala. Nilahlekeliwe hi karitao la xibedlele kama ingata leliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi maka. Yani xibedlela ufiko va tlhamshela. Vata ku pfulela karitao lintsha, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwawo va tikeke, a va fanele ku tshika kwa xibedlele kwa va lahlekeliwe hi makaritao. Loko vani vana lavatsongo. Na vona, vafanela kufamba na vona shibedlela, kuveni vaya peziwa, ni kukambiwa mavadzi.
0: Lana na amba tikonta, takule shinga tsali waka karitao, nda shikuma kwini.
2: Shingwana shinga lahleka, inge shikumi. Kambe, vata male shuma ngata shikota. Shikulu, iku tlela uya shibedlela, wena ni vana lava tsongo, akuvami ya kambiwa, minyiki wama karitao mancha. Ma consulta ya mamana vatikeke ni vatsongwana ama faneli ku tsemirisiwa. Kulaveka u byela ni vangani va wena akuva va swi tiva leswi u swi twile
0: u nga chavi ntava byela.

0: Terezinha Xiluva Xanga, murhandziwa wanga, ni khomitsolo ni rivalile. Marito makalaka kumatwa, kambe mani ntikelo swinene ka vatekani. Hakanyingi loko hi li bava a onhaku kumbe a phazamaku, swa kala ku va a tiveka hansi ka nkosikazi yakwe. Mhaka yi nga biha hikuva xilondzo hi xo xa xin'we. Loko no teka xitsingwana ni ku tsema litiwo ku ta huma ngati. Na minawu loko ho teka xitsingwana u ni tsema litiwo ku ta huma ngati. A nga kona loyi ku humaka mati. Xileswo loko u phazamile u kawukiwa hi nchumu leswaku bavu la. Swi kona leswi u swi phazameke, tiveke hansi. A wu nga ta suka nchumu, a wu nga ta suka u nuna. Wa ta ya mahlweni hi ku va mulumuzana, mfundhisi wa lisima. Swa ku maangulela ya mphazamo ma na kambirhi. Se loko ho tirhisa lawaya ya tihanyi, u nga tshuka u kuma tihanyi. Kambe loko u tirhisa a marito manene ya ku fambelana ni munhu, a wu nga ta kuma tihanyi. Ali va holovisana mindyangu hinkwayo wo fihla mhaka hi nga yi tivi leswi nge ndzeni ka tiyindlu leti. Ndzeni ka miminti yoli hambi i munti wu nga yakiwa hi ndlu ya nhlanga kumbe i munti wu nga yakiwa hi ndlu ya ribye yi tlhela yi ni matshamela manene hambi i li xitezi loko hi ku xitezi hi vulavula hi pred swi kona swa humelela vo swi pfalela ndzeni ka yindlu liya ya nhlanga liya yi pfalela timhaka hambi va hansi ka nsinya va tshamaku kona va pfalela timhaka a ndzhuti lowuya wa nsinya lowuya u pfalela timhaka to tala se loko u tirhisa marito ya guwa swi ta pfuxa guwa kambe loko u tirhisa marito manene mayelano ni utswatsi, mayelano ni usungukati, u tatwa nhlamulo ya u doda. Se loko li xihangalasa, u ya u ya kuma na ye mulumuzana na ye nawu i li xihangalasa. A hi swi tivi swa ku mu ta hanyimisana kwihi. 13 horas na 19 minutos.
1: Temba Music, portal de novidades.

0: inkomo shinene hi tlangelile tatana mabaso loko tava usile marito nyana matsongo mayelana ni leswi xifundza xa ka manyisa xiyimela ka swona hi kola ka nhlengeletano leyi ya siku yi endliwaka kola a dorobeni ra ka matsongo inkomo hi ta ya mahlweni hi ku bula ni van'wani hi ni mukombisi mun'we na yena wu a nga kola a karhi a kombisa a mintirho ya ku hambanahambana a vito mani Fernando, hi swihi leswi mi kombisaka swona
1: a Simba a kombisa mintirho ya yinyingi kumbe a ku xaviseni ka mapineu a majanti hi na wone kambe makamiyawu ni leswi swimbeni swi lumelaka ni ku fambisana ka mapese ya kona loko u tshindzeka ka impreso swa ka hina wa swi kuma hinkwaswo leswi swi lavaka hi le Mosambiki hi ntlhanu a ni le hi kumi na malembe na limwe na hi tiza lomu Mosambiki hi ni masedi mabidzi dzimwe dzi haleno matola dzimbeni dzi le Beira
0: hi swihi leswi mi yimelaka swona ndzeni ka masiku lawa manharhu ku kombisiwa ka mintirho ya ku hambanahambana
1: hi yimela ku kuma amakliyenti ya manyingi na ku hi kombisa mintirho leyi hi fambelaka na impreza ya hini na kumbe hi kuma a ku hi hamba maparseria ni mambeni ma impreza lawa ma fambelanaka ni leswi hi xavisaka u kumbe ni leswi a impreza yi kombisaka swona
0: ka siku lele la ku sungula namuntlha hi siku la ku sungula xikombiso lexi xi ta famba ku ya fika wa wunharhu wa wuntlhanu a taka ka siku lele la ku sungula u swi vona njhani hi swihi leswi se mi swi koteke a ku swi endla ni tikomponi tin'wana
1: ni tikomponi tin'wana hi voni swaku swi nyingi kambe ha swi tsakela hikusa i siku bya ku sungula kambe a ku sungula ka hina hi sungulile hi kunene hikuva hi khanganile ni tikomponi tin'wani hi hambile maparseria kumbe hi kuma amakliyenti ya ku hambanahambana ni mintlawa ya ku hambanahambana i swinyingi leswi hi swi velelaka swona kambe ha swi tsakela ha swi tsakela
0: inkomo swinene hi tlangelile loko u ta va u swi kotile a ku hi tlhamuxela ku ni ku kombisa leswi mi swi endlaka kola ka xikombiso lexikulu xa ta mabindzu ni mintengo kola dorobeni ra ka matsolo
1: kanimam
0: loko hi ya mahlweni muyingiseti wa ku rhendzeka hi nga tlhamuxela leswaku sweswi ka xikombiso lexi ku karhi ku varhangeli va karhi va endzela xikombiso lexi hi vulavula hi yena holobye wa ta mintengo Salim Vala yena sweswi a nga karhi a endzela a xikombiso a bula ni lava ni tikomponi ta ku hambanahambana ti kombisaka a mintirho ni mabindzu ya leswi tikomponi leti bindzulaka swona a heleketiwa hi murhangeli wa doroba ra ka matsolo Yuliu Paruki hi vona varhangeli va swiyenge swa ku hambanahambana swa xifundzankulu mapu administrador wa doropa wa xifundza xa ka matsolo na yena wu a kumekaka ka liendzo leli la ku pfuxela tikompo hinkwato leti ti nga karhi ti kombisa mabindzu ka ntirho lowu wa ta mintengo kola a dorobeni ra ka matsolo muyingiseti i nkhuvo wukulu i ntirho wukulu wu endliwaka kola ka ndhawu leyi hi kumekaka ka yona hi vona ntalo wa vanhu na vahlomela va dyondza va vona leswitsongo leswi endliwaka hi varhangeli hi tikomponi ta ku hambanahambana ta xifundzankulu Maputo ta tindhawu tin'wana ta tiku ni tikomponi ta matiko ya vambe loko hi ya mahlweni hi vona leswaku hi vona leswaku ka nkarhi lowu hi vona mamana Elvira Viegas na yenawu akumeka kana akombi kana pfushela ti komponi ta ku hambana hambana leti kumekaka ka leti kumekaka ka ndawu leyi ya Tamintengo. Mama Nelvira, hleletano ikulu ya Tamintengo hi swihi leswi u swi voneke?
2: Swinyingi ni nge te swi kota ku swi tshandzela hinkwaswo hikuva hinkwaswo swa ku xonga a ni nga pimisanga swa ku lomu matola hi nga maha a nkhuvu kumbe a runiyawa nhlengeletano ya yikulu ya ku fana ni leyi nakambe hi vona ku va a vanhu hinkwavo lava va nga zambiwa va kumeka lani hi nkhinkhi ni ku swi nyoxela leswi hi endlaka swona lani matola. A ni navela ku hlaya swaku municipio wa matola a hanye mayelana ni varhangeli va kona wa ku sungula yi nga presidenti Paruki hikusa a hi vuyisela swa ku xonga swinene kambe swixichangana xa mina xi kalaka xi nga yimisi.
0: Muyingiseto wa ku rhendzeka hi amukela liendzo la holobye wa ta makungu ni nhluvukiso lweyi hi nga ta mu losaka. Excelência, saudamos a sua visita. Saudamos a sua visita ao stand da Rádio Moçambique e gostaríamos de ter uma palavra. Itabula no Morangeli, o Adropa Rakamatsolo, Iena Angata, Siaka Marito, Maelana, Nishengeletano Leikulu. Presidente Paruki, Shengeletano Ikulu, Iadropa Rakamatsolo, Lana Vangoma Binzu. Va hlanganeke leswaku ku dyondziwa ku dokadokiwa hi leti yelanaka ni mintengo hi ntshimantshima hi swihi leswi doropa ra ka Matsolo li yimelaka swona hikwalaho ka nhlengeletano leyi.
3: Khalumani swinene ngopfu namuntlha ka doropa byeswo siku bya byikulu hikusa hi hlanganile a ku va hi dokadokisana hi vonisana ni van'wamabindzu swa ku hiyini tindlela ta ku va hi nga famba na hi yantlisa a ku va hi kuma nhluvuko hi heta vusweti hi tlhela hi va ni mintirho ngopfungopfu lavantshwa. Hi na ministri wetswo wa planification with development i nga xizun'we xa tana president Chapo a takataka leswi hi karhataka leswi swi bindzulaka leswi hi byulaka ku va swi yenciwa hi xihatla a ku va a nhluvuko u ya mahlweni lani byeletswa leswaku va n'wamabindzu lava va nga ni timali va ku khola leswaku hi ta kunene lani ka swolo hi ni ku tshamisa kunene a ku va ni tiso famba wona.
0: Inkomu swinene president Paruk hi tlangelile loko ta va u siyelile marito ka muyingiseto wa hina mayelana ni leswi endliwaka ka nhlengeletano yikulu ya ta mintengo a doropeni ra ka Matsolo. Muyingiseto wa ku rhandzeka ve marito ya president Julio Paruki loko a tlhamuxela mayelana ni leswi doropa leli li yimelaka swona hikwalaho ka nhlengeletano yikulu a tlangela loko holobye Salim Vala a ta va a endzelile a mintirho ya Radio Mozambique. Kani mambungopo swinene Fernando Sidumo loko hi ya mahlweni
4: inkomu ingopfundza ku ka mabulana ke nawo ni murhangeli wa municipi wa ka Matsolo Julio Paruki kunene hi ya mahlweni hi ku bula ni va nga ke va vonaka na valani lana ka leti ka mintirho leyi hi vanyingi lava va rhambiweke lava kumekaka lana swi nga ndlela ya ku va va kumisa nakona va twa leswi Matsolo a nga na swona swi nga ndlela ya ku va tlhavukanyisa nhluvuko emugangeni lowu wa tiko lana Napoli ka Puntamele yena murhangeri wa nhlangano wa lavantshwa a ri juvenile ni mihlangano yin'wana entamele nkomu kumeka lana hi ntshimantshima
5: leswi
4: ni swiyimelaka ku swilwa ka nhlengeletano leyi
5: apa ku sungula pa hi mini Policarpo Flamenta mem agência de desenvolvimento e empreendedorismo a Baboco e a Arum juvenil, né? É, nós entamos, levou naquela antangula na fórum e negócio e a Matola e em cama para a Vana Vavona de que para Matola já a Culiquila, né? A frente, a Pambini. Então, para a Nina Ronza, para a Nigraceira, entamos a tema Lidze. Então, quando eu vou ter uma vana para ver buia, para ver na exposição, para participar de um projeto, para combater a pobreza. Não, só um pouco, mas isso depender aí o ambaúniano, só né? Isso depender que para trungo lá cupula a falo para vangena, a vanda, né? Então é inclusão, né? Para participar. Então deixa depender e tomo deixa com você tá lá que já conhece, mas é para trangela então a invento é a Yamatori.
4: Mas ninguém mais tem como comer aquela, na mas ninguém vamos uma biso, mas tem como mandar lá para aquela. Isso acontece agora, missai na é uma acordos.
5: Sim. Não, deixa para a grande, deixa eu estar em Tango e para vamba Cumana, vamba projeto, vamba parceria, né? E para expandir o projeto, deixa bom. Não, e fama é bom. Já deixa para como a vana para jovem, para vão na agricultura. Para combater a pobreza, para vou com uma male, para produzir, para
4: deixar
0: Incomo Sunene, Fanela Kuhi, Alberto Langa, Itacheli Sarito, Itachele Vuya, Loco Si Koteka, Hikola Kakuva, Utakotaku Kombisama Wungu, Kamuingeti Kuva, Kangarlo, Murangeli Kambe, or Lord, the Watam Makungu, Nishukis, Yana Ainzera Kanda, Uleta Nile Switam Sheleke. Loko ku humelela swin'wana swi ndzi sindzisaka leswaku hi tlhela hi vuya hi ta hlamuxela muyingiseti hi ta tlhela hi mirhamba
6: hi swona hi tlangelele Juvita Ngovo hi yana ni mahlweni ni ntirho lowu na hi nawu loko swi koteka hi swi vona swaku swa pfumela hi ta mi vitana ku va mi hi fikisela tin'wanyana tin'wanyana hi mi twile mama Nelvira leswaku hayi a swi vonile na hi nawu hi ta hundza hikwalani hi swi vona hi kusuhi a ku byeliwa ku tsoniwa phela Ina 14 horas na 58 minutos. Nós temos 4 minutos para ver. Já como a mahungu. Na hiya saka mahlweni ku mixuvela vuyingiseti byinene bya mintirho ya hina yi nga mpfukeni 102.3 KFM ni 108 kHz ka Onda Media.
7: Ku ne mamana wa vatsongwana. A vatsongwana va tsake swinene masiku lawa tlhelelaka xikolweni.
8: U nga bali. Pea se a vaxiwa vangani va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu vanga xikolweni pea.
7: Hi ta humula mani. Kambise mhaka yi laka mabuku manga famba ni ndambe.
8: Va ta phakiwa xikolweni bawa. Nambi loko vo hlwela nyana kambe va ta gama loko ni va phaka. Loko hi nga ta kotaka ku xava hi ta xava a ku na ndlela pea.
7: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya whatever. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuya le xikolweni.
8: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bawa wa mi.
7: Mamana, mamanu. A ku na ntirho wa mina, a ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
8: Ha, leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
7: Mamana, leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni lwi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa xikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
8: A hi ma hi swoleswo. Hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele. Hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa. Nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

0: Ilakitsechi utakuma humelelo ka so
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Instituto de Línguas kusukela 1979 alavetela ku tsinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona a dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsinza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsoko Torre, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swoswa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
3: Lembe leli ni ta tlhelela ndzhaku mani?
4: Se u tlhela ndzhaku ka yini? Nakona hi mhaka muni kambe?
3: Ni pimisa ta xikolweni. Phela se a swi yantswanyana. Vito la mina ni titsalela, a ni tilerhela papila. Se leswi ni ngo to tlhelela ndzhaku mina n'wana Sira.
4: U nga ta swi khohlwa. Leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta. U tsala swa ku tsala. U hlaya mabuku nambi ya khale.
3: Se ni makuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati?
4: Na mbova ya khale a ku na mhaka. Futhi xa lisima i ku va wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza. U tivekisela ka swona. U tibeja. Loko matshamela ma ta ve manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene.
3: Kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo. Ni nge he xitshiki xikolwe. Ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe swoswi ni twe ku nandziha ka swona.
4: Leyo yo ndlela yikulu ya ku va u nga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke. Ku pfuxeta.
3: Hi leswaku lembe leli ni lava ku pasa. A wu nga swi woni swaku a ni khutala.
4: Ni swoswi u nga godoli. A ku dyondzeli valingu lamahanyela manene ka tinguva hanyaku ka tona. Loko u nga dyondzi, u ta hanya munyameni. A mphambarini.

Uyu uyu muranzi wa minisiteri kanongonoko w'umwana ti Johnson ni bumunzuku kanongonoko wa namuntlha hi ta vulavula hi lisima la ku va vatsongwana ni lavantshwa va tinyiketela ku dyondza leswinene va swi vonaka kusuhi ni lomu va kumekaka kona. Mpangalati wa Veronica Sidumu ka wu kombisi na Tomas Buruma ka wu kawuteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene.

0: 16 horas a Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Esse caminho em que se toca, André, que é singular, chegando a Xengue, com a classe 19 horas e 30 minutos, Xengue, singular, manjungula, cujula, como é que o classe lá, o né? O que é que se
2: Maungu ya majambu ya emisoro provincial Maputo, mahlayi wa hi Roberto Mudlovu. Namuntla kusungula nhlengeletano ya tanani matiko ya vanwa mabindzu, leyi nga ta gamaka hi wavuntlhanu wa vhiki leri na ku nghena ka matiko yo hambanahambana. Hi le ntsindzi wa doropa ra ka Matsolo ku na Fernando Sidumu na Jovita Ngovo.
3: Hakunenelana nyamuntlha ku sunguleke nhlengeletano yikulu ya vanwa mabindzu. Nhlengeletano leyi sunguleke ni mixu yi pfuliweke hi holobye wa ta makungu. Kola adropeni yolodze wa tam makungu ni hluvukiso Salim Vala lweyi avulekele swaka ku fambeni ka ku pfula nhlengeletano leyi avulekele swaku doropa ra ka Matsolo i mukhandlu ukulu wa ku hluvukisa atiko la Msambiki na anavela leswaku mintengo leyi inga ta endliwa ka ntirhisano lowu nga ta endliwa ka ku fambeni ka masiku manharhu ku sukela nyamuntlha ku afika mamuntlhanu ku fanela ku va ku ve ni antikelo ku ve ni lisima ku hluvukisa ni ku yantswisa a vutomi la xitshungu ni ku va ku pfuliwa a mintirho ya ku hambanahambana leyi nga ta seketelaka xitshungu.
2: Doropa la ka Matsolo namuntlha ri amukela nhlengeletano yikulu ya ta mintengo yi patsaka van'wamabindzu va matiko ya ku hambanahambana, kasi xikarhi ka matiko yo tala ku kumeka matiko ya Portugal, Brazil, India, Afrika-Dzonga na Eswatini. Hi mahungu lawa ya ku gamaka ku matwa kusukela a ntsindza ka Konsili Municipal doropeni ra ka Matsolo. Mfumo wa Afrika-Dzonga wu tivisa ku va wu rhumelile masocha madoropeni ya Durban na Johannesburg ndzhaku ka ku va tolo ku ve ni michololoko ya vana va Afrika-Dzonga va solaka vukona bya vanhu vambe va matikonkulu Afrika va ku pfumala mapasi. Eduardo Figurao.
4: Lo madoropeni la Johannesburg masocha lawa ma kumeka Barla Hillbrom ndzhaku ka ku lwetana ro ku vonekeke tolo lani ku lematiweke vanhu vambirhi ni ku hisiwa ka movha wun'we. Kasi adoropeni la Durban masocha ma fambisiwa ku ya vonelela madzolonga nkarhini lowu ka ha kumekaka madzanadzana ya vana va Malawi na Zimbabwe lava rindzelaka ku va va tlhelela ematikweni yavo. A mfumo wa tiko la Afrika-Dzonga nakona wa ha tivisa leswaku hi nkatsakanyo michololoko ya tolo mi fambi ku tengene nambileswi ku vonekeke vuyivi ni vugevengo byin'wana ka tindhawu ta ku hambanahambana. Lava khomiweke va fanele ku va va heketiwa ka mintirho ya vuthetisi ka masiku lama taka. Lava lulamiseke michololoko leyi va vula leswaku va nga ta yima koza mfumo wu herisa ku hingena ka vanhu vo kala mapasi. A mfumo wa tiko la Afrika-Dzonga wu nyikiwile tihweti tinharhu ku landza mhaka leyi na na ndzhaku ka leya swa michololoko mi ta ka tlhelela vhiki lin'wana na lin'wana.
2: Naswiritano vana va Mosambiki va kumekaka Afrika-Dzonga va ya mahlweni hi ku vuya la tikweni tanihi mahungu ma taka na Stelio Manyisa.
5: Tinhlayo ti komba leswaku ka masiku mambirhi ya ugamu andzelekanini wa gaxa ku hundze mpimo wa ku tlula 2,500 wa vana va tiko ra hina xikarhi ka vona vavasati ni vatsongwana lava va balekaka na va chava ku dlawa Joni hikolaka vana va tiko leriyana va fambaka hi miminti ni miganga na va khinyaveza va hisa miminti va yiva va hohlota ni ku dlaya leswi va swi endlaka na va vula leswaku vana va matiko man'wana ya tikonkulu Afrika va kumeka Joni na va va tekela mintirho ya vona van'wana va kumeka na va nga na mapasi ma va nyikaka mfanelo ya ku va va nghena Joni leswi ku vula vana va tiko leriya. Kusukela musumbuluko ku ta fika wa vumbirhi lweyi ka ha hundzile hi lana andzelekanini wa gaxa ntsengo kumbe nhlayo ya ku tlula 50 na munhu mun'we vana va tiko ra Malawi lava va tirhiseke ndzelekano kumbe tindlela ta tiko ra hina ra Mosambiki ku va va ya fika tikweni ra vona. Mahungu lawa ma byeliwe mitirho ya Radio Mosambiki tinhlari ta Migera Sound ti kumekaka lana ndzelekanini wa gaxa na ti vula leswaku a kitsikitsi ikulu ya vanhu yi vonekile nampundzu kambe ku ta fika sweswi se ku ni ku tenga wa va leswaku va ha nghena kutsongo kutsongo vana va tiko ra Mosambiki.
2: Mukombisi wa mfumo xifundzankulu Maputo Enrique Xibongese namuntlha a sungulile riendzo ra masiku mambirhi ya ntirho xifundzeni xa Namahasha. Namuntlha siku ra ku sungula kumekile mugangeni wa Ponto Eriki ka Mahilana. Stelio Manyisa a heleketa sekretari de Estado ka riendzo leri. Hi kombela rivalelo ka wena mwingiseti hi mpfumawulo wa mahungu lawa ya kusukela Ponto Eriki. Stelio Manyisa.
6: Enrique Xibongese ali ava yamukeliwe vana va tiko lava va taka lomu migangeni na mabaleka ka mhaka leyi vudumeni leyi endlekaka aJoni na yiendliwa hi voho vana va tiko ra Joni. Vukhinyavezo byi endleriwa vana va matiko ya ku hambanahambana ya tikonkulu Africa. Bonjesi a kombela xitshungu xa Laporto Henrique leswaku a xi hlengele ku landza swileleto swa mfumo ku va vana va tiko ra hina va nga tlheli va fika lomu tikweni va xaniseka leswaku ka ku va va xanisekile aJoni. Vanyingi ka voho va luze a swigoti swa voho, vanyingi va hiselekweni tiyindlu ta vona, hi twile van'wana vana va tiko ra hina lava va humaka Joni leswaku va hisele tiyindlu. Van'wana a va ri yiseni ka to tiyindlu leti va pona hikuva va huma va baleka, kasi van'wana a va ha kota hikuva va baleka.
2: Mukombisi wa mfumo xifundzankulu Maputo Enrique Xibongese namuntlha a sungule riendzo ra masiku mambirhi ya ntirho xifundzeni xa Namahasha. Namuntlha siku ra ku sungula kumekile mugangeni wa Ponto Eriki ka Mahilana. Hi kombele rivalelo ka wena mwingiseti hikwalaho ka mpfumawulo wa ku kala u nga tshamisekanga wa mahungu lawa. Mi twile mahungu ya madyambu ya Emisoro Provincial Maputo, rindzani ya ora ritaka.

0: Bola de mbelo avo clash matsi lo akalteke shikareka campo akalta mbelo ku sungula akalta mbelo ombiri afulamela aya mahlweni kambe u gamu mbwa mpepo ayimisentango
1: une mungwe ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka campo wasata ngabele ka nwana wa ntlangu wa tiweti atulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena endla yini
1: sati wa mbelo wa mpepo nwana nga na yena makatleni wo mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
0: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
1: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
0: xin'wana xa lusima swinene unga mpfuxisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula akare ya nwisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: zesezora xi na 8 minutos va ku yeswo xi sungula xiyenge xin'wana xiyenge ta famba na xikwatlhasa nkama wa 19:30 minutos xi sunguli madzungula ntshaku ke i nkama ku va hi kuma ta vuxavisi ni vupaluxi a yimisoro provincial maputo ma va ku va ni swiyenci ni nongoroko loko lowu taka landzela hi 19:30 minutos xi kuma jambiri ntshaku 17 ta kuma madzungula ya nhlikani hi ku phinda kumbe ya madambu 17:10 minutos kuma ta mafambela switaratwini vunanga byi ta landzela ku atlhasa nkama wa 18 nkama wa hlavutelo wa madzungula ku ta landzela vunanga ku atlhasa nkama matimi ya siku 19:05 minutos hi kuma switiviso vupaluxi ni vuxavisi ku atlhasa 19:30 minutos na ya manisela ni vunanga leswi ta ka fambisa swona ka madambu lawa madambu ma tameliweke ya julio mavota lweyi ya tichaka wa njombo yikulu swinene ku va hi nkama lowu hi ka siku bya ku fana ni lebyi bya va na wena kola ku va hi ta longoloka swin'we vuyingise byinene a hi longoloki kun'we ku ya tlhasa ka 19:30 minutos kama lowu hi nga ni ku dumaka leswaku u ka swi tlhelela kaya ni swaku ya ku va kumeke ka siku bya mintizo ya mavoko ku navela kweswi ku va siku swi fambe tindlela tinene na kona tindlela tibasa u tlhelela kaya hi ku zula u ya kuma a ndyangu na wu tengile
4: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Mosambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi. Hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-800. Unga titsetsi uta kuma humelelo ka swona
5: Emisor Provincial de Maputo
6: Dishile vovo
7: Dishile ntukulu wanga
6: Oh vovo uya ka kwini ni xijumba unga veleka a xitiki xolesho
7: nambi xotika ntukulu wanga ni ta ku we mani leswi Ni ahala gangeni ka nwana wa mina. Hi baleka ka womati ke.
6: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vofu. Ni teya ku veka ko senia. Unga hlupheka hi mumu ganga ni ndzwalo.
7: U tirhisinene ntukulu wa mina. Phela la ani ta ya fika hi nhumpfu. Tama uli kona sho.
8: Hoyo hoyo mama. Sengfana wakuni luya utaka na yena ku heleketa.
7: Ani mutivi nwananga. I munhu wa vumbilo hingo tlhangana ko landleleni la. Ani twela vusiwana ni heleketa a khela ani pfuna ndzwalo lowo. Ei.
8: Hey, atswaliwile man. Ani vumbilo njani? Shakala ka masiku lawo ku kuma munhu ngopfungufu wa ntanga liya. Wa ku tiva ku vekela lisima swijiwati.
7: Hi luyani ke? phaya emufana wa munene jahaleli.
8: Oh, hosa imuhlayisi akulisa sho leswiya, swa ku tiva ku vekela xichavu ni ku hlayisa lavakulu.
9: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavu ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema, vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu, ku mu komba elirhandzu, ku mu pfuna u tsemakanya xitarato ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khombo la mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo, kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.

0: Instituto de Línguas kusukela 1979 lavetela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsinza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jezekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava. Instituto de Línguas kusukela 1979 lavetela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsinza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jezekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Ya. Vamona vatsongwana. A ndambi ya nyan'waka nkata yi hi teke mapimo. Yi hi veke ka xiyimo xa ku a ni nga xi pimisi ma.
2: Se ku humelela yini swa swintshwa kambe?
1: Hileswaku ni hundze hi le ka munghana wa mina Manyisa. Ni va kuma vatshwatsa matsavu woxe. Ya ku nambe ku kandzeliwa ma kandzeliwanga nka.
2: Manyisa hi luya wa tihomu. Wa matsala manyingi ya mavele ntimanga.
1: Hi luya. Phayanga na nchumu. Tihomu ti fambe ni mati hinkwato.
2: Yo.
1: Matsala ma hahlukelile.
2: Mamano.
1: Swakudya swi nga hali kona leya swi hangalaka. Tiyindlu ta kona tona a ti na matshamela manene.
2: Yi. Ndhambi leyi a ku lunganga munhu hakunene.
1: A ku lunganga munhu. Se laha. A ni vona swa ku loko swi koteka a hi ta va pfuna nyana. Hi va nyika nyana swimangani ni mavhele matsongo.
2: Leswi nambi hina hi kalaka hi nga na nchumu kwala kaya ke.
1: Mamana.
2: Se loko hi nyikela leswi swa switsongo hi nga na swona hi ta sala hi jahi.
1: Nkato. A ni ku switsongo nyana ka leswi hi nga kota ku swi huluxa matini. Phe matshamela ma bihile. Hi fanele ku pfunana nkata. Luya nga ni switsongo a khemela munghana. Na ko va ri xinyamana xitsongo hi ku nona.
2: Phaya mina ni chava ku va hi sala hi fa hi ndlala la ni kani vatsongwana.
1: Nkata, a hi nga ta fa hi ndlala la. Switsongo hi nga na swona hi fanele ku va hi pfuna vamakwerhu va pfumalaka. Vamakwerhu lava luzeke hinkwaswo. Va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda.

0: njengoba ingisethiva imisoro provincial de Maputo wa Radio Mozambique ehoyoka umwana nongonoko mavoko mani siyenjo nongonoko kuone hitaka ni vanavati kulava batirisa ka mavoko yavu vava yinca xinchumu ndleleni ya ku va va tipfuna vuton'wini byavu loko va kota ku va va pfuneka tiku na byone byi kota ku va byi pfuneka byi va byi hluvuka hikwalaho ka swiyenco hi ku hambanahambana ka swona leswi va swi landzaka siku byin'wana ni byin'wana. Namuntlha tanihi xihena hi ni un'wana n'wana wa tiko loyi a tirhisa ka mavoko yakwe ni miehleketo a ku va a yinca xinchumu ndleleni ya ku va a tipfuna tiku na byone byi kota ku va byi pfuneka. Xihena a chava hina ku va hi hlaya vito bya munhu haleno hikuva vito bya munhu hi nkinyenta loko ho hlaya haleno hi phazama hi ta londziwa mali ya ku va hi ya chulisa kutani leswi na yo mali ya yi kalaka machulisela ma nga tshuka ma hi kanganyisa. Hoyo hoyo a vito mi mani?
1: Hoyo hoyo arad mina a vito hi mina putuleo.
0: Putuleo mi tirhisa a mavoko yenu ku va mi endla yini?
1: Mavoko yezu hi ma tirhisa lani ka ku hi pfuna ka mitirho ya hina ya mavoko ku fana ni mawunya a salani leyi nga na lona la mawunya masundu ma pedikuri manikuri limpeza vasiali tudumaxi etc.
0: Kutani a ntirho lowu wa ku penda a min'wala mi ta va mi wu sungulisi ku yini?
1: Ya a ntirho lowu swi karhatile va kuza ni tlhaza ka xiyena lexi maxi hi ku ku hlupheka maxi swi ni yenci ni tlhaza ka xiyena lexi ni tiva ku yenca michumu leyi hinkwaswo no swi dzingisela hi ku lava ku implementara hinkwaswo min'we hi ve majovhe yi nga ni matalento hi ve ni jovhe yi nga ni a ve ni nchumu ka nhloko xa ku hi tiva ku xi hi pfuna a ku hanyeni.
0: Mi sungulisi ku yini n'wina ku va mi penda min'wala?
1: Xi sungulela ku ni famba ni ku ni famba ni lava ntirho laha ni nga kumana ni muwa sinyori a nga ni salawundza misisi a ku a lava munhu wa ku a mi pfuneta ku hamba ka salawundzimbiyana bya mun'wala ku ne na a hamba michumu leyi bizi ma xikumera mun'wa swi mi karhatela entawu swi kumeka ku mina a ni nga tivi nchumu ma xi swi ya swa kumeka ni tiva nchumu ma xi na ni sukela kwalaya a tlhaseni a ku a lava munhu wa ku a tirha ka ntirho lowu wa salawundza mawunya ni ku mina na swi lava na swi tiva a ku okay a lunghisela salawundi liyani lani ka ku a ni tsikile a ni vekile ni tirha ka ku ni vekile ni tirha kada client a li nghena li ni byela swa ku mina a ni tivi nchumu maxikomu wona wa khale na wu beka a mawunya na wu tirha hi ntirho lowu u ta ni pfuna xin'wana xin'wana ngo to fadlara ka ku na mina ni tiva a ku ni dyondza xan'wana nchumu swi sungulisa leswo van'wanyana va kalaka va nga na mbilu a va nga swi koti ku ni pfuna hi ndlela leyo max van'wanyana a va swi kota ku ni pfuna a ku va kuza ni tlhasa ka xihena leswaku ni swi tiva michumu leswi mbe njhani ni vitisela ka va mesh ka ku xa va ni lavele ni tirho mbenyana va ni promovhera ni tlhasa xa ni nghena ka masalawa ya makulu xa hilani njhani ni nga kota ku dyondza ni xa ni tiva ni ku susa makursu ya swona ni ka ku ni tivaela hinkwaswo leswo.
0: Kutani a ku va munhu a tiva ku va a penda n'wala a sungula ku va a penda min'wala hi xo a hlangana na vona va mamana hi ku tala ka minkama va ni min'wala ya ku va yi le henhla ka min'wala yaku i ncini leswi swi julekaka ku va munhu a hlaya leswaku ni mupendi wa min'wala a fanele ku va a tiva yini?
1: Ya a fanele ku a famba ka lava swi tivaka va professional lava nga ni xipirense xa swikulu swa ku penda min'wala va dyondza xan'wana nchumu ka vona va pfumela ku dyondzisiwa va pfumela ku a ku swi vona michumu va funda ku lipa va ta kota ku enca nchumu na vona xa kwalidadi liyani a nga ha funda ka mwiza ka mluwambenyani wa ka mestre luyani a nga ha fundela ka yena.
0: A ku va munhu ku hlewa leswaku i mupendi wa min'wala a fanela ku va a tiva ku enca yini kumbe a fanela ku va a va na yini?
1: A fanela ku a investira ka materiyali ya salangu ka michumu ya ka materiyali ya kwalidadi
2: a hi buya kola i material muni hi kalaka ha wone mupendi wa mun'wala a fanelaka ku va a va na wone
1: ni sikazo ingani va mi mamakina ya ku womisa ni mavernige gelish i nga mavernige la qualidad ni mavernige ya ni maunye ni massa di gel ni sikazo massa acrílica são unhas que trazem a qualidade que as pessoas vão chamando as pessoas outras pessoas entrar por ver a qualidade do trabalho que vais fazer através daqueles produtos que vai levando o seu organizar o toco toco vamos chamar qualidade é exatamente isso
2: a se casar tu sucolo me tangana cana sone zeneka kante zwenu lo wa kupenda amunwala hi swimso kona
1: asikaza to skulu lesa ku antezlo ai sempre netizaka na verdade ai sempre swini masiku ya ko swini mukama ya ko ni mash ina kona kam swini mukama mbenya na ku hi tshama hinga tire mash akuna difficulty in tam ka swona na dificuldade então com isso.
2: Então, sami wolovela, sami nabzalela, a kuvami lanza antesloa kupenda amuwala.
1: Ya, na verdade isso aí nabzalela para munganga ni fontadi. A kuvami lanzalela nesse caso. Se kuvami kasho munabzalela ni ku aveni fontadi, a kuvami yencha mchumulia. Kuvami kasho si kanya si shonga. Para ku abantu lava va enche ka ntizo ya va famba va vitana van'wana hi kona ntizo u xongile
2: i va mani ka si lava va tenderiwaka ha n'wina i vavanuna i vavasati nga hi nkontarelaninyana kutsongo laha
1: ya epa vavasati ni sikazi ni vavanuna va kone ku fana mina ku ni va zone hinkwalo leyi ni nga ka lona ni khomile vavanuna va ku tala muganga hinkwawo hi ku zandza ntirho wa mina va vitana nenele matatala salama va buya matatala ni swo swikuni vambenyana va nga marikara va buyaka
2: kutani a ku tendera misa min'wala ya vamamana na mile wa nuna swa mi na byalela swi mi wolovelile a swi bindzu ku va u khoma a voko kumbe a nkondzo wa wasati wa vanhu u sungula ku va u tendera
1: ya epa a leswi ya swi think hi tiva ku swi differenciare ku yina ka nkazuwa hi ka setodo trabalho então hi nga teki miehleketo hi cinca hi pimisela a muchumu ya kontrari porque ka nkama lowa hina ya setodo trabalho então ni tenga hi tiva ku hlonipha cliente hi tiva ku li respetar hi tiva ku li resebere hi tiva ku li kaninyara i sa twa munhu ina maxi ku ni makarinyarelo ku ni makhomele segundo hi nga cliente segundo nga muna wisa ka mali la ni ka então kuni ma segredo la ya ku mu resebera i tudo mais
2: kuta he wani ma segredo lawo a ku va hi mativa ni vo va yingiseti lava va longoloka ka na hina va kota ku va va mativa xi hundla muni xi nga kona
1: epa vavasati ni sikazo hina hi tirhaka hi ntamu hi vavasati a va rhandzi a ku nghena ka mbangu wa ku a luyani n'winyi wa establishment a ni mona nada ko vasati va fragile ni sikazo va rhandza ku tenderiwa ban va rhandza ku khomiwa ban ni sikazo empalavres mabulu va hlekelela va ta kota ku yini va buya va rhemba ni vambeyana va buya hikuva va ti sindzela vontade lo va nghena ka mbangu luwa va tlhela va ku byela lava ku ya hina hi nyoxile hi ku tala hi ku vona simple exactamente isa ku na mabulu ya ku tala kwantu esi trabalho ku mulher sim
2: vakona va likwezwi lava va longolokaka na hine vo ku tshama makaya va nga yenci nchumu kambe na va ri mavoko n'wini haleno mi kona mi penda min'wala mi va byela yini vanhu lava
1: ni sikazo ka mi ka parti bya mini swa ni kazatela ngopfu ku vona jehovha dzongi hi mina byi u tshama kaya byi nga timexi hinkwanto kuni ma ama vantage ya ku a jovhe dzi implementarela muchumu yi ta kota ku tiva a ku enca nchumu la misaveni ni sikazo ku tinta resumir ki tenyu jovhe ki u ningava formara vambi va pastori va buyile nda va formara vambiyani va vaminti va buyile nda va formara va ni hakela mali va famba va
2: pastadyondzisa ku va va kota ku va va penda
1: a mun'wala exactamente ni sweswi ni sweswi ni khulumaka va le establishment ka vona vo dya mali ni sweswi
2: a loko ko nge hi ngo tlhelelisa nkama a ntshaku mi nga ha tlhela mi pfumela ku dyondza ku va mi penda mun'wana
1: hi nga ha pfumela ku dyondza hi ku siku dzin'wana dzin'wana ku ni minchumu yi humaka ya nyuwani intawu a minchumu liya na yi lavela ku yi tiva mina yi lava ku yi tiva umavhexiki mina ntizi swo swi ni tiza ni masala wa makulu masala lawaya sempre ku nghena maproduct ya nyuwani ya ku mina ni mativi intawu na pfumela ku dyondzisiwa sendu mestre ki for me maxitambe preciso ser formado em outras coisas que ainda não sei
2: porque si ela na ka ni ntizulu
1: exatamente então
2: a hi jula ku va hi tlhasalana a milozo yenu ku navela kwenu ndzeni ka ntizulu mi hambaka wona wa ku penda mun'wana hi khunika kona
1: ba a hi nga naveli ku swigamalani swi yandza swi ya mahlweni minchumu leyi iveni majof mambenyani hi yoni vhiza ndzimiyani ndza ku pfuna majof mambenyani swi nga gamelelani swi yandza swa mahlweni ku va nyingi va ku va le desempregado nesse caso mas através da mentalidade da pessoa e não querer aprender ou preguiça nesse caso então a navela ku swi yandza minchumu leyi swi nga gamelela hi pfuna majof mambenyani hi pfuna mambenyani va necessitaraka
2: va kona lava va hi yingelaka va nga ni min'wala yi julaka ku va yi ta pendiwa loko va navela ku va va penda min'wala va penda ku n'wini va nga mi kumisa kwini
1: a ku yi kuma ni kumeka lani paraji manyambani loko ya bokiso a numero i 84 01 78 413
2: mi nga tlhela mi hlaya
1: i 84 01 78 413
2: ina ku na swin'wana leswi hi ta vaka hi byivalile ku va hi vutisa na mi vonaka leswaku swa fanela ku va mi swi hlaya a nkama hi holo
1: apa ku na swimbeyana swi hi dzivatisaka no khesa ka nkama lowu hi nga ve na wona wa ku hi bulisana ni van'wana ni van'wana lava hi twaka ka nkama wa sweswi hi ni ku la swi navelaka a nga ni ligarile numeri leyo na hamba domicilio na hamba pedicure limpeza facial unhas acrílicas unhas de gel qualquer tipo de unha é só escolher a foto que me contacte eu faço ao domicilio ou loco u lava ku tshundzeka u nga ha tshundzeka através desse número u ni ligarela ni ku nyika maendereso hinkwawo kanimam
2: swinene n'wana wa tiko loyi kunene a tipfunaka hi ndlela ya ku va a penda min'wala xongisa tintihu ta min'wala ya vanhu hi ku hambanahambana ka vone a hlayile haleni leswaku a nga tenderi ntsena vamamana kambe na vatatana lava va zondzaka ku va va vona min'wala ya vuyiphatima va nga n'wi juletela hi pfala kola nongonoko mavoko manisiyencu wa siku bya namuntlha Faustinus Dumo a ve na n'wine loko wa ntama swizandza ni ku va bekisa mundzuku hi ngo xuka hi tlhela hi va swin'we ni wun'wana n'wana wa tiko loyi a tirhisaka mavoko yakwe va a tipfuna ta hi ku yingeta
3: mavoko manisiyencu nongoloko wa Radio Msambiki lowu nyikaka mukhandli vana va tiko ku va va kombisa leswi va swi endlaka hi mavoko yavo ku va va tipfuna
4: mavoko manisiyencu.

0: Raka imavoko yako. Kutani namuntla, hingaka hinga tutsumi, hini unwana watiku loyi, hizanza kakuwa himu hoyozela, nikuwa himu losa, hoyohoyo, avitu, mimani kuwa loko hosha hine, hinga pazama kutani, hizindisa kakuwa hichuli, sale zinto timaleti kala kama sikwana lao.
1: Kunene, atolo ayo chuli sa itinsiwa kumbi matisha.
0: Kutani namuntla sijamale.
1: Sijamale avitu mine mdugela mazuzi nipele kwa shpunza nkulu maputu ya shtongo mrakwe ni tualiwe kandangu wa kufana ni miti mkwayu ya wana wa Mozambique mwana wa wadzimi ni teacher wa kaleka ukolozi ni kuleke kufamba kamkama ni tumbuleke sencho sama voko lesi nise zandweke ikutala kasone ni choko vete leke ni mtira ma voko sanga mitlangwa ntumbuluku kuvatla upendi ni kuhlekisela vanhu na vadyondzisiwa nambe kutiva tisenga kanma
0: kutani hi navela kuva hi kanela mugqivela sanga mupendi ntizulu wa kupenda mitava mi usungule dzini na kone mitava mi sungulise kuyini
1: kan vulavula no kuyini tsalo ka moto fana ni vanhu kwa wa ntlhanu wa makwavo va zambuza xinuna nani vanze ku na na hamba tirhisa klasi hi 1993 ka ve ni ntshantshwa yi nga ambiwa xikola lexi andleka xone a mukhudlwana wanga a va kumeke na le kona ka ntshwantshwa leyi a kumekeke na humelela a kumeke ka xipimo xa vubisi hi lani ni nga sungula kona ku navela mhaka leya vupendi na ni hamba ni kopela mafoto nkama lwana hini ni nkwama ku na varambo na vakomandu na ni rhandza ku designyara ni kopela lexiyani buya kambe ntshima nteta famba ni mhaka ya upendi kusukela 2008 yani iteka hi xihlela futhi kusakaliwa nkama no swi endla ni swi endlela wutsongwanini kambe za ku tlhasela ni nga ku ni fanele ku swi teka ni swi teka umuntirho hi laha ni nga sungula ku penda a vupendi bya nga le ku penda a vusi a siku ni siku bya vanhu va Mozambique vatsevi vadzimi vadyondzisi vabamele va makhala valwi va tinyimpi va ku lwela ku zula hi swin'wana ni swin'wana leswi hi hanyaka ka swone atikweni kalma
0: kutani loko mipenda ntsini hi ntshima leswi mi kombisaka swone ka matela lawo mi pendaka wone
1: aka matela lawo mi pendaka wone ni rhandza ku ni kombisa leswi hi hanyaka swona swisiwisiwi loko ni huma ndleleni ni vona nchumu lexi xi ni vavisaka kumbe xi ni tlhavisaka a ku komba a vuhlengelo bya nga ka ku ya ka tiko na swi kota ku swi beka ka tela na a le ku banyiwa nhla swa ku a baxa vuyivi a baxa ku pfinya ka vatsongwana a baxa vuherheki ka swin'wana ni swin'wana vatirheli va mfumo kumbe hi lo mutindleleni lava hi va kumaka ku va va hi endlela vuherheki hi ta kuma xa ku kahle
0: mugqivela hi pfumelani ku va hi mi pfuka ku va munhu a hlayiwa mupendi hi loko a na matshamele munhu
1: a matshamele ku ni leswaku a vuhanyi tiko va ni va zandza swa ku a mupendi a fanele ku va ni misisi a mupendi a fanele ku dzaha masigare a mupendi ku ni leswi tiko byi hi nyikaka hi maendlelo ya kona maloko lavisa malangatana ni misisi misisi ya normal lava nga na vambenyana mina ni misisi ni ni maleku ni rhandza ku fambe a ku fambisa ntumbuluko ni hanya hawu xinto bya ka kwanga kambe a ni dry

0: aninwi a munhu impindi loko yene a ti hlaya ndzeka kuva handleni ka ku vambanyana va muhlayeli a ku mini ni mupendi a rhandza ntirho wa ku penda mayelano ni lweyi a rhandzaka ntirho wo teacher wo professor wena u nga mutlhavuxeli wa marito halani xitichini leswaku wa wu rhandza a ku na matshamela lawa hi nga ka wona leswaku a mupendi a kulukile a limalile a bya hi mbangi ku lava ngeti va byaku va va ta kota ku kuma a nhloko yi pfuleka ku ntirho wa wupendi kambe mini na yala swoleswo a ni dyahe masigari makulu ni la matsongo kambe siku ni siku laha nhlokweni lani ka huma a mianakanyo ka matihlo laha ma vona ni nchumu yin'wana ni yin'wana leyi yi kawukaka tiko yi kawukaka mahanyelo ka tiko a swa ku ni nga yengesela swin'we swa ku swi kombisaka ku hindzapena eka a vapendi va ni mahanyelo lawa ku mine ni hanya leswi ni rhandzaka swona a ni hanyi leswi van'wani va dyaka ku va ni hanya swona
1: hi swona inaka loko hi ngo kombela leswi swidumu a navela ku va a sungula ku va a penda ku fana na mazuzi nambe ku va a mutlula i swini leswi a fanelaka ku va a va na swone ku va a sungula ntirho lowu
0: a swa ku sungula makwerhu swidumu ni ta ka hlaya ntlhaku ka hinkwaswo ni hlaya a swigotlo swa ku tirha swona
1: u nga hi hlamusela leswaku i ntsini swigotso leswo hi ta gama hi tlhasalakaswigotso
0: leswo ni vula hi tipinsele swa ku penda swona ni vula hi tipanu ni vulavula hi mapulangwa ku va hi ta hamba xikwadriga xi hetaka dzimba kone panu ni vulavula hi tilapsi ni vulavula hi maburaxa ni vulavula hi swa ku khigetela ka swona ni mbangu lowu tengeke u faneleke ku tirha kona swigotlo leswi julekaka a ku va u sungula ku penda a ku va u endla a ntirho wa wupendi
1: kutani loko kutani u bekisile hinkwaswo leswo u li na swona hinkwaswo leswo u fanele ku va u yenca yini u fanele ku va u vala yini a ku va u sungula ku va u landza ntirho ni bekisile swigotso hinkwaswo leswo
0: ni no tlhelela ni swaku a ku bekisa ka swigotso leswo u fanele ku va na yini u fanele ku va ni a li rhandzu ni ntirho wa ka kwako ni ku va u rhandza ku khetha swa kona a vupendi bya ka kwanga a ta va lebya ku no tshama ni tsala maliso ya vanhu a ta va lebyi ni ta ka tsimba ni ta ka rhandza ku penda a pfumbapfumba hi vulavula hi abstrato obras abstratas swa ku u ya tlhela swi lavisa masiku mabirhi mararu na mbihweti u kuma swa ku byi ku nyika a nkwayitelo ya ku hambanahambana kumbe u ta rhandza ku penda leswaku ni humi ndleleni swo swi nga le ka nkama wa tinyimpi hi ku lwela a nkhululeko u ku namuntlha ni voni pholisi byiyana byi dya xitshungu namuntlha ni voni xitshungu xi ya na xiba pholisi wa swi kota ku swi teka leswo u swi penda ka tela u swi beka ku ve ni ku chaka mapanele wa swi kota ku swi penda swiyani swa ku lava ta ka tswaliwa ku malembe ma mundzuku mundlwana na hambi hi mpambaza va ta swi kuma na swilo kone xikarhi ka matela lawa leswaku hi lembe bya ku karhi ka n'hweti ya ku karhi ka ve ni leswi kambe na swi bekiwile ka tela kumbe swi nga bekiwa ka murali swi va swi endlaku hi ku tswaliwa swi nga swi thokozela
1: kutani mi pfulekile mi gqivela leswaku vutivi lebyi mi nga na byona bya ku penda mi kota ku va mi byi tluleta van'wana lava va nga ni amoya kumbe ku navela ku va va dyondza ntirho lowu mi pfulekile ku va mi va dyondzisa nakona mi swi yincisa ku yini
0: i swa nkoka swidumu makwerhu hi pfulekile swi hlela futhi hikusa malembe ya tolo na swi navelile ku ya asikolweni swa ku donza atimaka ta ku tira hi upendi ni simbe mnane swigava kambe ikola ka ku ni hlulekile ni tsaliwe ka muti lwa kwa swinge kone ni kote ku swi donza ndleleni ta namuhla ku sukela ni tira na le mudlivela mazulu pfulekile leswaku ni pfuna van'wanyana va makwerhu ni pfuna vatsongwana lava nga ni ntanga namuhla liya ni linayo lembe lebyiya kambe na va rhandza a minchumu ya ntumbuluku na va rhandza ku hanya a ndzeni ka mahanyelo lawa hi nga na wona kumbe vana va Afrika vana va Mozambique vana va tiko lebyi hinkwabyo ni pfulekile mpela
1: lava va navelaka ku va va nga kuma a makwadro matela lawa mapendiwaka ha mazuzi va nga yenca yini va nga makumisa ku yini
0: nini a ni pasina bya Facebook kambe swo swi vabyi dokumane ni va hiri va ku karhi va khala byi va ku karhi va byi nghenile va na hambela ndzingo ta na hali xikarhi ni nyimela masiku lava nga ni yimisa wona swaku hi ni ta sungula ku byi tirhisa kambe ku ni nhlayo ya ka kwanga ya ku va nga fona hi yona hi vulavula ni va komba leswi ni nga na swone a ku va loko swi va chavisa hi ta kombisana hi tlhasa a mageme ta munhu
1: mi nga yi beka moyeni
0: hi le 84 hi ku 67 hi ku 13 hi ku 803
1: mazitu ya ugamula wa mina velaka ku va mi hisiela mgcivela mazuzi mupendi ka nongonoko art giletras anga valiwane
0: andza ku hlaya leswi ku hinkwawo lava ni twaka va hi twaka ka mabula wa hinga ka wona amhaka ya upendi a yenciwi hi timolweni mhaka ya upendi a yenciwi hi ku va u ni misisi amhaka ya upendi a yenciwi hi ku va u li mudrayi wa swidzahadzahana kumbe ku titlhava amhaka ya upendi yi sulukela mbilwini i amhaka ya upendi swa fana ni ku tswala buku mi nga tsimbeni vana mi nga chaveni ntanga swa ku o leswi mini ni nga ka spend anos ni nga ha swi kota ku landzelela wa upendi wa swi kota u nga hi burisela xiyitana xa ka kwaku lexi u nga hanya swona kusukela vutlongwanini u ta ta tlhasa ka spend anos hi ku penda na mitswatliya a mhaka ya ku pendi kumbe mhaka ya hari hi wona yi dumbisaka a vumundzuku bya tiko leri a hi tirheni hi nyeketani vana buyani na n'wina va papayi hi ta ta tirhisana ku mhaka leyi khanimamba
1: khanimamba swinene mgcivela mazuzi mupendi n'wana wa tiko loyi siku byin'wana ni byin'wana a tirhisaka mavoko yakwe ni miehleketo yakwe ku va a yenca xa nchumu ku tipfuna vuton'wini byakwe ni ku va a nyoxisa matihlo ya hinkwavo lava va tshundzekelaka ku ya vona a mintirho yakwe va vi na n'wina Faustinus Dumo na José Amoni kudai kuengeta
2: mavoko manusiencho
3: nongoloko wa radio msambiki lowu nyikaka mukhandli vana va tiko ku va va kombisa leswi va swi endlaka hi mavoko yavo ku va va tipfuna
2: mavoko manusiencho

0: Mawungu ya majambu ya imisoro provincial Maputo, mahlayiwa hi Roberto Mudlovu. Namuntlha ku sungula nhlengeletano ya tanani matiko ya van'wamabindzu leyi nga ta gamaka hi wavuntlhanu wa vhiki leri na ku nghena ka matiko yo hambanahambana. Hi le ntsindzi wa doropa ra ka Matsolo ku na Fernando Sidumu na Jovita Ngovo.
1: Hakunenelana nyamuntlha ku sunguleke nhlengeletano yikulu ya van'wamabindzu. Nhlengeletano leyi sunguleke ni mixu yi pfuliweke hi holobye wa ta makungu ni nhluvukiso Salim Vala, lweyi a vuleke leswaku doropa ra ka Matsolo i mukhandli wukulu wa ku hluvukisa a tiko la Mozambiki, na a navela leswaku tirhisano lowu nga ta endliwaka ku fambeni ka masiku manharhu kusukela nyamuntlha ku ya fika wavuntlhanu ku fanela ku va ku ve ni antikelo, ku ve ni lisima, ku hluvukisa ni ku yantswisa a vutomi la xitshungu ni ku va ku pfuliwa a mintirho ya ku hambanahambana leyi nga ta seketelaka xitshungu.
0: Doropa la ka Matsolo namuntlha ri amukela nhlengeletano yikulu ya ta mintengo yi patsaka van'wamabindzu va matiko ya ku hambanahambana. Kasi xikarhi ka matiko yo tala ku kumeka matiko ya Portugal, Brazil, India, Afrika-Dzonga na Eswatini. Hi mahungu lawa ya ku gamaka ku matwa kusukela a ntsindza ka Konsili Municipal doropeni ra ka Matsolo. Mfumo wa Afrika-Dzonga wu tivisa ku va wu rhumelile masocha madoropeni ya Durban na Johannesburg ndzhaku ka ku va tolo ku ve ni michololoko ya vana va Afrika-Dzonga va solaka vukona bya vanhu vambe va matikonkulu Afrika va ku pfumala mapasi. Eduardo Figurao.
2: Lo madoropeni la Johannesburg masocha lawa ma kumeka Barla Hillbrom ndzhaku ka ku lwetana ro kumanakeke tolo lani ku lematiweke vanhu vambirhi ni ku hisiwa ka movha wun'we. Kasi adorobela Durban masoncha mafambisiwa ku ya vonelela madzolonga nkarhini lowu ka ha kumekaka madzanadzana ya vana va Malawi na Zimbabwe lava rindzelaka ku va va tlhelela ematikweni yavo. A mfumo wa tiko la Afrika-Dzonga nakona wa ha tivisa leswaku hi nkatsakanyo michololoko ya tolo mi fambi ku tengene nambileswi ku vonekeke vuyivi ni vugevengu byin'wana ka tindhawu ta ku hambanahambana. Lava khomiweke va fanele ku va va heketiwa ka mintirho ya vuthetisi ka masiku lama taka. Lava lulamiseke michololoko leyi va vula leswaku va nga ta yima koza mfumo wu herisa ku hingena ka vanhu vo kala mapasi. A mfumo wa tiko la Afrika-Dzonga wu nyikiwe letin'hweti tinharhu ku landza mhaka leyi na ndzhaku ka leya swa michololoko mi ta ka tlhelela vhiki lin'wana na lin'wana.
0: Naswiritano vana va Mozambique va kumekaka Afrika-Dzonga va ya mahlweni hi ku vuya la tikweni tanihi mahungu ma taka na Stelio Manyisa.
3: Tinhlayo ti komba leswaku ka masiku mambirhi ya ugamu andzelekanini wa gaxa ku hundze mpimo wa ku tlula 250,000 wa vana va tiko ra hina xikarhi ka vona vavasati ni vatsongwana lava va balekaka na va chava ku dlawa Joni hikolaka vana va tiko leriyana va fambaka hi miminti ni miganga na va khinyaveza va hisa miminti va yiva va hohlota ni ku dlaya leswi va swi endlaka na va vula leswaku vana va matiko man'wana ya tikonkulu Afrika va kumeka Joni na va va tekela mintirho ya vona van'wana va kumeka na vanga na mapasi ma va nyikaka mfanelo ya ku va va nghena Joni leswi ku vula vana va tikuleriya. Kusukela musumbuloko ku ta fika wa umbirhi lweyi ka ha hundzile hi lana andzelekanini wa gaxa ntsengo kombihlayo ya ku tlula 50 na munhu mun'we vana va tiko ra Malawi lava va tirhiseke ndzelekano kumbe tindlela ta tiko ra hina ra Mozambique ku va va ya fika tikweni ra vona. Mahungu lawa ma byeliwe mitirho ya Radio Mozambique tinhlari ta Migera Sound tikumekaka lana ndzelekanini wa gaxa na tivula leswaku a kitsikitsi ikulu ya vanhu yi vonekile nampundzu kambe ku ta fika sweswi se ku ni ku tenga ova leswaku va ha nghena kutsongo vana va tiko ra Mozambique.
0: Mukombisi wa mfumo xifundzankulu Maputo Henrique Xibonges namuntlha a sungulile riendzo ra masiku mambirhi ya ntirho xifundzeni xa Namahasha. Namuntlha siku ra ku sungula kumekile mugangeni wa Pontu Henrique ka Mahilana. Stelio Manyisa a heleketa sekretari de Estado ka riendzo leri. Hi kombela rivalelo ka wena mwingiseti hi mfumawulo wa mahungu lawa ya kusukela Pontu Henrique. Stelio Manyisa.
4: Henrique Xibonges ali a va yamukeliwe vana va tiko lava va taka lomu migangeni na va baleka ka mhaka leyi vudumeni leyi endlekaka a Joni na yi endliwa hi voho vana va tiko ra Joni. Mukhinyavezo byi endleriwa vana va matiko ya ku hambanahambana ya tikonkulu Afrika. Bonjes a kombela xitshungu xa Laporto Henrique leswaku a xihlengele ku landza swileletho swa mfumo kuva vana va tiko ra hina va nga tlheli va fika lomu tikweni va xaniseka ku ka ku va va xanisekile a dyondzo vanyingi ka voo va luze a swigoti swa voho vanyingi va yisele ku yini tiyindlu ta vona hi twile van'wana vana va tiko ra hina lava va humaka dyondzo leswaku va yisele tiyindlu van'wana a va ri yiseni ka to tiyindlu leti va pona hikuva va huma va baleka kasi van'wana a va ha kotaka ku va va baleka.
0: Mukombisi wa mfumo xifundzankulu Maputo Henrique Xibonjese namuntlha a sungule riendzo ra masiku mambirhi ya ntirho exifundzeni xa Namahasha. Namuntlha siku ra ku sungula kumekile mugangeni wa Ponte Henrique ka Mahilana. Hi kombele rivalelo ka wena muyingiseti hikolaho ka mpfumawulo wa ku kala u nga tshamisekanga wa mahungu lawa. Mi twile mahungu ya madyambu ya Emissora Provincial de Maputo rindzani ya ora ritaka.

0: u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Jambire, nena ya muganga wa hina nkamini wa kunonoha. Kombisa vunena dzaku upfuna vanwana. Jambire, nongonoko wa Radio Msambiki hi ntirhisano na UNICEF na ukongomaka ku hlakahleta vayakitiko vaxanisiweke hi tindhambi lomu tikweni.
3: Hakulosa minsi bya ku zendzeka. Jambire, tinhenha leti tumbulukaka migangeni ya ku hambanahambana leyi mi xanisiwaka hi timhangu ta ntumbuluko. Ka nongoloko lowu hi vulavulaka hi timhangu ta ku fana ni timpfula tikulu leti bidlanike eku sunguleni ka lembe nga ku byone ku atlhasa a ku fambeni ka n'hweti ya April. Xifundzha xa ka N'wamba xi endzeriwile hi nongoloko sekeleka ku va ya tiva ekusuhi leswaku i va mani tinhenha ta xifundzha xa ka N'wamba. Tinhenha tezo ta namuntlha i mamana Celia Mahumane, i muzhangeli wa Bairu Josina Mashele, misaka ku va a xanisiwile hi mati ya timpfula emugangeni lowu faka a kumeka ku wone a Matadoro, a zuzeliwa a ya ka Centro de Acolhimento a Instituto Ntsindza wa xifundzha xa Buwana, a heta a hweti ni xa nchumu misaku mfumo wu ya vumba emuganga wuntshwa. Hi vulavula hi Bairu Josina Mashele, mbangu wa le henhla swinene, mbangu wu tshamisekiki ku va u ya sungulisa kone vutomi. Hi ku vona a vuswikoti, hi ku vona a vutlhazi, ntamu ni matimba ya mamana Celia Mahumana, vuzhangi bya xifundzha byi mu vitanile ku va a ya zhangela mbangu luwana. A halaya vutomi bya kazata, kambe hi kola ka ku va a ni ku yingela, ku pfuna, ku seketela, wa swi kota ku va a zhangela a va hanyi va mbangu luwana. A ve nhenha ka mini wa timpfula, mfumo wu mu zamba ku va emahlweni hi vunhenha. A hi mu yingeleni.
4: Mina ni Sele Mama, ndzi kona Tommy Josina, a ku fambisa vanhu papa hi swa kazata a swi na byalanga maji conforme u va vonaka ya hanya hi kona. A swi kazata i swinyingi swi nga kona, porque ni swikazato swa mati, ni swikazato swa xipiritana, ni swikazato swa ku va hi kuma a ku hlayiseka hi matlhelo mambanyana. Majikense hinkwaswo naswona lava hanyaka na vona laha va twisisa maxaka, va twisisa, va ni nkanu wumbenyani wa ku ni vhala pena. So ke nchumu va le loko va ku biki ka xona u fanele u hloma matlhazi ya ku va u ta kota ku tiza ntizi lowu va ku nyikeke wona. Maxa swi na byalanga.
3: Hi byeli mamana, na wena u muka lava xanisiweke hi mati ya timpfula a wu kumeka Bairu Matadoro?
4: A ni kumeka Bairu Matadoro, hinkwavo lava hi biha mbangu wa wun'we, hinkwezi lava hi biheka mbangu wa wun'we, mbangu lowu vitaniwaka swa ku i tlhivini i lagu. Hinkwezi loko mati ma buyile ma hiba ma bi hinkwezi.
3: U nga hi hlawutela kutsongo siku lebyi mi zeke mi suka byone, a ve yini lexi mi koke ku va mi zama ku a swa ha pasi?
4: A mpfula papa hi yona hi nile makhambi mabezi a ya wu zazu xa hi ku heyi leswi a swa hadari. Ni sukeke mini ni mamana Luya Angeline na mamana Juliet leswi hi khaneleke hi ku hi n'wino phela loko hi nga sukeleki hi ya ka vuhosi hi ta mbomba hi mati lawa. Pronto loko hi bulisananile yo suka hi famu hi ya ka Chef de Quartarao. Loko hi tlhasi ka Chef de Quartarao hi n'wi byela, Chef de Quartarao wa ku a nge hlamuli sopodi hi famba ka Premier Secretary de Zone. Leswi hi fambeke ka Premier Secretary de Zone hi va nyimela va buya maxi na vona va game va buya tardi de mai, loko va buyina xa ili ku va hi hamba pongo swinene maxi va buyile
3: kutana swi ya mahlweni ku tika.
4: A swi ya mahlweni ku tika papaya. I vanhu xa vanhu vanyingi lava nga ti n'wino phela a hi mi ha yini vazazu hi vanyingi nga taleliwa hi mati a hi humini xitiratweni, leswi tlhandliweke exitiratweni hi hamba pongo, leswi xa va buyeke va ngirimeleke ku hala hi tshama kona va prosimara va hi bye swa ku i ncini hi hlaya. Pronto leswi va heketeke va nghena ku hala matini vangenile papa yemati magama hilomu kamatsolo matula nje magama lomu kapisuti lo na hi vachova hi ku nghenene na n'wina mi ta swi vona swa ku leswi hi swi hanyaka hi swihi ja va swi kombanyarile hinkwaswo kutani loko va khanele jani vuhosi bya muganga ku hala ka n'wamba na va chef de poste leswi va gameke va ku nada van lava tinki va ya va ya tikiwa va bese movha yi busy va ta ta yi teka va hisa a centro ku le xitututo
5: kutani a swigotso swenu mi swi kote ku va mi humesela hinkwaswo
4: a hi swi kotanga hinkwaswo papayi a hi swi humesanga hinkwaswo swimbeni swi tsakamile mpahla yi bolile mibedo yi talile hi mati a hi swi kotanga ku humesa hinkwaswo mina yeli ni vulavulaka kaya ku ve ku buka swa madijinto ri swaka kwanga hi mhaka ya mati porque ja mupfele ehansi ntawu a ni kotanga ku va ni teki hinkwaswo porque ka mutini wo nghena ku nghena u famba-famba ka mati ja a ni hinkwezo a hi kotanga ku teka nchumu a muchumezi hi ya sungulisa ku lomu va nga hi teka hi ya kona
5: u ni ku dumaka leswaku a wunhena byenu loko mi ta va mi buyeliwe hi mapimo lawa ya ku va mi jiletela vuhosi ku va byi mi pfuna mi ta va mi swi kotile ku va mi holoxa mindyangu yinyingi va yaki tiko vanyingi
4: hi ni ku dumba ya tshemba vhele swa ku swi ve kona ku va a vanhu va kumeka va khomuluwile ka ku xaniseka loko a ku li kona ku se ku xanisekiwe swinene papayi ku xanisekiwe swinene swivanana leswi ne kumbe wa vona ku va u zivala n'wana hi nhloko hikusa a ku nga na komu maji yi khensa hi ntamu swinene ka leswi mfumo u nga hi ncela swona hikusa a wu hanyi lebyi na mi dlayinaka ka byona loko a yo va hala i na hi nga byi kumanga ja hi ni ku tlangela ngopfu swinene mina papana
5: kutani a mati kutani kumbe mpfula yi khalutile mati ma ya matshwa u nga ha tlhela u ya matadoro
4: a ni nge hi tlheli a ni nge hi tlheli purikini hambi hi xoxi a xiveze a ni buyi nkamani ka maleni ni ya ni ya tumbela kwala maxi loko kama lowu ni tumbelaka ku ni timpfuka puriki a lagu lebyiya a tlhivi lebyiya bya ha tale mati i ntawuna byi tale mati leswi byi ngo mphuma leswa timpfuku to huma lombiya ti famba hi miti ni miti xa ka chavisa mbangu luwa a hi mbangu wa ku va ku tshama vanhu i mbangu wa ku va ku ya ku dzimiwa hikusa na hambi vona va nga hi xavisela va hi xaviseli loko a devinane hi ku ku kuma hi nga wu kumanga
3: misaka ku va hi sukile a Bayro Josina Mashele hi teki mpfhuka wa kusuhi na 40 wa makhilometro hi kongoma a Kasaviela Kasaviela hi yendzele muganga wa Xikizela hi mbangu lowu na wona wu xanisiweke swinene hi mati ya timpfula a Xikizela hi kuma na tatana Ernesto Manyisa i muzangeli wa Xikizela a hlawutelaka a vunena byakwe loko mati ya timpfula ma bixifalo mugangeni wa Xikizela a vi yene ni van'wana va xanisekeke swinene hikuva va zamba ni ku vitana a va na kulobye ku va va tivonela makeni ya kone xiyitana hi lexi
6: Ernesto Manyisa
5: tatana Manyisa lomu Xikizela mpfula hi ku fana ni leswi humeleleke ka miganga ya ku hambanahambana yi xanisile vahanyi va lomu a ve hi ntsengo wa mindyangu yingani leyi mi kumeke hi khombo leswi
6: amtse

0: ntlangu leyi nga kuma khumbuka la ndhambi i 350 wa mindyangu leyi nyikiweke. So leyi ya mindyangu so ni hlaya hinkwaswo ni masin'wini masin'wini siku tlula mpimo, hikuva a swi biwi hinkwaswo a hi byalile swi fambile.
1: A ni byalile
0: masala, a hi byale mavele timbaweni, ntsumbula, mihlata, mimova ha byala, naswi hinkwaswo i swi fambile. Tibanana ha byala, naswi hinkwaswo swi fambile hi ku nede a mati ma tshamile masiku ya ku leha. A xi fana ni mova ni banana ya gwenta maze lawa a yi gwentanga kwa ma tshamile ma teka a masiku ya ku leha. Leswi swi nga tshaswa swona swi nwa mati swi fa.
1: U nga hi dzimixa kutsongo a ma nghenela ya mati ka muganga lowu?
0: A ma nghenela ya mati ka muganga lowu ku ba ri pfula hi ntamu a baraji yi tala. Se va vona leswaku a baraji yi nga tshuka yi hamba a nghozi ya ku va ni tshuka yi duka. Se va pfula a mati leswaku ma pumbeka, hikuva a timpfula a ta hele hi nkarhi wa ku ve ni tina. Se va mapumba loko ma ta hlangana a mpfula se ma hamba a ndhambi maxin'wito. N'wito lama nga hi dlaya hi ntamu i mati ya baraji, kuka laha mpfula kama yi nga nyima a mpfula na wona wo ma nyimile ku gijima hi makaya maji a ya baraji ma sala mahala ma khomelela vote ma three semana silo mingano maji ma hlwile ku a ku famba hikuva janere hinkwayo a ku ri problema ya mati ne masin'wini a yi nga swi kota ku nghena. Sungule ku nghena masin'wini hi February lana ma nga madi ya 15 a ku nghena hi famba hi swi vona swa ku nghena ku yini, u kuma swa ku mbanyana u nghena u bodlela hi madaka a vambanyani vhela a va nga si nghena ni swoswo a timbanyani tindhawu ku fana ni mbangu yin'wana la ka hina la i baxa ya hina hi hanyaka ka yona hi vitana swaku i tsutswani ni swoswo a mati un'wana ma koho a ma si hela.
1: Kutani loko mi ta va ma mi hlaselile mati lawa makaya ku ni leswi swi ta ka va swi luzeke?
0: A swi nge choti ku luza a swi fana ni bed pahla swi luzile tindlela ta ku leswi ma nga nghena ma tsakamise swona ntsena hi ku khongela Xikwembu na hi tsutsuma hi kuma a ku khongela ka hina leswaku a hi rila swaku exi tiyindlu ti nga ka ti nga hi fambeli a tiyindlu vhela a ti hi fambelanga maxiwota a mati wona ma nghenile.
1: Mi zuzeliwile emasentro i mani loyi a mi susiki lomu ku va mi zama ya kumeka masentro?
0: A ku ve lomu a ku ve se hi suka lomu a ku na ni ni va tivista va ni JD hi vona a va famba va gijima hi switrato va huwelela va nghena hinkwanu makani va huwelela va ku eyi a hi gijimeni ku se mati ma khupuka na va gijima va famba va mabuka va kuma swaku vhela mati ma vuya hi ku gijima swinene. Se hi kota ku ve ni hi huma hi ya kumeka a xikola sekundari kwala Sabi van'wani va kumeka se ti February a xikola van'wani va kumeka Kurumana. Se hi kota ku ve ni hi tumbela leswaku hi pona hi laha hi nga ponela kona.
1: A ni hanya njhani ku hala masin
0: le a centro le ku gamile ku kumeka leswaku a vuhosi bya Henry vulavurisana kumbe ku vulavurisana kumbe xikombelo ni JD hi yena a hi pfuna va sungula ku vena va hi swekela hi kuma ku ve ni hi ta ku hala a masentro ya le kona.
1: Loko mati ma fambile mi tlhele ni makaya mi tlhele mi sungulisa vutomi namuntlha swo yini?
0: Mati loko ma fambile vhele hi tlhelele makaya sungulisile vutomi ni ko masin'wini hi pfuka hi ya kona hi nge tshiki hikuva hi xichangana xa ka hina va ri loko u twala u feli a wu tshiki a ku nghena kwarto teke ku tlhela u nghena lexi to xi to hanya a wu xi tivi. Se hi tlhelelile emasin'wini hi kona nkarhi wa ku ve ni hi zamazama a ku dzimadzima swa ku kumbe hi ta enca yini masoki lexi xi hi fakerelaka muti swo i mbewu timbewu ta kala a ku ve ni hi yi kuma kota ku hi byala hi ta landzelela a wu tsaku hi ku sala leswi ku nga nghena mati a wu tsaku swikulu. Loko i byala a malembe man'wana loko ma nghena hi byala ha pfuna mavele hi tlhela hi wupfisa a mavele leswi tsundzukaka wa xirhami swa dara ku hi nga kuma swifani fijawu hi byala makhofu yini hi ti byalabyala mapara ku ve ni hi kuma a ncovela
1: aka mpfhuka lowu wa timpfula leti vatsongwana va xikolo va sanga va luza nchumu
0: amapaxta va fambile mapaxta ma luzile porque a mali tindlwini a pfula a mati ma hingenene usiku ja a hi swi kotanga ku hi gijima hi tsutsumasa mapaxta vatsongwana mapaxta va luzile vatsongwana malivhu hulwa na swona leswaku va kota kota va ya xikolo hikusa hi nge tshami ku leswi hi nga tekeliwe ndhambi a va tshamani maze amapaxta muti mapaxta va tshemba kan'we leswaku amapaxta a nga kona tsongwana a nga salani paxta hikuva ku ri mindzingi lomu ma nga nghena lomu a ri daka ra kona papa hi loko hi vuya hi ta khupa for grand problem
1: kutani a mi sukisa ku yini lomu makaya ku va mi ya halaha a gangeni ya masentro ya ntumba ku ni lava ku ni vatsongwana ku ni swidohati a ku ni lava va mi seketela
0: ya lava hi pfunisela hi va lava lejede ni hlayaka a va nga firi matransport a va hi pfuna swaku a swi dalana hi tiv swa ku va makinzi dza sixi va vona leswaku mati ma khupuka hi ntambu siku na da hi khupukiseni dalana hi chovachova swi dalana swidyantara ya swi veka sentro swi tshama swa ku swi nga ta kumi haleni swi hi vangela problema ku za swi sala swi khundliwa hi mati ku fana dojumile porque va kona va nga famba hi mati kwala saviyela la maxi lexita vixi na laha sabi for example ni nga hlaya ngopfu kwala a bayiro ka mina la na da ni zanga ni peredera a mune tsongwana ni wa nkulu a ni zanga ni peredera mu ro peredera wo a mabenji ya kaya so ni masin'wini
1: a mati ma tshwile mi tlhelele ni makaya a mi chavi ku va mpfula yi nga titshuka yi tlheleta mi kuma kumbexana mati ya tindhani
0: a chava so ki tsena loko mbangu se u yi tolovelile aleyo ya ku tolovela so ki a matimba a hali na wona vambenyani ya ku veni hi kota ku veni hi gijimela lomuya ka timbangu leti hi ti vonaka leswaku hi to ti hanyisa ka vutomi loko hi taliwe tindhambi so tsena a marurhela ma karata hikuva heyi wa twa muti pero va sungula ku zima a ndyangu swa hlupha maze loko ho va ni timali ta ku kota lowu u ti hakele ha swi navela ngopfu hi swi lava swinene swa ku u nge hi to suka laha ka ndhawu leyi ya kumeka lomu ka ndhawu leti ti nga henhla swinene kwalaho u nga hluphi hi tindhambi
1: a nkama lowu ku pfalekeke switarato tindlela hinkwayo a swakudya a swi hlasisa ku yindla ka saviyela
0: ya eyi a problema leyo yi nga problema ya yikulu ngopfu a problema ya yikulu swinene yoleyo maze graces a deus u puruke na tshemba swa ku u nge ki lava mabaraka lava hi xavaka ka vona na switolo u nge vo dyondzisiwa hi xikwembu ku tale tindhambi ku veni ma swakudya a swi li kona a mabarakeni se a hi zanga ku ve ni ku xikuvala so a ku xikuvala ka kulu ku ka kumeka deposit duas semanas na ku ndhambi se yi khalitile hi timhaka ta xitrato porque a xitrato xa hini lexi file ku siku ku mbangu yimbirhi a ka zona ya ka hina kwalaha ka kusuhi ni saviyela la a magawani a mati ma nga tsema entao graces a deus a va empresari va kahlula va pfunetela ku xitrato lexiya xi pfuleka va kota ku ve ni se hi famba ni vona va van'wamabindzu va kota ku ve ni va tleketla mitleketla ya vona va ta hi xavisela
1: I dyondzo muni leyi kumeke ka timpfula leti ka ndhambi leyi mayelana ni mahanyelo ya vaakitiko ku ve ni ntwanano ku ve ni ku patsana ku ve ni ku pfunana ku ve ni ku seketelana mi tirhisi njhani
0: ya a ndhambi leyi yi fana ni kama wa nyimpi a wu nga hayina ku zondanana la a munghana loko a swi tiva swa ku hey swi le nyindi a gijima ku byela ku hey mpfoti ku ha tivonile se swi le a hi twanana a hi twanana hi zanga ku ve ni ku hlundzulana na da kumbe ni ku tsemelana mindzelekani swa ku na we ti vonile a ti ni swoswo ha hanya hi twanano laha ka hina saviyela
1: loko mi ta va mi tlhelelile a ku lulamisela lomu makaya lava va mbuyangwana matimu ma kalaka ma nga le kona mi yenci njhani ku va mi tlhela mi lulamisa
0: ya lava kalaka matimba hu pfunetela ho va pfunisa swa ku a hi khuleleni madala handlweni ka yena ho va pfunisa
1: a mi zanga mi va ni mavabyi ma tumbulukeke nkameni lowu wa tindhawu
0: ya
1: masentro a mi kumeka kona
0: ya lo masentro amavabyi mangi chodi mazi amazanga ma mavabyi la kuzama itekela munhu amavabyi mahlupaka entamu malaria makaya ati suna kusa ati suna tinyingi mhlaza lo nizo tinyingi titi ta chilo endambe tinyingi se amalaria makumeka mahiwa ma mahlupaka swinenso.
2: Muyingisi twa ku zandzeka tlhela sa vugan'wini bya nongoloko Zambirwe namuntlha lani humelesiki tinhenha ta miganga ya Josina Machel na Xikizela xifundzheni xa ka N'wamba hikola ka ku va va tikumbikisile ka ntalo wa vanhu ku va i li vona lava humelelaka ku pfuna ku seketela vanakulobye ku nkama ku nonon'wa nkama wa tindhambi. Julie Mavota, Tomas Buruma va le ku deku yengeta. Zambirwe nhenha ya muganga wa hina nkameni wa ku nonoha. Kombisa vunhenha byaku u pfuna van'wana. Zambirwe, nongonoko wa Radio Msambiki hi ntirhisano na UNICEF na wu kongomaka ku hlakahleta vayakitiko va xanisiweke hi tindhambi lomu tikweni.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Ribeirinho Simbia, 18 horas, já te conheço em Moçambique, em Kamakuba, Ringela, em Sabutelo, Wamadjungula, Wing City, Jinene.
2: Nhlautelo wa madzungula nongono kwa madzungula ya siku dzinwana dzinwana ya xifundza nkulu Maputo
3: ripelile namuntlha ku sungula nhlengeletano ya tanani matiko ya van'wamabindzu va matiko ya ku hambanahambana leyi nga ta gamaka hi wavuntlhanu wa vhiki leri. Mfumo wa Afrika-Dzonga wu tivisa ku va wu rhumelile masocha wa madorobeni ya Durban na Johannesburg ndzhaku ka ku va tolo ku ve ni michololoko ya vana va Afrika-Dzonga va ku sola ku vukona bya vanhu vambe aAfrika-Dzonga lava ku pfumala mapasi. Tinhloko ta ntshima ta nhlavutelo marungu la siku ra namuntlha lowu nga mavokweni ya Thomas Buruma na Roberto Mdlovu lava mi navelaka vuyingiseti byinene. Namuntlha ku sungula nhlengeletano ya tanani matiko ya van'wamabindzu leyi nga ta gamaka hi wavuntlhanu wa vhiki leri. Hi le ntsindza wa doropa ra ka Matsolo ku na Fernando Sidumu na Jovita Ngovo.
4: Kunene hi yangula kusukela a doropeni ra ka Matsolo a ntsindza ka doropa ra ka Matsolo hakunene lana nyamuntlha ku sunguleke nhlengeletano yikulu ya van'wamabindzu. Nhlengeletano leyi sunguleke ni mixu yi pfuliweke hi holobye wa ta makungu kola a doropeni hi holobye wa ta makungu ni nhluvukiso Salim Vala lweyi a vuleke leswaku ku fambeni ka ku pfula nhlengeletano leyi a vuleke leswaku doropa ra ka Matsolo i mukhandlu wukulu wa ku hluvukisa a tiko la Mozambiki na a navela leswaku mintengo leyi yi nga ta endliwaka ntirhisano lowu nga ta endliwaka ku fambeni ka masiku manharhu kusukela nyamuntlha ku ya fika wavuntlhanu ku fanela ku va ku ve ni antikelo ku ve ni lisima ku hluvukisa ni ku yantswisa a vutomi la xitshungu ni ku va ku pfuliwa a mintirho ya ku hambanahambana leyi nga ta seketela ka xitshungu a kola doropeni ra ka Matsolo kola a ntsindza ka doroba la ka Matsolo ku endliwa xikombiso lana tikomponi ta ku hambanahambana ti kombisaka mintirho ti kombisaka mintengo leswi va bindzulaka siku lin'wana na lin'wana. Fernando Sidumo a kusuhi ni vakombisi lava va nga ta hlaya ka leswaku kasi hi swihi leswi va swi tiseke ka xikombiso lexi xa mintengo ku fambeni ka masiku lawa manharhu ku nga ni nhlengeletano leyikulu ya ta mintengo. Fernando Sidumo.
5: Inkomu Jovita ngopfu kunene lana yinyingi mintirho yi landziwaka lana hi nga kona a ntsindzo mutivi wa ka Matsolo. Inkomu tinoko wa ku kombisiwa leswi Matsolo a bindzulaka swona leswi xifundzankulu Maputo xi landzaka swona swi nga ndlela ku va a muganga lowu wa tiko wu hluvuka kunene ta ndzi vula hi kona Jovita. Vanyingi hi nga na vona lana hi nga ta bulaka na vona va ngaki a ku va hi twa leswi va nga na swona leswi va swi kombisaka ka lexiyenge xa vukombisi bya bindzu bya xifundzankulu Maputo. Tatana hi le Radio Mozambique kombela vito ku sungula mi ta hile buwani ina i ncwini mi ta kombisa swola
6: a vitzanga mina Nelson Marshall ni mwanyinkulu wa buwani buyela ka forum empresarial kombisa leswi hi nga na swona a buwani a buwani a nga kuli ka a swidadi za Maputo ni ka Matsolo va kumisaka a buwani kusuhi ni wasitati lawn ki mbango ku swa dara ku vanhu va tshama hi va hi kumisaka hi ni 10,000 wa matadlawn ya paravanyi tanto va Maputo ka Matsolo para va ta buya va hanyana hini buwani voke ku ni nhova yikulu yi ngeke swa swi endlakangi loko hi va ka kule hi ntamu ka sidadi Maputo hinkwani tikola kusuhi so i 30 kilometro da sidadi Maputo i 20 kilometro da sidadi Matsolo. Então, hi ni 10,000 wa matadlawn para hi kumikisa swa kuma kona para vanhu va tshama na so a matadlawn ya ku tshama ma xitama ya ku ni matadlawn ya lava dyaka hambaka timpresa lava dyaka ku fabrikana ka minchumu hi na wona matadlawn lawa kodi va buya hi ta va komba va ta kota ku
5: a ku va munhu a kuma matadlawn lelo a fanele ku endla
6: yini ka lava nga lani ka forum hi ni vupossibili bya ku hambaa sorteyo para ka ku tshama ku ta mona a participara ka sorteyo ku ta buya hi ni 3 years hi lana va a participara ka sorteyo ku munu na swone munhu kodi a hamba a pedido a xikombelo ka presidente a xikombelo xi sempe xa pfumeliwa so kumi a parcelamento dzini makuxto ku ni mamaro ku ni lava va byalaka mamaro ku ntawu swi endla ku va ku huma a mali ntawu ti ku lwa a ta baka kombela hakela a mali ya 20 million cash wa hakela 20 million cash u ni ja a garantia dza ku ni ntirhweni ka bona
5: hinkomu a ta bula le xiyenge xo vita ngopfu hi vona swa ku a nkarhi wa hi kama hi leswi hi nga vulaka swona mwisa lowu ndzekaka loko hi sukelelana ka xiyenge lexi xa foreign negoci kumbe fire impresaria.
3: Mfumo wa Afrika-Dzonga wu tivisa ku va wu rhumelile masocha madoropeni ya Durban na Johannesburg ndzhaku ka ku va tolo ku ve ni michololoko ya vana va tiko leri va ku sola vukona bya vanhu va matiko ya vambe ku pfumala mapasi. Mahungu matana Eduardo Figurão.
7: Mfumo wa tiko la Afrika-Dzonga wu vula leswaku wu rhumele masocha ku ya vonelela madoroba ya Johannesburg na Durban ndzhaku ka michololoko ya tolo ya ku sola ku kumeka ka va ku ta hi matiko na va nga na mapasi. Lomu dorobeni ra Johannesburg, masocha lawa ma kumeka Barla Hillbrom ndzhaku ka ku lwetana ro kumaneka ya tolo lani ku lematiweke vanhu vambirhi ni ku hisiwa ka movha wun'we. Kasi a dorobeni la Durban masocha ma fambisiwa ku ya vonelela madzolonga nkarhini lowu ka ha kumekaka madzanadzana ya vana va Malawi na Zimbabwe lava rindzelaka ku va va tlhelela ematikweni yavo. Mfumo wa tiko la Afrika-Dzonga nakona wa ha tivisa leswaku hi nkatsakanyo michololoko ya tolo mi fambi ku tengene nambileswi ku vonekeke vuyivi ni vugevenga byin'wana ka tindhawu ta ku hambanahambana. Lava khomiweke va fanele ku va va heketiwa ka mintirho ya vuthetisi ka masiku lama taka. Lava lulamiseke michololoko leyi va vula leswaku va nga ta yima koza mfumo wu herisa ku hingena ka vanhu vo kala mapasi. Mfumo wa tiko la Afrika-Dzonga wu nyikiwile tin'hweti tinharhu ku landza mhaka leyi lana ndzhaku ka leya swa michololoko mi ta ka tlhelela vhiki lin'wana na lin'wana. I ku hinkwaswo na ikongoma Radio Mosambiki mi ngeleke Eduardo Figurão.
3: Naswiritano vana va Mosambiki va kumeka ka Afrika-Dzonga va ya mahlweni hi ku vuyala tikweni tanihi mahungu ma taka na Stelio Manyisa.
8: Tinhlayo ti komba leswaku ka masiku mambirhi ya ugamu andzelekanini wa gaxa ku hundze mpimo wa ku tlula 250,000 wa vana va tiko ra hina xikarhi ka vona vavasati ni vatsongwana lava va balekaka na va chava ku dlawa Joni hikolaka vana va tiko leriyana va fambaka hi miminti ni miganga na va khinyaveza va hisa miminti va yiva va hohlota ni ku dlaya leswi va swi endlaka na va vula leswaku vana va matiko man'wana ya tikonkulu Afrika va kumeka Joni na va vatekela mintirho ya vona van'wana va kumeka na vanga na mapasi ma vanyikaka mfanelo ya ku va vanghena Joni leswi ku vula vana va tikuleriya. Kusukela msumbuloko ku ta fika wa umberi lweyi ka hundzile hi lana andzelekanini wa gaxa ntsengo kombihlayo ya ku tlula 5 wa makume na munhu mun'we vana va tiko ra Malawi lava va tirhiseke ndzelekano kombi tindlela ta tiko ra hina ra Mosambiki ku va va ya fika tikweni ra vona. Mahungu lawa ma byeliwe mintirho ya Radio Mosambiki tinhlari ta Migera Sound ti kumeka kala na ndzelekanini wa gaxa na ti vula leswaku a kitsikitsi ikulu ya vanhu yi vonekile nampundzu kambe ku ta fika sweswi se ku ni ku tenga wa va leswaku va ha nghena kutsongo vana va tiko ra Mosambiki. Vana va tiko ra Mosambiki va buleke na mintirho ya Radio Mosambiki wa umbirhi lweni lana gaxa va vulavula hi ku xaniseka loko va hundzeke hi kona Joni lomu va patsaka ni ku vulavula hi ku hisiwa ka miminti yavo ku yiveliwa ku dumeliwa swilo swa vona van'wana va vuyi va ri hava xa ku xitamela amavokweni.
9: Dini xilanga a va ha lavi Mosambikani vhela a lavi Mosambikani jo ke mawa kaza ke yo xitevi fika ku
8: tu xtavas la dentro da
9: casa so consegui tirar isso aqui que eu tenho mais ou menos que eu consegui sair outras pessoas não conseguem sair
8: morrem
9: ya
8: queimadas dentro
9: é verdade é verdade.
10: Me Ronald W. Mathwas. Swa hi chavisa swo leswi va vulavulaka ku lebri ku va leswi laha hi veni mapasi ya mapemiti hi ta kota ku yini va ta ku ri va le hina hi va tekela mintirho na then hi va tekela mintirho buku swa fana hina mintirho leyi hi tirhaka yo halevo va yi tirhaka buku mintirho leyi hina hi yi tirhaka vo va nge yi koti ku yi tirha.
8: Yi tirha yini n'we?
10: Hina hi tirha ku yaka hi tirha hi ku plastera hi veka ti-ceiling hina lana hi tirhaka kona van'wanyana loko a va joni a va swi lavi ku tirha ntirho lowu hina hi tirhaka wo buku va loko va va va vela
8: ku vuya ka n'wehe halomi ma swi chava le
10: swona ya swi chava porque kuze va leswi va nga swi balisa swo swa ku hi ti-date ha ku ta ve ni swilo swa xi swa maxanimaxi ku ya chava ze vuya hi ku ya chava se hi laha ku ve hi ta tlhela hi ni maphepha ya kahle ta kota katiya
11: Grimilda Manuel Nyantumbu va famba hi group va nghena a muti ni muti lomu hi nga lugara kona va hi humesa va ku a hi fambi
12: van'wana va va hiseliwa tiyini
11: no baleka
12: u ta yi hi kwini ka koka hala John
11: hi tembisa
12: va swi endla swi tembisa
11: va swi endla
12: se masiku lawa a muhanya vutomi muni hinkwao masiku hinkwao
11: a hi tumbela hi vana hi tumbela loko hi va to swa ku va buya na hi tumbela xana namuntlha a ni ri va tisi ku za wu gambe hikuva ha nyuma hi muka
12: a mana ku tlhela
11: a swi lavitela a ni ri hi tirhela kona ha swi lavitela loko hi kuma ntirho ni kolomu hi ta tirha kolomu
12: u ya kwini ka ku haleni musambeki
11: ni ya khongolota
8: tanihi ku vula ka tinhlari ta migra sound ntsengo wukulu wa vanhu vana va tiko ra hina va vuyaka amusambiki na va baleka joni va huma axifundzankulu gaza van'wana lavatsongo hi va xifundzankulu nyambane na maputu haleni ugaxa hi kumekaka kona ku ta fika swoswi ka ha ni ku tenga na ntsengo wukulu wa vanhu va hundzeke ni mpundzu van'wana ni mixu kambe a vukhinyavezi a tiko ra Joni bya endleka lebyi endleka leswaku vana va tiko ra Musambiki va hanyaka lana risangasiya va nga tivi leswaku ku ta endleka yini ka masiku lamataka hikuva a Joni va tshembisa leswaku a tihanya tata ya mahlweni hikuva ti endliwa sweswo swi vuliwa hi vana va tiko ra hina va balekaka etikweni leriya
3: xipimi xa 105 wa makume ya vamamana va ka Nwamba kusukela namuntlha va nghena kursu ra ku pfisiwa hi mintirho ya ta nhluvuko wa wansati mahungu ma koliwile Veronica Sidumu
13: namuntlha ku sungula mintirho ya ku pfisa vamamana va xifundza xa ka Nwamba va landzaka mintengo ya ku hambanahambana hakuva va kota ku tlakuxa mintengo ya vona ku vulavuliwa hi 105 wa makume wa vamamana lava hi xipimo xa 22 ni hafu va nga ta tluleteriwa ka vutlhari mayelano ni malandzela manene ya mintengo ya vona hi ntirho seketeliwaka hi nhlangano ko nga lumbi mfumo u chiwaka MWIP ndzeni ka ntirhisano ni mfumo wa xifundza xa ka Nwamba ku haxeni ka ntirho lowu wa umbirhi lweyi a xifundzeni xa ka Nwamba hi nkosikazi wa mixadori wa xifundza lexiya na Nyeleti Musanyani hi buleleni vamamana va nga livangani lava vulaka leswaku va ni ku langutela kunene hi mintirho leyi na va tshemba leswaku vugan'wini bya tidyondzo va ta swi kota ku landza mabindzu ya vona hi ndlela leyi nga ta va tlakuxa ngopfu swa nga van'wamabindzu ni ku va va kota ku pfuna van'wani
14: Zertina Manyisa makungu lama haxiwaka hi navela leswaku ma hi pfuna hina vamamana a ka manegosi lawa hi nga ka wone a ku va manegosi yezu makula ku va hi kota ku yini a ku tipfuna ni ku pfuna vana va hina makaya
15: ntirho muni wu landza
14: mina ni xavisa maheu ni mabiscuit kumbe swibobutela
15: ntirho wu famba njhani
14: ale ni ku duma swaku u famba kahle u famba kahle kambe hani ku navela swaku hi ya mahlweni hi ku famba kahle hi kokolaho hi haleni ku va hi dyondza a maencela man'wanyana ni man'wanyana a ku va ntirho lowu ta ya mahlweni ku famba kahle a swi karata swi nge choti swi kona hi hanya na swone kambe hi zama ku va hi swi hlula
15: hi ku ni vamamana vanyingi lava ku a va na mintirho ya ku ya ka patron kambe va tshama va langutela swaku siku lin'wana ni ta wu kuma hi leyi nga va yi li ndlela yinene kumbe va nga endla swin'wana ku va va ti
14: a ndlela yinene a hi yone hi navela swaku va nga endla swin'wana ku va va tipfuna vanyingi va hlela swaku ko munhu dyondzile no se oke hi hina lava na hina hi le xikolo kambe ya xavisa maheu ya xavisa makhala ni swin'wanyana entao na wa hanyimela opportunity swa ku litafika fana u hamba kwalikeri ku wisa swo swi futhi kuma van'wanyana va ku nhambele ku va ya ntirhweni ka patrao a swi yaneli leswi va swi kumaka hala ka patrao va hambanyana negosi ku va yi ta va pfuna ka leswi yani leswiya entao hi navela ku va va khwavela vamamana lava leswaku a hi tshikeni u tshama makaya a hi xaviseni kwalikeri kuze kumbe nga va timanga kumbe nga va swidyelwana kwalikeri kuze xa ku xi hi nyikanyana swimalana swi hambe swi va switsongo swa ku va u xava pawu kumbe yini
15: u navela ku tivonisa ku yini ndzeni ka ntlhanu wa malembe mataka
14: a ndzeni ka ka ntlhanu wa malembe lamataka a ni navela ku va swo swi ni xavisa hi xikarhinyana xa ku no chova ni hala ni hala a ndzeni ka ntlhanu wa malembe lamataka ni navela ku va ni xitabelisimento laha ni nga ta tshama koho ku ni mimeza vanhu va fika va tinwela maheu lawa yani va kuma ni sumu va kuma ni swin'wanyana ni xavisa mapipoka maalgodown dosi leswi ni swi navelaka
16: Marta Mbatsana Khosi.
15: U nga vula yini mayelano ni makungu lawa ma haxiwaka lani ka Nwamba?
16: Hi tsaka hi swo loko va hi pfuna khale
17: na inga puneki inga yenjichumu. Nyanya kutishavisela na mbile shini inga nkulu wa munu. Nyanya kushavisa na liwe lava akawe atateka shingu. Lokovo ipuna. Shoshu vange wala kuhipuna ishoi. Ae itaka ishoshu wakuba ipuna. Shingali shama dishvi yule tukaka shuhuma wakubala kuhipuna wala kuhipuna. Shingafiki mabu kwenye ae. Ina ikombela shakumpela lokali brava ifuna shi fikela mavukwini
13: vamamana vangalvangani vachifunza shakamwamba vapfuneka aka hikufisiwa nzeni ka kuvativa kutlakusha mintiri ya vona ka mabindzu vamalandzaka
3: mukombisi wa mfumo xifundza nkulu Maputo Enrique Bonjese namuntlha sungulile riendzo ra masiku mambiri ya ntiro axifundza shaka na mahasha akuva ya vona hikusuhi mafambelo ya mintiro ya mfumo. Namuntla siku ra kusungula kumekile mugangeni wa Ponto Eriki kama hilana. Mstelio Manyisa atani mahungu lawa masukelaka amugangeni wa Ponto Eriki hina hi kombela rivalelo ka wena mungiseti hiko lahuka mfuma wulu wa mahungu lawa ya kusukela Ponto Eriki.
18: Ponjesi a kombela xitsungu xa la Ponto Eriki leswaku a xi hlengele a ku landza swileleto swa mfumo ku va vana va tiko ra hina va nga tlheli va fika lomu tikweni va xaniseka. Leswaku ka ku va va hlamisekile a dyondzo vanyingi ka voho va luze a swigoti swa voho vanyingi va yisele ku yini tiyindlu ta vona hi twile van'wana vana va tiko ra hina lava va humaka dyondzo leswaku va yisele tiyindlu van'wana a va ri ndzeni ka to tiyindlu leti va pona hikuva va huma va baleka kasi van'wana a va ha kota hi ku va va baleka. Kutani hi teni ka sweswo murhangeli Ricky Bonjesi a kombela leswaku ku nga ve ni ku yendlela vubihi vana valavolavo kambe a ku ve ni ku vonelela hikuva swi nga endla leswaku ku yamukeriwa vana va hina kuva hi va dyambana va tipetaka lomu mugangeni kutani a ta tiya xo xitsungu xa lana Ponto Eriki leswaku xi ve ni ku vonelela handleni ka sweswo Bonjesi a kombeli xitsungu xa la Ponto Eriki leswaku va xi ti nghenisela ka makungu ya mfumo ya ku nyikiwa ka timali vitaniwaka Fidel leswi ndzeni ka masiku ku sungulaka xiyenge xa vumbirhi xa ku nyikiwa ka timali leti a li vamamana varimi valandzi va swiendlo swo hambanahambana swa macapu a va lavekele tindlela ta ku va va kuma mali leyi yi nga ta va pfunaka ku tlakuxa bindzu leswaku va tipfuna voho nimiti ya vona ni ku va va kota ku tlhelisa timali leti ndzisako ka ku va va ti tirhisele ku tlakuxa a bindzu ra vona hi lawa mahungu ya ku sungula Eric Bonjesi a ma sieleke xitshungu ngopfungopfu varimi va lana ka n'wamongo a loko a ri ta tirhisa mahelana kumbe Ponto Eriki kutani a swivuli ndzeni ka riendzo leri a ri endlela ka a xifundza xa ka na mahaxa lomu a nga ha ta a kunguhataka ni ku pfuxela a vafuli va tihomu mabindzuli bya bindzu ra masimu ni ku va a endla tinhlengeletano ni varhangeli va miganga ya ku hambanahambana ya ka na mahaxa hambi ni vakhongeli ku va a va hlohlotela a timhaka ta ku tiva ku hlayisa tiku a ku fikelela na xihina a ku vonelela ni ku va yamukela vana va tiko ra hina va hlongoliwaka a Joni.
3: Ave Stelio Manyisa a heleketaka riendzo ra masiku mambirhi ra ntirho ra sekretari rixitado wa xifundzankulu Maputo Enrique Bonjesi a xifundzeni xaka na mahaxa. Namuntlha kumekile mugangeni wa Ponto Eriki lani hi kombelaka rivalelo hikwalaho ka mahungu ya kusukela andhawini liyani ya xifundza xaka na mahaxa. Namuntlha ku sungulile nhlengeletano ya tanani matiko ya van'wamabindzu leyi nga ta gamaka hi wa ntlhanu wa vhiki leri. Mfumo wa Afrika-Dzonga wu tivisa ku va wu rhumelile masocha madoropeni ya Durban na Johannesburg ndzhaku ka ku va tolo ku ve ni michololoko ya vana va Afrika-Dzonga va ku sola vukona bya vanhu va matiko ya vambe va ku pfumala mapasi. Leti timbure tinhloko ta nsima ta nhlavutelo marungulo ya siku ra namuntlha lowu nga va mavokweni ya Tomas Buruma na Roberto Mdlovu. Va misalisa ripelile.
2: Me yingele nongono konhla utelwa madzungula wa imisori provincial Maputo.

0: bala na mbelo wa clash mats lo akalteke shikareka campo akalta mbelo wa kusungula akalta mbelo wa mbiri afulamela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyi msentangu
1: ni mungwe ka vakhuzeli va ntangu ntseni ka campo wasata nga beleka nwana wa ntano wa tiweti atsunela mbelo wa mpepo
0: kasi yena yendla yini
1: sati wa mbe wa mpepo nwana nga yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba ku karateka
0: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
1: isi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
0: xinwana xa lusima swinene unga mpulisela swinwana handle ka ku munyika mafi ya vele
1: wavo swikomba ku veni wasati lweyi ayendli leswi hinga swivula akareya nwisa nwana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa nwana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: byi xile vhovho
4: byi xile ntukulu wanga
3: oh vhovho u ya ka kwini ni xijumba u nga veleka a xi tiki xolexo
4: Nambi xo tika ntukulu wanga ni ta ku we mani leswi ni ya hala gangeni ka n'wana wa mina hi balekaka wo mati ke
3: oh vuyisa haleno ni ku pfuna vhofu ni ta ya ku veka ko seniya u nga hlupheka hi mumu ganga ni ndzwalo
4: u tirhi swinene ntukulu wa mina pheya laha a ni ta ya fika hi nhumpfu tama u li kona haswo
5: Hoyo hoyo mama Sengfana wakuni luya utaka na yena ku heleketa
4: Ani mutivi mwananga Imunhu wa vumbilu hingo tlangana kola ndleleni la Ani twela vusiwana ni heleketa A khela ani pfuna ndzwalo lo
5: Hey atswaliwile man Ani vumbilu njani Chakala kama siku la ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya ku tiva ku vekela lisima swijiwati
4: hi luyani ke phaya imufana wa munene jahaleli
5: oh hosa imuhlayisi akulisa xo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavu ni ku hlayisa lavakulu
6: kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavu ku hlayisa ni ku seketela lavakulu van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu ku mu komba elirhandzu ku mu pfuna u tsemakanya xitarato ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina khumbula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina

0: Instituto de Línguas kusukela 1979 lava tela ku tshinsekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidorobeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza dorobeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na nti wubyana madorobeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile Tsolo, Avenida ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Ya. Vamana vatsongwana. A ndhambi ya nyan'waka nkata yi hi teke mapimo. Yi hi veke ka xiyimo xa ku a ni nga xi pimisi ma.
2: Se ku humelela yini swa swintshwa kambe?
1: Hileswaku ni hundze hi le ka munghana wa mina Manyisa. Ni va kuma vatshwatsa matsavu woxe. Ya ku nambe ku kandzeliwa ma kandzeliwanga nka.
2: Manyisa hi luya wa tihomu. Wa matsala manyingi ya mavele ni timanga.
1: Hi luya. Phaya nga ha na nchumu. Tihomu ti fambe ni mati hinkwato.
2: Yo.
1: Matsala ma ha hlukelile. Swakudya swi nga ha li kona leya swi hangalaka. Tiyindlu ta kona tona a ti na matshamelo manene.
2: Yi. Ndhambi leyi a ku lunganga munhu hakunene.
1: A ku hulukanga munhu kata. Se laha a ni vona swa ku loko swi koteka a hi ta va pfuna nyana. Hi va nyika nyana swimangani ni mavhele matsongo ma.
2: Leswi nambi hina hi kalaka hi nga na nchumu kwala kaya ke.
1: Mamana.
2: Se loko hi nyikela leswi swa switsongo hi nga na swona hi ta sala hi jahi.
1: Nkato. A ni ku switsongo nyana ka leswi hi nga kota ku swi huluxa matini. Phe matshamela ma bihile. Hi fanele ku pfunana nkata. Luya nga ni switsongo a khemela munghana. Na kova ri xinyamana xitsongo hi ku nona.
2: Phaya mina ni chava ku va hi sala hi fa hi ndlala lani kani vatsongwana.
1: Nkata. A hi nga ta fa hi ndlala la. Switsongo hi nga na swona hi fanele ku va hi pfuna vamakwerhu va pfumalaka. Vamakwerhu lava luzeke hinkwaswo. Va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda.

0: João e mungwe ka ntalo wa vayaki tiko va weliweke hi khombo la ndhambi aya aya rhurheliwa xikolweni xa muganga wakwe. Siku lin'wana teloko a tshamile a ehleketa ta vumundzuku byakwe ku rhambiwa nhlengeletano.
1: Se ya ku yini kambe hi vitiwaku? Eyi, hina hi karhele hina hi tinhlengeletano mani.
2: Papa wa Juwawani wa yitwa nsimbi ya xikolweni hi bawu wa yitwa devi va hi lava nhlengeletanini.
1: Famba wena u ya titwela ha wexe xikosini ya mina ni tata vuya ni twa hi wena.
2: O va ku nkato ni vona vanunakuloni va longolokaku va ya kona mani.
1: Wa swi tiva nambu wena nkata swa ku leswa tinhlengeletani leswi a hi swa mina leswi. Famba ni tata twa hi wena mina.
2: Okay. Kambe a hi swona mahaku wa swi vona a hi swona leswi wena a wu lavi ku twa nchumu nhlengeletani ya xikolo ya vana ku ya mina nhlengeletanini ya maxaka ku famba mina a ku na lomu ku fambiwaka hi wena u munhu muni kasi wena
1: Maria Maria
2: u nga mayi le
1: tshatshara famba hi ku saita gama wa khulumela mani hey Makhalo kuyile wa swivo ni vulile ni ku ha ava viviteli nchumu ka nhlengeletano liya.
2: Timhaka ta lisima a va khanela hi tona se nakona ta xinuna a ni ngheni ka tona mina.
1: Va lava yini kutani?
2: Va nga lava yini ka swisiwana swa ku fana na hina? Va nga lava yini? A va lavi nchumu a ku lulamiseliwa tindlela ta ku va ku pfuxetiwa mahanyelo mantshwa ka tindhawu tintshwa a gangeni. Hala nhlaveni hala.
1: Se ku bohiwe yini ku seni ya?
2: Vali a ku va swi ta na byala ku va vanhu vanyingi va kuma tiyindlu hi ku na byala. Ku fanekela ku va hi pfunana ku yaka.
1: A yini? Se hi mani a nga huma ni mapimo lawa?
2: Vavanuna kuloni ku hala nhlengeletanini.
1: Pfula byola. Mina ni nge fambi ni ya ka tiyindlu ta vanhu mina.
2: Yo.
1: Mina ni karpintero. Yindlu ya mina. Iya nhlanga ni yo tiyakela nje loko kuni lweyi a lavaku a vokula mina a fanela ku ni nyika male
2: leswo hi tlhelo lin'wana hi swona kambe tsundzuka leswaku litiyu lin'we a li khemi hove u ta va lava na wena
1: u nga hlupheki nkati
2: yo
1: loko ku ta fika nkama wa mina nambu wena u ta swi vona
0: kunene Maria a swi vonile hi ku famba ka nkama va phakwe ndhawu a ntlhaveni a ku va va sungulisa vutomi lintshwa leswi nuna a nga kala a nga pfuni vanghani loko ku fike siku la ku yaka a yo vita nsati a tirha a ku mu holovisa
1: ha Maria Maria a isona leso man a isona leso u tsamu swivona kwiso leso swa ku va khomisa leso a hamela eish Maria man hay hay khona a isona leso man banlan a ilan pora man
2: yo
1: ka tlhelelia
2: nuka ninga swikoti
0: swi savise xitano ku za ku fika lana va heteke inaka ku fike siku se va lava a ku tshula makhumbi a ku rubukara a yelo ku João a vuva semende se a teka nkombe nusa semende a bakhumbi loko a phinda swi hahluka swi ku njha a hansi a phinda kambe swi va xitano ku fikala na karhalaku Angela sangu ayetlela hi xiviti. Nsati asuka yela vayakelana ya kombela ku pfuniwa. Mbuya ngwana va mutwela vaya kona. Kambe João va mpushanga. Vuyo tira swa vona loko va gamile vaku.
3: Kune João. João. Ima yetlela wanuna lawo. Ya kuva ku fika vanhu ranikaka wena unga vatwi.
1: Urongo, urongo bya minkaralo man. Ei. Hey, abyi ni khomile man. Hawu. Se
3: hi. Hi na João nga robuka rendla wena. Hi kombelwe hi maseve Marta hi mutwela.
1: Ayini.
3: Hakuna hi João la. Leswi mayela ku ku komba leswaku maendlela wena manene ya ku va u nga pfuni van'wana. Hi le mhangwini phela hinkwerhu. Hi fanele ku va hi seketelana. Hi hamba matsima ku va hi yaka tiyindlu ta hina hi huma ku xanisekeni hi xihatla.
1: Ya ni rivaleleni maxaka mpela palavra d'or. A swi ni pfale matihlo mani.
3: Se vula mahlo ke. A hi patseni mitamo a ku va hi hundza swikarato. Pedreiro, carpinteiro, eletricista. A hi patsaneni hi yakisa swi hahlukeke. Va ka yini? Ntamo wa sokoti i ku tirha entwanano.

0: Kunene hingulo sile vunanga na ehla leswaku handle ka kuva swiwubyana swi hanyelaka ku seketela mitlhangano kumbe masosiasawu naswona swi hlangana ni timhaka hi hlaya xiyenge lexa Observatorio do Idoso lana hi ku landza hi ta ka kuma ka nhlamuxelo mamana Ana Marta mayelano ni mhaka leyi. Emhaka ya nkoka leyi kutani hi xi ku valisaka timbilu, hi xi ku valisa ngopfu swinene hikuva na hina hi jula ku va siku byin'wana hi va hi tlhasa ka ntanga leyi ya vudyuhati. Hi swi kota ku va hi tlanga ni switukulwana, hi tlanga ku zuleni. A hi hlaya leswaku mhaka leyi hi khumba hinkwaswo swidyuhati, swi kona leswi swi bekisiwaka, swi kona leswi hlayisiwaka, swi kona leswi kutani swi hlayisiwaka hi lana swi fanelaka ha kona. Mamana Ana, n'wina swi nga Observatorio handle ka mhaka leyi xi ku valisaka mi hi tlhamuxelekelani, hi swini swikazato swin'wana kumbe timhaka tin'wana leti mi hlanganaka na tona? Xana mi hlangana ni timhaka ta ku hlongoliwa ntsena ni ku lumbetiwa loyi ka swidyuhati, kumbe ku ri swin'wana swirhalanganya leswi mi hlanganaka na tona ndzeni ka mintlawa leyi kumbe masosiasawu lawa kutani mi va vonelelaka?
1: Hi ni swin'wana swikazato mwanan'wa, hi ni swikazato a timhaka ta mapensawu ya subsidy social budget. A swi niki swidyuhati, a swi huli, a swi tsaliwanga. Leswi swi honaka a hi hinkwonka ma swi yi kumaka mali. Leswi ni ku swin'wana ni ku tiva ni ku lera swi swi tivi, a loko yi buyisiwa yo mali leyi va ta holeliwa leyi van'wanyana va yi kuma, van'wana va yi kumi. Loko va deziwa yimbinyana ya ha buyile va dizoka toti va deziwaka. Ja swi kumaka na swi kuvalisa hi ntamu hikusa a vanyingi lava va swidyuhati a va na valaveleli, va hanya hi swo swiya so a va na valaveleli, a va na nchumu. Maji ha zamazama ku ve ni hi bulabula ngopfu na English, ha bula swinene swinene mismo hi mhaka leyi ya ku tenga ku voniwa mhaka ya ku ve ni lava va vhokaka va nga tsaliwanga ka sisitema va tsaliwa, lava va holaka va holeliwa swa swinene famba wunene. Imbora a mfumo wu le ka nkama wulo a ku na mali lani kufunzi kambe khaya hlangana ni asosiasawu dzin'wanyana ni le ka swikazato swa ku tekeliwa mbangu. Ni namukhani leswi ambanga wu swi tlhelisiwa maxixa a timhaka ti le tribunali hi ni Observatorio hi yini hi ti nghenelela ka timhaka leti a ti majaha ti se helela ku ve ni ti resolveriwa majaha ta fambanyanyana. A swi sawu byin'wana futhi kambe hi tsumbu leswaku papa iregulo chef de quartera yingini secretary de bairro a va zama ku xavisa vumbangu futhi kambe dlaya swisawu ngeti maxi aleswo ni ya hi pirisana ku biwa hi za ya hlasa matribunali porque hi wo va vitana hi famba ku hala hi ya tshama na vona hi va xipikara swa ku famba. A wumbangu lowuya a hi vura wu xavisiwa, wumbangu lowu u swidyuhati mfumo ndzi hi va ni mapapela ya kona ya ku hlaya swa ku wumbangu lowu va nyikile hi municipio a hi vura wu xavisiwa va swi twile meji njaha hi swi resolverile swi khalukile.
0: Kunene hi mhaka ya lesima hi ta lontswota a lonkama ku va na n'wine swa nga Observatorio hi ndlela leyi ya Radio Mozambique mi hlaya leswi swi n'wi xanisaka, leswi a n'wi navela ku va van'wamabindzu, mfumo, varhangeli van'wana lava kutani va zon'waka hikuva va seketela a ku va swidyuhati swi ni mahanyelo manene va swi kota ku va va n'wi cucumela a ku va va xatixiya xa nchumu ndzeni ka ku va va n'wi seketela. Hi leyi ndlela mamana Ana ku va mi hlaya xa nchumu ndzeni ka ku va mi kuma a nseketelo ku va na n'wini mi tlhela mi seketela lava mi nga ka ku vilela.
1: A kombela leswaku a mfumo a tisa na wona kambe hi kombela leswaku a mfumo wu hi seketela ngopfu hikusa a swidyuhati mejimi swi nyingi swikazato swi nga na swona. Swi nyingi swikazato hina hi tirhisoni ni swidyuhati swa masosiasawu lawa hi nga na wona. Swidyuhati kwalikere hina ha tirha na swona a swi vona swi ri hekanyingi va swidyuhati swi tekeliwaka mimbangu vuzelo kwa le masiku lawa hi ku dlayiwa hi ku loya ni ku tekeliwa mimbangu hi lebyi xa swi tirhaka swo swi masiku lawa. ntaw ha kombela swa ku amfumu a wu ta va wu swi landzelela ngopfu leswi va khatisiwa mezi no lava va nga voni vo vamaxepido kwatiraund lava vana vo va rebu lava va khatisiwa mezi ra va komba a va vunghani va swi vona swa ku a leswi va swi endlaka a hi swa swinene ku ri ki a va vhuku vanyingi va hanye wo masimu wola wa ya a vona swin'wanyana swa ku yenxa a loko a pfuka ya ku dlimeni hi swi swa a kumaka pa hi swona hi swaku a kotaka ku vona a pfuna vana a tlhela a pfuna vatukulu hi swona lava kalaka va nga na swa ku yenxa swilo swin'wanyana xa ha kombela swinene ni loko hi xa hi kombela swa ku ni loko na n'wini hi kuni muhaxa kwala ni mu hi pfuna ku kombelela ka a vanhu lava swi kotaka va nga ni timbilu ta ku basa a ku va va bekaka va ku va hi pfunisa hikusa xa ku pfunisiwa swi jula hi dya ku divulugara rei a leyi maji a hi na kumu hihi hikusa a hi na matshamela ya ku veni mali pra hi fambafamba hi kwela a mimovha hi minenge hi nge gweki mali ku kuma munhu wa ku beka voko a hi pfuna o a hi ta famba hi tirha leyi kalivheji loko henxa leswo hi va khwavi leswaku phela n'wini muni leyi byi mi pfunaka muni leyi mfumo u nga tswala pura n'wini byi mi vhikela kalivheji michumu a yi ta yantswa
0: hi yini mimbangu leyi mi fambaka mihaxa maleyi lawa mabazara hi yini mimbangu leyi mi rhendzekelaka mina mi kombisa leswaku nawu wa ku va ku mfekeliwa timfanelo ta swidiwati u fanele ku va u xiximiwa ku va loko ku nga xiximiwa ku ni ku khatisiwa
1: mabazara a xikola ngopfungopfu hi famba ngopfu a xikola primari xikola sekundari hikusa a xikola primari hi zama ku hi kuma lava vatlongu lava xa a xikola sekundari hi lava vamagalenga voni vaenci va minchumu leyi ya ku biha masiku lawa va endlela a swidyohati
0: nene mhaka ya nkoka hi khensi ngopfu swinene mama na Hana hi kombela ku va hoxiyela rito dya ugam ku va hi pfala mabulo yeswo ka xiyenge lexi
1: ni to khensa swinene.

0: mukisiti wehoyo ka nungloko wa mahungu ya shtiku shazungeni. Le kama boti shifunza nkulu inyambane kuwaneka kuyehla ka mavadri ya nkohlola. Amuamba ya muntla kusangule ntiru otlafukanisa vamamani kulanzene ka mintiru ya kuhambana hambana. Uringela shifunza shama sanjena itimbisa kuva kungatsika kutindikisiwa malisensa ya tinkuponi tukombeleke kuyenda au shopashopi la daimani nititsomba tingwane tamigudi. Letintingwane nhlokomaka tamahungu enye muntla malamiseke matlhela mahlayiwa a Francis Kusimbini amara buduya akamichini nelkari ikunavalela Wing City linene. Luke singula nkarilo wa mahungu kongoma le shunza nkulu inyambani le shunzeni shaka mabote kukari kuwaneka kuyehla ka timaka tamavadri ya nkohlola. Imahungu matanzatu wa kumitirisa nkuluri Armindo Masingi.
1: Akulansiwa kama kungu ya kuvikela pati nukulwa ni ubaji ega mkuhanu wa hombi kama bote kukariku mahali zaku ashayaba nwa kumaku hivu ubaji legi yikari kalela nsaku hanji kakushola hambi ni mwani mkirulahi la vikileku kukombili waloku kukariku tisa mihanzu iyo saseka hikufananisa lumchikarika tihweti tinharu tu sangula kalembile gigi tuzumaku jistutu ya mboti hivi yi amukela tsena kumi jengwe vatenda na vatikala hiyo baji ega mkuhwane uwahombe ashwele hikomba kukarela nzako luku kufananisiwa nikatihweti tinharu talembe gihunzi na kukungavi kukungwa au baje gam kono hombe ava nivakuringana makubambiri ni kano ni vanaru hungule gotakisa givi ginyi kwa kamtiri ya Radio Msambiki ha Gloria Alfredo na kwa mwurangili wa mtiri ya ta udahu wa sati ni usingarili ka mabote. Gloria Alfredo isha utili liza ku hambili ziku oneka ku aku kilanza ku ka lishayu ya ava nivakungwa kuhu baje gam kono hombe na ulaula hindele vona vakona vasimamisa kumahatiru waku kukote la chitsungwa ku lokuchozwa mkuhlwane mkuhlwane wa kuteka aviki mafiki mambiri ichi wana vatsumela kuya achibegela kasi vava kambiwa ku mkuhlwane wa hombe yutani mkuhlwane wa halahala.
2: Nós temos dias mensais de tosse a cada mês onde desloca-se uma equipe para uma determinada comunidade onde é feita a sensibilização, onde é feito o rastreio, encaminhado para a unidade sanitária que é para poder fazer a análise e posterior tratamento.
1: Kula ulaka Gloria Alfredo, murangili wata udahu, wasatini usingarele a kamabote na shauta wazaku kamabote, wuko natiru wa umahaku waku shola hambeni kushopa shopa achikari kami ganga, aku himani anganagu au bajuligi ga ndele kutani mkufane wa hombe kasi vashukota aku chume kwa ubajuligi ginayu a mimiri.
0: Valkari vafika lumtikwe nevano babaleka ka tihanyi tendelu wakawa mwa matiku atikweni la Afrika Zonga Stelio Manyisa.
3: Tinhlayo tikomba leswaku kama siku mambiri ya ugamu andzelekanini wa gaxa ku hundze mpimo wa kutlula magidi mambiri ni nhlanu wa madzana wa vana va tiko ra hina xikarhi ka vona vavasati ni vatsongwana lava va balekaka na va chava ku dlawa joni hikolaka vana va tiko leriyana va fambaka hi miminti ni miganga na va khinyaveza va hisa miminti va yiva va hohlota ni ku dlaya leswi va swi endlaka na va vula leswaku vana va matiko man'wana ya tikonkulu Afrika va kumeka joni na va va tekela mintirho ya vona van'wana va kumeka na va nga na mapasi ma va nyikaka mfanelo ya ku va va nghena joni leswi ku vula vana va tiko leriya. Kusukela musumbuluko ku ta fika wa wumbirhi lweyi ka hundzile hi lana andzelekanini wa gaxa ntsengo kombinhlayo ya ku tlula ntlhanu wa makume na munhu mun'we vana va tiko ra Malawi lava va tirhiseke ndzelekano kumbe tindlela ta tiko ra hina ra Mozambique ku va va ya fika etikweni ra vona. Mahungu lawa ma byeliwe ntirho ya Radio Msambiki tinhlari ta Migera Sound kumekaka lana ndzelekanini wa gaxa na tivula leswaku a kitsikitsi kulu ya vanhu hi vonekile nampundzu kambe ku ta fika sweswi se ku ni ku tenga ova leswaku va nghena kutsongo kutsongo vana va tiko ra Msambiki. bana vatiko ra Mosambiki va buleke na mintirho ya radio Mosambiki wo mbirhi lweni lana gaxa va vulavula hi ku xaniseka loko va hundzeke hi kona Joni lomu va patsaka ni ku vulavula hi ku hisiwa ka miminti yavo ku yiveliwa ku dumeliwa swilo swa vona van'wana va vuyi va ri hava xa ku xitamela amavokweni
4: tini xilanga a va ha lavi Mosambikani vhele a lavi Mosambikani jo que é mal a casa que eu estive ficar com ela.
3: Tu estavas lá dentro da
4: casa? Eu só consegui tirar isso aqui que eu tenho. É mais ou menos que eu consegui sair. Outras pessoas não conseguem sair.
3: Morrem?
4: Yeah.
3: Queimadas dentro das
4: casas? É verdade, é verdade.
5: Meu Ronaldo Bilu Matuas. Isso é, Chavis, eu sou o Lesba Bula Bula Gule. Porque vários lá, eu venho para passar uma permite. E tá com a gente, bata, curvali, né? Bata aquela mentira. Nada, eu não vou ter que limitar porque só fala em limitar lei, ter raguio ali, vou vai ter ragu porque limitar lei, né? Ter ragu vou vangei curto com tira,
3: tira aí não é?
5: Né? Ter raguio aca, ter ragu plaster, ter ragu ticiling, e na lá né? Ter ragu cona, vamos ganhar logo, avajuna, avaju lá o trantulo, né? Ter ragu, porque vai logo avava.
3: Te curia com o é, alô, mas chava.
5: É isso, né? Chava porque, zeba, eles vão as balas só sabe de teia, agora vem isso já se só mais em mais, como é chava. Zewe ku ya chava se la ku vita tlhela ni maphepha ya kahle ta kota ka tia
6: criminal da manera ya ntumbu va famba hi group va nghena a munti ni munti lomu nga lugara kone va hi humesa va ku a hi fambi
3: van'wana va va hiseliwa ti yini
6: no baleka
3: ta yi kwini ka koka hala John
6: hi tembisa
3: va swi endla swi tembisa
6: va swi endla
3: se masiku lama a muhanya vutomi muni hinkwao masiku hinkwao
6: a yo tumbela hi vana hi tumbela loko hi va to swa ku va bena hi tumbela xa namuntlha a ni ri va tiyisi ku za wo gambe hikuva ha nyima hi muka
3: na ku tlhela
6: a swi lavitela a ni ri hi tirhela kona ha swi lavitela loko hi kuma ntirho ni kolomu hi ta tirha kolomu
3: u ya kwini ka ku haleni Mosambiki
6: ni ya khongolota
3: tanihi ku vula ka tinhlari ta migrasawu ntsengo wukulu wa vanhu vana va tiko ra hina va vuyaka eMosambiki na va baleka Joni va huma axifundzankulu Gaza van'wana lavatsongo hi va xifundzankulu Nyambane na Maputo haleni gaxa hi kumekaka kona ku ta fika swoswi ka ni ku tenga na ntsengo wukulu wa vanhu va hundzeke ni mpundzu van'wana ni mixu kambe a vukhinyavezi a tiko ra Joni bya ha endleka lebyi endlaka leswaku vana va tiko ra Mosambiki va hanyaka lana risangasiya va nga tivi leswaku ku ta endleka yini ka masiku lama taka hikuva a Joni va tshembisa leswaku a tihanya tata ya mahlweni hikuva ti endliwa sweswo swi vuliwa hi vana va tiko ra hina va balekaka etikweni leriya
0: i muntlha xifundzankulu Maputo ku sangule a nhlengeletano yikulu ya van'wamabindzu hi mahungu mataku na Juvita Ngovu
7: nhlengeletano leyi sunguleke ni mixu yi pfuliweke hi holobye wa ta makungu ni nhluvukiso Salim Vala lweyi fambeni ka ku pfula nhlengeletano leyi a vuleke leswaku doroba ra ka Matsolo i mukhandlu wukulu wa ku hluvukisa a tiko la Mosambiki na a navela leswaku mintengo leyi yi nga ta endliwaka ntirhisano lowu nga ta endliwaka ku fambeni ka masiku manharhu kusukela nyamuntlha ku ya fika wan'wuntlhanu ku fanela ku va ku ve ni antikelo ku ve ni lisima ku hluvukisa ni ku yantswisa a vutomi la xitshungu ni ku va ku pfuliwa a mintirho ya ku hambanahambana leyi nga ta seketelaka xitshungu kola a ncinca ka doroba la ka Matsolo ku endliwa xikombiso lana tikomponi ta ku hambanahambana ti kombisaka mintirho ti kombisaka mintengo leswi va bindzulaka siku lin'wana na lin'wana Fernand Sidumu a kusuhi ni vakombisi lava va nga ta hlayaka leswaku kasi hi swihi leswi va swi tiseke ka xikombiso leswi leswi xa mintengo ku fambeni ka masiku lawa manharhu ku nga ni nhlengeletano leyikulu ya ta mintengo Fernand Sidumu
8: i nkomu Juvita ngopfu kunene lana nyingi mitirho yi landziwaka lana hi nga kona a ncinco muchipi wa ka Matsolo tatana hi le a radio Mosambiki kombela vito ku sungula mi ta yale buwani ina i mpfini mi ta kombisa swola
9: a ri dzanga mina Nelson Machel ni muhanyinkulu wa buwani buela ka forum imbre radio imbrezeral kumbisa a leswi hi nga na swona buwani hi va hi kumbisa leswaku hi ni 10,000 wa matajamu ya para vahanyi tanto va Maputo ka Matsolo para va ta buya va hanya na yini buwani vuki ku ni nhova yikulu leyikulu yi ngeke swi endlaka kangi loko ho va ka kule hi ntamu ka sidadi ra sidadi maputo enkwande kwala kusuhi so i 30 kilometro da sidadi maputo i 20 kilometro da sidadi matola
8: a ku va munhu a kuma a ta dlawulelo a fanele ku endla
9: kala vanga lani ka forum yini possibilidade ku hamba sorteio para ka kutshama ku da mona a participar ka sorteio ku da buya yini 3 dias ali lana ba a participar ka sorteio como na sone a munhu pode a hamba a pedido a xikombelo ka presidente a xikombelo hoje sempre xa pumeliwa só como a parcelamento dzini makusto kune mamaro kune lava va byalaka mamaro ku então xenxa ku va kuma a mali então tem ku a tabaka kombela hakela a mali ya 20 mm hakela 20 mm cash uni já a garantia za ku ni terreno ka bona
8: inkomo ikinzi ngopfu swinene hi ntatana mun'wana lana a kombisaka emalwandla yakwe ndana ka feira empresarial tatana hi le a radio Mozambique twa swaku mi endle amakontadori ya ku ya mati ya kwenu u hakela na u nge se tirhisa mati hi nga hi byela a mfambo lowu
10: a vitula mina Harold Francisco Mangwengwe nilani ka foro lila ka matsolo ta kombisa ntirho lowu hi wu endlaku ku ni ntirho lowu wa makontadori prepago nga makontadori laya nyuwani a mfambo lowu u tisa a nkhululeko ile ka mati a kontadori prepago yi tirha nga ku va kontadori leya magezi le ya le kaya loko chela se yi humesa a mati ya ku valera a mati ya semiti kaya
8: vanyingi vanhu va taka va ta kombela makontadori lawa
10: vanyingi vanhu va nga ta ni maempresa ma nga kola lani ni empresa municipal yi nga kola yi manifestari ntirhisa ku ya swi lava swa makontadori ni mabomba ya saneamento ku yi humesa a mati lemutini
8: ankompo leyi kumeka ku
10: a nkompo leyi kumeka a matola circular primera ritunda
7: ku va hi pfala swinene hi hlamuxela ni leswaku ku fambeni ka nhlengeletano leyi nyamuntlha ku sayiniwile mintwanano ya ku hambanahambana conseil municipal wa doroba ra ka matsolo a sayini mintwanano ni conseil municipal wa doroba ra Bohwani a sayini ntwanano ni xifundza xa Bohwani a sayini ntwanano ni xifundza xa ka N'wamba mintwanano leyi ku va ku ve ni ntirhisano ni nseketelo wa ku va ku seketeliwa a xitshungu lexi xanisiweke hi mati ya timpfula ku sunguleni ka lembe leli la 2020 vanhu lava hi vanhu hi lava va nga ta yamukeliwaka ka miganga leyi hi longoloxeke hi xileswo ku nga sayiniwa a mintwanano leyi nharhu
0: loko ya liko xifundzankulu Maputo hi kuma mahungu ma vulaka swaku a muwamba nyamuntlha ku sangule a ntirho wo tlhavukanisa vamamani ku landzeni ka mabindzu ya ku hambanahambana Veronica Sidumu
11: vulavuliwa hi dzana ni ntlhanu wa makuma vamamana lava hi xipimo xa 2.2 ni hamfu va nga ta tluleteriwaka vutlhari mayelano ni malandzela manene ya mintengo ya vona hi ntirho seketeriwaka hi nhlangano ko nga lumbi mfumo u chiwaka MWIP ndzeni ka ntirhisano ni mfumo wa xifundza xa ka N'wamba ku haxeni ka ntirho lowu wa wumbirhi lweyi a xifundzeni xa ka N'wamba hi nkosikazi wa mixadori wa xifundza lexiyana Nyeleti Musanyani hi bulele ni vamamana va nga li vangani lava vulaka leswaku va ni ku langutela kunene hi mintirho leyi na va tshemba leswaku vugan'wini bya tidyondzo va ta swi kota ku landza mabindzu ya vona hi ndlela leyi nga ta va tlakuxa ngopfu swa nga van'wamabindzu ni ku va va kota ku pfuna van'wani
12: Zertina Manyesa
13: mapfula ma hixiwaka hi navela swa ku ma hi pfuna hi ni vamamana a ka manegosi lawa hi nga ka wone a ku va manegosi yezu ma kula ku va hi kota ku a ku tipfuna ni ku pfunana na
12: vahinimun'wanimela
13: tixasa maheu i mabiscoitiro
12: vambanja
13: ni ku duma swa ku famba kahle u famba kahle kambe hani ku navela swa ku hi ya mahlweni ku famba kahle hikokwalaho hi haleno ku va hi dyondza a maencela man'wanyana ni man'wanyana a ku va ntirho lowu ta mahlweni ku famba kahle a swi karata swi nge choti swi kona hi hanya na swone kambe hi zama ku va hi swi hlula
11: hi ku ni vamamana vanyingi

0: n'wanyana ni xavisa mapipoka malgudown dosi leswi ni swi navelaka.
1: Marta Mbatana Khosa.
2: U nga vula yini mayelano ni makungu lawa ma haxiwaka lani ka n'wana?
1: Hi tsaka hi swoho loko va hi pfuna khale na hi nga pfuneki hi nga endli nchumu. Nyanyaya ku ti xavisela na mbi leswi ni nga nkulu wa munhu, nyanyaya ku xavisa na loyi a lavaka va ya tateka xin'we loko vo hi pfuna. Hi swo swi va nge va la ku hi pfuna hi swona. A hi tsaka hi swoho swa ku va hi pfuna. Swi nga li swa ma-dish view leswi tshukaka swi huma va ku va la ku hi pfuna va la ku hi pfuna swi nga fiki mavokweni ya hehe. Hina hi kombela swa ku mpela loko a Libra va hi pfuna swi hi fikela mavokweni.
3: Vamamana va nga li vangani va xifundza xa ka N'wamba va pfunekaka hi ku pfisiwa ndzeni ka ku va va tiva ku tlakuxa mintirho ya vona ka mabindzu va ma landzaka.
4: I ku vela muxifundzankulu Gaza hi tshindza vutala ma vulaka swa ku vatirhi va doroba la ka Mandlakazi va xikuvala hikuva kusukela January ku ta fika sweswi va nge se kuma a miholo ya vona. Alfred Myanga.
5: A milosa vatirheli va Conselho Municipal wa xidoropani xa ka Mandlakazi a va na miholo kusukela ka n'hweti ya January wa lembe leyi nga karhi leyi tsutsuma. Mhaka leyi karhi yi vindlamundlekisa a varhangeli va xidoropani lexiya lana va xungetaka leswaku mhaka leyi i karhi yi vangiwa hikwalaka ku va ku nga nyikeriwi timali leti ti nga fanelaka ku va ti nyikeriwa a mimfumo ya madoroba hi mfumo Ntsindza. Murhangeli wa xidoropani xa ka Mandlakazi loko a le karhi ya vulavulaka kula Radio Mozambique a xungeta leswaku ku ta fika sweswi a vatirheli va xidoropani xa ka Mandlakazi va karhi va divhiwa timali ti fikaka ka ntsengo wa 8 milioni ya timetikali. Francelina Nyantumba swi nga ta leswaku mhaka ya ku pfumaleka ka timali ya karhatisa ka nkarhi lowu hi nga ka wona hikwalaka ku va mayelano leswi va koxaka swona lomu mabazara a swi fiki ndhawu mayelano ni ku va va nga tirhisa a timali leti ku va ku ta hakeliwa a miholo.
6: Estamos na mesma situação tendo em conta a conjuntura econômica. Os municípios também enfrentam esses mesmos problemas. Temos neste momento alguma dívida com os nossos funcionários porque ainda não estamos naquela capacidade ou naquele nível onde com a receita local podemos nos gerir. Ainda dependemos das transferências do governo central.
5: Maritu Yambrengeli wa xitoropani xa ka Mandlakazi Francelina Nyantumbu local karia vulavula hi xikarhi xa ku pfumaleka ka timali ku va ku hakeliwa miholo eka vatirheli va xitoropani xa ka Mandlakazi lava va divhiwaka kusukela ka n'hweti ya Janeiro.
4: Nyamuntlha a Funyaloro xifundzankulu Nyambani ku sangule ntirho wa ku tlhavanyezani ka swifuyo ku va swi fikeliwa ka mavabyi ya ku hambanahambana. Hi mahungu ma tshindzatiwaka mutirhisanikulori Armindo Masingi.
7: Ku rindzeriwa leswaku i munhu wa 53,000 magidi ya tihomu ti tungave ti tlhaviwa mpondo. A ku vula ka phulu leyi gigaka ku tlhava mpondo ka tihomu givigi rhangeliwa hi kubanati wa distritu ya ka Fonyololo va Valdemiro da Georgina. Valdemiro da Georgina a ku vuleni ka phulu leyi ivi a kombela a vafuyi ku nga va ti nyiketela lomu madan'wini va ya na tihomu tabyi hambi ni swin'wana swiharhi leswi kombela ku nga ha byi tlhaviwa ampondo. Leswi ni tshimatshima ya ku lwisana ni mabadzi yo tsalangana lawa ma tolovelaka a ku thapela a tihomu patsi ni zwin'wana zwiharhi ku fana ni tihuku hambi timbyana ni zwimanga.
8: Malembe ki nga hundza mavhitova leswaku
9: a hi kumanga vasiri
8: ndhawu hi kumeka ku masiku a ku tala swi kumeka leswaku a tihomu ti fa maxina hi nga swi tivi leswaku hi ta mahisa ku yini buriki nepra ku xava vasini a yi nga hi kona ndhawu a mfumo leswi bya wu konsigerela ku kuma malunghelo a ku wu lava vasina para ku yi ta tlhaviwa a tihomu ta hina a xa hombe hi le xa ku hi kontinuara ku hi fuya a tihomu ta hina hi laka kunene hikusa hina wu kota mfumo hi tsaka hi ku loko n'wina mufuya a tihomu ta n'wina ti yandza hikusa loko ti yandza tihomu ta hina wu kula wu fuyiwa hina hi ta swi kota kumbeta wusweti.
7: Valdemiro da Georgina ivi hi tlhelo gin'wana a kombela wuxinji aka vafuyi ni vahanyi va le ka Fonyololo na ku nga ka Fonyololo basi leswaku loko a xihari xi tshuka xi ku tluku dadanana xifa va nga gi hi ku ku lo tshuka xi file hi mabazi mabazi lawa ma nga swi kotaka a ku thapela a vanhu
8: a tihomu loko ti fa hi mabazi hi nga gini piyori loko hi nga swi tivi swa ku xivangelo hi cihi hikusa diposi loko hi ga hi tlhela hi ya kwidara leti tin'wana hi tlhela hi ya konta minara lini letiya ti nga hakala ti nga kumanga mabazi.
7: Ku vulavula ka kubanati wa distritu ya ka Fonyololo kwalomu ma provhinsi ya Nyambani Valdemiro da Georgina na a karhi a kombela a va

0: ni chitsungula chile kuzvaku vangagi azvihari lezvi zvifaku hazvoche
1: tsidzota nhlokomhaka yamahungu mavulaka zvaku vurengelela chifunza chamasanjena livula kuva kungatsika kuti ndekisiwa amalisensi atinkoponi tingakari tiendla avushopashopi kambe atisenyikela anhlamulu kutafika svosvi ivi ushopashopi la daimani nditsomba tin'wani tamigodi Alfred Muyanga
2: mfumo wa xifundza xa ka masanjena u tshembisa leswaku u nga susa atisensa eka ntsengo wa ntlhanu wa tikomponi na tinharhu eka leyi ta 11 ti nyikiweke tindhawu leswaku va ti ciwuka a wu kona la daimani eka muganga lowuyana a tikomponi leti ti kona ti endla a ntirho lowu a xifundza xa ka masanjena kusukela lembe la 2001 kambe ku ta fika sweswi a ti se kombisa mihandzu leyi fambelanaka ni wu kona la daimani eka muganga lowuya murhangeli wa xifundza xa ka masanjena eleyi a swi twisiseki leswaku ku hundza a 20 ya malembe na ntlhanu na tikomponi ti nga se kombisa mayelano ni wu kona la daimani kambe ta ha kumeka ka muganga lowuyana sanxumbani a swi nga ta leswaku hikwalaho ka ku va ku onekaka a ku hlwela ka ku va tikomponi leti kombisa a wu kona la daimani le ka masanjena xitshungu lexi nga karhi xi pimisa leswaku se ku karhi ku endliwa a ntirho wa ku va ku suseriwa a madaimani
3: E tem havido alguma intervenção e neste âmbito de licença de pesquisa há alguma atividade que são feitas junto a estas áreas que são áreas identificadas e pode haver percepção de que se está a fazer aqui um trabalho que seja de extrair, mas na verdade não é extração, são trabalhos preliminares. O que nós queremos é que essas empresas saiam rapidamente do plano de estarem cadastradas, mas que estejam a trazer trabalho, estejam a trazer oportunidades de emprego para nós jovens.
2: Marito ya murhangeli wa xifundza xa ka masanjena wa lungu ka xifundzankulu gaza sanxumbani loko a le karhi ya kombisa a ku xukuvala hikwalaho ka ku va ku hundza a 20 ya malembe na ntlhanu na tikomponi ti nyikiwile a tisensa ku va ti tuka a wu kona la daimani kambe ku ta fika sweswi a ti se kombisa mihandzu leyi fambelanaka ni wu kona la daimani eka muganga lowuyana wa n'walungu ka xifundzankulu xa ka gaza
1: a xifundzankulu Inyambani ku karhi ku lunghiseliwa maphepha leswaku va ku ta kongomisiwa ka ta vuthethisi vanhu va hehliwaka a vuhloti hambi u dlayi la swiharhi a handle ka nawu tlhela rhamba mutirhisani kulori Armindo Masinge
4: lomu a provhinsi ya Inyambani wu kona ntirho mahiwaku wa ku lunghiseliwa ka tiprosesa leti ti nga ve ti tsalelwa lava va nga ve va homboloxa a nawu leswo hi vuhloti hambini wu dlayeke swiharhi hange eka nawu na ku swiharhi leswi swi karhi ku swi fikeliwa hi nawu maprosesa lama matiwa ma thethiwa ka masiku ma landzelaku a procurador provincial da república lomu a Inyambani Alfred Dzomu i khamisele leswaku a ku tala ka maprocesa lawa hi lawa ma fambelanaku ni ku dawa ka swiharhi ku tsimiwa ka misinya leyi yi beteliwaku hi nawu na maprocesa ya kona ma ta ve ma mphelela na ku nga hikali ka siku ma ya ma kumeka phambeni ka vathethisi Alfred Dzomu i khamisele leswaku hangi ka ku dayiwa ka swiharhi hambini ku tsemiwa ka misinya leswi swi vetiliwaku hi nawu ku onikile kambe ku ka maprocesa lawa ku na ni lawa ma fambelanaku ni waki ka mandhawu lawa ma vetiliwaku hi nawu na ku hi mandhawu ma vekiseliweku a mfumo ntsena hikwalaho ka ku nghana a procuradoria da republika ku hi munyimeli wa nawu va ta ve va simamisa va nyimela a nawu ku zwa donc lava va tinghenisalaku ka homboloxi ka nawu va thethisiwa
5: sempre que se registrar uma decisão que o ministério público julgar que seja branda temos tido sempre o cuidado de recorrer a estas decisões para garantir portanto uma punição exemplar
4: ku vulavula ka Alfred Dzomu na ku hi procurador provincial da republika lomu a Inyambani na khamisela hi leswi swi mahiwaku lomu xikarhi ka ku thethisa lava va nga ve va homboloxa nawu hi ku daya swiharhi hambini ku tsemiwa ka misinya leswi swi beteliwaku hi mfumo lomu a provhinsia ya Inyambani
1: mfumo wa dropa eka mandlakazi lomu xifundzankulu gaza hi lowu lavaka 200 million wa timitikali ku va u ta rhurhisiwa vatshamitiko va ha kumekaka ka tindhawu ta ku va ta tanula nkarhini wa timpfula tlhela vita mutirhisanikulori Alfred Muyanga
2: xitoropana xa ka Mandlakazi xi vilela ntsengo wa 200 milions ya timitika le ku va mali leyi ti ya tirhisiwa ka ku rhurhiseliwa ka ntsengo wa 500,000 ya mindyangu leyi lembe rin'wana na rin'wana yi nga karhi yi xaniseka hikwalaho ku va miti yi taleliwa hi mati ya timpfula lawa ma nga karhi ma khiringa mamaha leswaku miganga ya ku tala le xifundzeni xa ka Mandlakazi ngopfungopfu exidoropanini ku vonaka a ku tala ka mati mali yi lavekaka hikuva ku ta ve ku pfuliwa aswitarato hambi ku va ku tlhavunyetiwa a ndzilo wa gezi hambi hi ta vuyavelela mati ka miganga leyi se yi voniwaka swanga ya hinene ku va ku nga rhurhiseriwa kona vanhu miganga ya le magweni ni le aligageni mahungu lama byeliwa Radio Mozambique murhangeli wa xitoropana xa ka Mandlakazi Francelina Nyantumbu loyi a swingataka leswaku ku ta fika sweswi a mfumo wa xitoropana xa ka Mandlakazi a wu na mali kambe swa le tsima leswaku vanhu lava va nga rhurhiseriwa hi swihatla hikwalaka ku va lembe rin'wana na rin'wanyana va nga karhi va xaniseka hikuva mindyangu ya vona yi taleliwa hi mati.
6: O que é problema neste momento são recursos, porque não vai tirar pessoas e chegar, deixar num espaço baldio. É preciso criar, no mínimo, condições básicas, pelo menos garantir a água, energia e vias de acesso. E neste momento estamos mesmo à procura destes recursos, porque além de reassentar estas pessoas, achamos nós que existem zonas que precisam de uma engenharia. Estamos a falar de abertura de um canal que vai conduzir estas águas para a Lagoa Sulé.
2: Marito Yamprangeli, o estropano chama Ndlakazi, Francelina Nyantumbu, localicaria a Vula Vula, e tengo a 200 milhões, e a timetica ali, malile ilavekaka, kuwa kutar rosele wan tengo an, kanwa madzana, yamin jango, lei, lembere ngwan, narungwanyan, nivanga kariba, shanseka, e kolaka kuwa minti ya vona, e taleliwa, e matin, zete ka estropano chama Ndlakazi.
1: Mahungu mataka ehandle ka tiko mavula swaku mfumo wa Afrika-Dzonga u karhi wu tlakusa a wu vonelele ku fikela van'wamatiko vo kala va nga na mapasi. Mahungu mataka ni mutirhisani kulori Eduardo Figurão.
7: A mfumo wa tiko ra Afrika-Dzonga wu vula leswaku wu rhumele masocha ku ya vonelela madoroba ya Johannesburg na Durban ndzhaku ka michololoko ya tolo ya ku sala ku kumeka ka va ku ta hi matiko na va nga na mapasi. Lomu dorobeni ra Johannesburg masocha lawa ma kumeka Barla Hillbrow ndzhaku ka ku lwetana ro kumaneka ya tolo lari ku lematiweke vanhu vambirhi ni ku hisiwa ka movha wun'we. Kasi a dorobeni ra Durban masocha ma fambisiwa ku ya vonelela madzolonga nkarhini lowu ka ha kumekaka madzanadzana ya vana va Malawi na Zimbabwe lava rindzelaka ku va va tlhelela ematikweni yavo. A mfumo wa tiko ra Afrika-Dzonga nakona wa ha tivisa leswaku hi nkatsakanyo michololoko ya tengene hambileswi ku vonekeke vuyivi ni vugevenga byin'wana ka tindhawu ta ku hambanahambana. Lava khomiweke va fanele ku va va heketiwa ka mintirho ya vuthetisi ka masiku lama taka. Lava lulamiseke michololoko leyi va vula leswaku va nga ta yima koza mfumo wu herisa ku hingena ka vanhu vo kala mapasi. A mfumo wa tiko ra Afrika-Dzonga wu nyikiwile tihwete tinharhu ku landza mhaka leyi na na ndzhaku ka leya swi michololoko mi ta ka tlhelela vhiki lin'wana na lin'wana. Eko inquash na ekonoma Radio Mozambique mingela ke Eduardo Figurão.
1: Mngisiti wa xitiko xa dzongeni hindla leyi ingemeta nkarhi lowu wa mahungu xifundzeni xa ka Maboti xifundzankulu Nyambane ku karhi ku vona ka timhaka ta mavabyi ya nkhohlola hikuva ku tlakusiwa mintirho ya vhikeli hambi ya huvonelele. Nyamuntlha xifundzankulu Maputo ku sangule nhlengeletano yikulu ya van'wamabindzu. Vatirhi va dropa la ka Mandlakazi va xikuvala hikuva va nga se kuma miholo ya vona lembe leli. Leti ntin'wani a vi nhlokomhaka ta mahungu ya nyamuntlha. Mahungu ma lulamisiweke ma tlhela ma hlayiwa a Francisco Nsimbini Amarabuduya a veka michini.

O rilela ini Shikwembu shina wena kuvula Rebecca Malop kushana wananga ungava na urilisi wa ini na hivyo tsaka songa wa shuka vali si wa ini mbilu shana ke karlo mwingi seta ku randza ka hina vela ku va hivula swaku unga shukuvale unga titweli hansi na kona unga vindla vindleke ngopfu swinene hi ku savuna vula ku randza ka Shikwembu Shikwembu le shingana wena loko nyamhla swiri kona swikala ka swinga fambi khwatsi mwingi seta ku randzeka akuna inwani ndlela ku va hakunene uzama ku isa u kombela leswaku Shikwembu mundzi ku xinga ku sekelekisa ni vutomi kasi leswi n'wana hina ku tshemba leswaku ta va u swi kota ku swi hlongolisa swi va swi endleka hilaha ku rhandzekeka hi kona hi lava ku vula leswaku hi xuvela leswaku a ri siku ra wona namuntlha ri nga va ri fambi khwatsi loko ri nga fambanga khwatsi impela hi nga va hi navela leswaku mundzi ku rixaka u nga va u swi kota a ku hundzuketa swilo u nga va u swi kota ku hlulela ka leswi kumekaka u le ka swona hina ku tshemba leswaku Shikwembu xi ta va xi tlhateka voko lexi lavekaka hakunene ku va hi sekeleka hi pfuka hi sekeleka hina vutomi kasi ndleleni ta swi vona swaku hi famba njhani nakona Xikwembu a xi nga na ku pfumela leswaku xi hirhwe xa ndzhwalo lowu xi wutaka swaku hi nga ta wu kota ku famba na wona swi nga va swi tika swi nga va swi karhata nakona va zanga va ku swi ta vevuka kambe hi na ku tshemba leswaku eku tikeni ka swona swilo leswi hi ta rhwala hi ta famba na swona a swilo leswi swi ta hi tika kambe hi ta fika makumu laha hi nga ta vona leswaku ku ni ku hlula Xikwembu xi ta va xi swi rhandza leswaku hi na ku tlangela leswaku hi na ku kulungela leswaku hi na ku tsaka ekolaka ku va hi hlulile 22 horaji tlhatekela 30 minutes nkarhi wa ku va hi ku vutisela nongonoko reportage.

0: kusetwaratse kwa radio msebika kulotsen kukwezela ikano ngoloko vukuli ngiamuntla ita kukuva mikita bulama ilano ni vutomi la vadatiku kusikela le shimbutu ka shifunza inga shimwe ka shifunza nkulukaza le shistumilo ke tindambi lana radio msebika a insereke ndavuliana ku shimbutu ive ibula ni varimi melano ni kula kutiwa lisho kuva matsamela iwa ya kona nambi ikuva ibula ni vanyi tiku melano ni leswi ndambi iva kumiseke shona nakona kuva ita chibuki sakali tena kuni ita Jones iwe kongoma amunti wa ti Jones vancha ni teknik shimbutu lana ibuleke ni mrengeli wa nzabulule ishimu sha shunza sha shimbutu kuva ituwa lisho kuva ta Jones tona ti ishimu shi shakona kuvai sunguna ni maburu radio msambiki luanga wa ayenza ama singwini makumaka ku dibini kwa lena mganga wa unidanti lana buleke nivarimi varimla wata kuna wakumba kuwa wadjaleta wakumba kuwa varima maelan kuwa bata wa na batelisela abinzu la tavurimi
1: sile atanza uya urimi kangu wale ngakayona tukumeka na titsotsomba imakini ya mati tinda utungwani tani mati majilo msekunga kwa yalandzele kutsongo yalandzele ka kunene leswaku hita kota kupfuneka hiku ka kunene lomu ka makhalawani akuna xinwani inga themba xona handeni ka kurima lexi hi pfuna ku lomu ikurima se haya mahlweni ngopfungopfu ni urimi leswaku ni wo mfumo unga karhali ku hi nyika timbewu a hi nyiki timbewu hi kumasimu manyingi nga na wona ifambe kutsongo kuve hilandza hikota ku ijwala masinwini leswaku hita kota ku pfuneka
0: atimbeu le timluzeke nkarhini wa kona luyana wa ndambi ya kusunguna vheti
1: a ijwalile mavele ijwala timbaweni ijwala mtsumbula ijwala makwembe igwala mandande ni swinwanyani swa kutala lo masinwini aku ni swimati aku ni makofu aku ni swinwanyani swa kutala leswi swi tirheke lo masinwini inga swona swi hanyisaka inga swona swi pfunaka
0: kambe bailano ni kuva mu vhelini kuva mu tatsama senikaya masimu semarima kwako lo mukusekunga kwa mati
1: alo msekunga kwa mati se yalandza yo karati weti mpfula hiku tine ntamu lo mukunga hantla kukhwa se kuthumile maji yalandza hiku tsongo kutsongo
0: mvula ulile kuva mu yamukele timbewu nda kufana nini
1: ya mkele mbewu ya mavele, ya mkele mbewu ya fejao.
0: Kambi timbewu lita mtinavela lusha kubamunga chikuuma, kubamta palalitsa tavrimi, maila nikutula shikaratu shandala leshimu utlangana karashwa.
1: Ya, ya, navela shaku, inga chikuuma, vaipunile kakunene, mbewu ya mavele, mbewu ya fejao, mbewu ya shimati, mbewu ya makofu, mbewu ya masalada, tinyala, vainyikile mfumu, lesha kuikota kuilanzela ijwala lumasimwini.
0: Kambele dim chotela kumbeu hii.
1: Alei chotela kumbeu matimbo.
0: Amgongo yano kema.
1: Nitini ya inatona.
0: Ayo vula vula kasi mgongo majwa.
1: Iya jala mgongo mtumbu. Tini.
0: Mailano niti ndawuli tisetu la mseluweke kuva muta jala. Nshini se munga sunguna kujala.
1: Isungula kujala mavele nfeja. Ni shimati, makofu, masalada, sefi, virile kungwanu kungwanu.
0: Masimu makomba kutaka mawalu mga kwini?
1: Makombi sa kutaka.
0: Tanivu rangili la mganga, loku tamili ni vanyi kuluri lumu kama kalawani. Mabula yikola kali simala kubaku kushituwa urimu?
1: Bula ngofu shu nene nene kuhisho shu ipunaka.
0: Kambe vashu ya mkela?
1: Vashu ya mkela.
0: Shi mushitirisa kuma ilani ni kuva lweyi tsimula yena la kumeka kureli matini nena wata kuma kuva pamutanyana kuva adzwala kuni la mumnyika ukone
1: kuni tindawu leti tikala kutingana mati kutsemeliwa vamakweri lava tindawu ta vota ali matini leswaku vakota kuva vagwala avele koleya gwala lin'wembe leswaku ata kota ku pfuneka
0: hikusa a wurimi lini lisima kambe lisima la kone leyi
1: a wurimi lini lisima hiku loko hi rima hi pfuna a ndlala yi file ni tiko la yandza loko ku dyiwa
0: i swini leswi a wu navela ku va wu siya ka vanyi tiko hambi hi ka van'wamabindzu na hambi hi ka wona vurhangeli ni swin'wana ni swin'wanyana mayelano ni ku ta pfunisela ndzimana leyi ya ta vurimi
1: a hi navela ku siya leswaku a vanyi tiko hi ya mahlweni ku rima hi cuvukisela ku rime ku kurime ko ku hi pfunaka a ku na xin'wana xi nga hi pfunaka handleni ka ku hi rima hi swosweswi hi pfunaka hi landzelela lomu ku khwaka mati leswaku hi ta kota ku pfuneka
0: ku na swin'wana va ku vula u kha hi nga ku vutisanga mayelano yi ta wu rima
1: ya kuni swinwanyani swinga kona vakona vamakweri lavanga ka tindawu ta mukova ta ku waringana ku loko kuni ximumo anga kuma moto bomba majangana wona se ya swilava ku hinga pfuneka hi ma moto bomba leswa ku ita kota ku rega
0: se murege yeni swoswi
1: a swoswi hairegi koku ko gwaliwa ku cheleteliwa mati loko ku khwile va tirhisa mabakidi va mamani masala lomu ya ka mukova se va tirhisa mabakidi va taza va kuma kuti
0: amaregadori wana muna wona
1: amaregadori na wona amfumo hi nyikile ye u hi nyikile mfumo
0: ni mabota
1: amabota hi se makuma hi marilela ngopfu ntama hi makumanga mabota maji amaregadori va hi nyikile ku patsa timbeu ta ko
0: kuna vantshala vango a tsavurime a hi u va jela hi
1: avantshe mpele ka kunene nkari hinga ka wo vayala kurima vayale ka kunene kurima valava ku vati tirhela vati holela male valalo muka ku tira vata hola male swa kurima avaleka swona majilo ku se swupfile va swilava I va swilave ku swo swi pfuneka ka hi swona so ku vanwani va swikota ku loko va lilomi mintirhweni va pfunetela avatswele
2: a khensa nini ku hlohlotela ngopfu Andile swinga vheni usweti la la tindambe hi ku kandzakanya ni hlohlotela vari mikuloni niku a hene ni phambene ku rima mina vito nda tlhanipinda kubala ni Joaquim Moisés do Sancho ni murimi wala zona ya Bardon dadi andaw ni tantanta hlohlotela a urimi leswa ka hene ni phambene ku rima inga hlehleni ndzako a hi lweneni ka uswetilele inga ka lona heta kota ku endla usweti andaw pronch ne pfuna vanghana vanwanyana lava ka vangese u satimbeu no ka vai phambeni eku va chocha timbeu kanma
0: atimbeu le tlo no tshotsa kwa vona lana kuna le tiseti ko ngito mila kuna lana wa veke ke magwanye asini wo lungisela ita yini
2: pronto alani faka timbeu hi ku hamba nambana ya faka masalada tinyala mari over le xinga xa xaurimi xa xaurimi ya dzala hinkwaswa
0: kambe leswi u lavaka ku tswala Kenya munthu swi ndzi lavaka ku switshochela
2: pronto alani tantanta ta vivera vivera ya makofu nyamunthu kari lo ndle ka kuni mavivera makofu
0: ama vivera lawo ga moshavisa wo dzaleta swimayilisa kwini
2: ya tluletana lani le ka ku tshochela ugwana se majilo ka fika mungana rila lwa rila ka vivera na navu ka nkarolo pra ku hita kota ku ya phambeni tenge tlulelisana
0: kambe anka maluyana inga ngena dambe kukumila na uchicheltin be u swima ma isirukweni
2: hey swima ya kenta swima ya gile leswi eve kebra ntamu lalukulu swini kume vhela nini timbeu anene ndawo ya bananale ndawo hinkwayo lali bananale le ifika hi ba primera via nita nita starta futhi segunda via ithayima akufane ni ba ntamu le seyibala ku itrisera via na ntlhanisangulisa ku akupfuka
0: Swigots a swilo zekanga kumbe mali na swona leswi na ulona u switirisa.
2: Yeah, pronto, swinwanyani swi lahlekelila, ha swikotanga ku heta swikipa, maxikuna leswi hi nga swikuma kuma kumanyana.
0: Tona timbe u ta vevuka ku tikuma ku vota chichana.
2: Yeah, leso hi leswi swi taka swi karata hi damu. Hambe u ya karatisa, ya vevuka ku fana loko u tamelilo ni mali kokola. Mas pronto loko kunga ni male ko ku tshama ni xiviti leswaku ka pa majilo ka no kuma mbeu ni kuma mbeu se a swi ve vukanga hi makaleyo
0: mari tlo na vela kuma siya la ba botla da ka mbeyi la va tshama ku kaya va tshwala mahala va ku ha seni masinwini swikweni maila ni ku va va ta kuma ntamo wo tlhela masinwini va botla da ka inswini swi va nyeka ku ntamo swona tani marito
2: pronto mina na va nyeka ntamo ka katawrimi awrimi tsinyala nhlokoko ni vanyika ntamu leswaku a hetleni mukoveni hi chuka tindhawu leti tibalaka leswaku inga ku setinga veti khwemati hi zama ku hlongorisela hi ta ku yini mashaka swa xikwembu lokali muna hi ta nyimisana naye maji leyi mhaka ya ku ya humelela hina ku sola loko timpfula tina hi ntamu toti mahisa xileswo maji ni siya a ku tiyisisa ka varimi leswaku a va tiyi hi tlhelela nkoveni botozele sangula tindhawu to ti humaka a hi sangulisi so hambileswo to timbewu ta ko ta hlupha maji hi ko ku vhela munhu a boha ya mbilu kani mama
0: ku ni swin'wana wanavela ku swi vula u ka nga vutisanga
2: pronto leswo mayelana nga ve ku wa lava ku lava ku tivativa swin'wanyana hi ku hi vutisana hi ya phambeni maxi ni tshembe ngaku ni khulume ni fika lano lexi ni nga ni hlohlotela ka xona kwe ya pambe ni nurimi nga
0: kata Jones ive ibula ni umrengele wati Jonzo vanchani teknik shimbuzu mamana Flora Shumi loye a Black ni Radio Mozambique lana ilaba kukutiwa kaya na mailanu ni matamela yata Jones ikola kakuwa kuni batongwa la batakunava tamela a Andle ka misinya mailanu kuba bata kuma ku landza ti Jones ta vona na vatirhisa misinya tani hi swilawu ka nkarhi lowu swin'wana swilavu swi hlanganeke ni xikarhato lexi ri na ku kasi ni tindhambi
3: hi pfumela leswaku hi le ka ku karhateka kambe loko hi languta malembe ndzhaku hi tlhela hi buka lembe lelana n'waka matsongwani lava va kumeka va le handle va tinumero ta kona ti pumbekile a hi ka stenda lembe ri nga hela lembe leri hi le ka 59 a hi hlayi swaku nhlayo leyi yitsongo hikolo ka ku swa karhata ku vatsongwani va funda handle masiku ya moya masiku ya timpfula vana lava a va kumi ku funda khwatsi kambe tanihi guverno hi karhi hi chivirika ku lava maendlelo ya ku masiku ya ku xaniseka ka vona mahundza hi endla leswi hi ku pfunetiwa hambe hi vanghanu va mfumo ni vatswali va karhi vatswali va xibutu va endla hi nkhiki ku va va ya pumba a ku xaniseka ka vatsongwana nhlayo ya vatsongwana lava va kumekaka na va funda handle i 1660 nhlayo leyi ya hi vilelisa yitsongo kambe hi karhi hi chivirika ku hi nga pumba a maendlelo
0: a ka leteli na ku ni swa ku tshamela ka swona ke vulavula hi makaritera mamana Flora hi ka xiyimo xexa kona
3: a ku hlaya leswaku hi tlhelo la makaritera hina ku vilela nyana a hi ku tlula mpimo kambe ya vilela hina wu makaritera ya ku fika 12,641 kambe ya vilela 4,507 wa makaritera a makaritera lawo hi mapfumala hikolowo ka ku masiku ya ugamu a hi amukelanga makaritera ya nyuwana kumbe makaritera no geral kambe hi ni swilawu swi akiwaka hi vatswali vatswali va konsigira ku yaka kambe a va konsigiri ku chela makaritera maxina ku khensa hi ku sava kona vatswali van'wanyana lavo va endlaka va tlhela va peda a makaritera hi vulavula hi swilawu swi nga yakiwaka mbambana laha ndyangu lowu swi koteke ku yaka wu tlhela ku peta makaritera mama na mun'we a nga madrinya wa xikolo a karhi a endla hi nkhikhi ngopfu hina van'wanyana va nga hi yakela vatswali va nga sungula ku yaka se hi hetiseliwa ka xitshungu xa ka komundadi la xikonelana hi kumile parcela wa Aid Global mama na loyi a tirha ni swikolinya a ritiwa ku i dotora Susan a swi kotile ku hetisa masala kambe a nga ha swi kotanga ku veka makaritera i mhaka yikulu ka hina a swi tiva ku khensa kambe hi tlhela hi vula leswaku loko a swo tlhela swi koteka i makomundadi manyingi ma nga karhi ma chivirika hi ku yaka xipadya ku na mutswali wa wu karhi a yakaka hi languta kambe guverno ya swi kota ku tshika yi veka makaritera lomu yi swi kotaka exa hi miti ku na vatswali lava nga hlangana ri ntlawa wa vanhu va ku tirhela matikweni ya le handle va yaka masala a guverno yi swi kotile ku peta makaritera ka ndhawu leyi kambe swi tshika swini swiphiqo hi nga swi koti ku endla a ku ya veka makaritera
0: nongonoko vukulu hi ta ku na wona kusukela a emisor provincial ya Gaza mailanu ni ku va ya vulavula hi ta Jonzo Shimbutu hi ta va ka hi la ku tiva mailanu ni matshamela ya muti wa ti Jonzo hi vulavula kasi i xikola sekundaria xa Shimbutu lexi kumaka ku se xi komba matshamela ku va ku xitsumatsundzoma mamana Flora ku ni makungu ya ku va muti lowu ta va pfuxetiwa
3: hi vulavula hi xikola sekundaria ya Shimbutu hi rhandzisa ku hlaya swaku swa hi vilelisa a swi hi nyiki ku humula kumbe a swi hi nyiki vurhongo hi nga swi hlayisa leswi kambe swilo leswi swi xanisa district swi xanisa province swi xanisa a ministeri ku rhumeliwe tintlhari ta swigava swa ku hambanahambana ku ta tita hamba avaliation ya yindlu liya ku kumeka swa ku yindlu liya a ya ha pfumeleki swa ku vana va nga ha nghena va dyondzela kona yi pfaliwa se na va tlhela na va ku va ya va hamba swikambelo swa ku yi ngo tlha yi hahluliwa yi ngo bambinyetiwa ku nga endleka yini ku ta fika swo swi yimela nhlamulo kambe guverno a yinyimanga a nivel district a nivel provincial laha ku nga ya kwa swilawu leswi swi vitiwaka ku swa misala xiprovisori laha vatsongwani va dyondzaka kona ni swilawu swin'wanyana leswi a swi tirhela swin'wana hi tlhela hi khensa porke vatswali va yakile masala ni swo swi va le ka ntshimantshima ya ku yaka loko a va swi kota ku hetisa lawu va nga ma sungula ai pumbeka na yona vo makale inga kayo kambi uwe kaku kensa katilu la vajwali ya ala mutela liswa ku iku hantli setika yona ku ahlamulia shona iku meka
0: mkisezi kime takola nguloko vukule iteki na wana nyamuntla kusikala emisoro provincial ya Gaza lana ibuleke malano ni vutumi la vana tiku le shifunza shashumbutu nza kukati ndambi malano kutlela kavona ngubu mfika binzu la tavrimi nambe ikuva ila kutewa liswa kubata jonsti ishimu Shakona, Carter Jones, Ive Bulana, Mamana Flora Shum, Ingam Rangeli, Wat Jones, Vantrani Technic Shimbuzum, Nokonoclo, Ubinzuluil, New Comisiwa, Arostino Potela.

22 horas e 51 minutos. Matsuba Salim Mohamed, ele kwako mmale. Wing se to akurantse ka hey. Adimakata mmale titekena Salim Mohamed la. Ai, amale kunene. Kunda babula ka swa kumale satana, kunda babula ka swa kumale ntsako, male vutomi. Ah, male na xijoba nwana kumale. Kota kula mula hinkwaswo, male kota ku tisa vutomi dzinene. Nga kala nga vuli marito ya nchumu muyingiseto ku rhandzeka hina lexi xi lavaka kunene mavokweni ya hina male.

0: music. A residence.
1: Ave refila boy loko kwe ndzi dlawela minandzu ya van'wani ku ve vinyi va swona va yo tshama refila boy ngi ha kunene a tisa gqikeni maka itsaliweke bibeleni leswaku ku ta xanisiwa vatsongwana kumbe ku ta biwa vatsongwana ku homboloka ka vatswele maka leyi ya humelela kunene mindyangwini yinyingixaneke muyingiseti wa ku rhandzeka mutswele kuloni swi na tshima loko hakunene u li karhi u khongela u ri karhi u le xikhongotweni u yimela vana va wena u khongota u khongotela vana va wena hi ku se hambi loko u nga hombolokanga lwe wo biha a tshamela ku va a la ku endla ku wo bihi lakwe hambiloko kunene u nga mu hoxelanga lwe wo biha a tshamela ku va a la ku komba swaku yena a na matshovo yena na ku biha xitanuke khongota nakona khongota khongotela leswaku na wena vo matshovo lawa u nga va na wona hikusa matshovo i nchumu lowu dlayaka matshovo i nchumu xa ku hohlota mindyangu yinyingi xa ku hohlota vanhu vanyingi lomu mintirhweni lomu mindyangwini lomu emigangeni a tikweni hinkwalo kunene lexi kunene xi vangaka a mhaka ya ku va a vanhu va nga twani hi timhaka ta matshovo xitano swa laveka ku va hina hi na xiyena xa ku hi tikhongotisa hi kombela mahlweni ka Xikwembu swa ku xi nga hi susela ximpfungwana lexi xa matshovo.